0: May butang pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa tong arangkada sa butang sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pwede pa dayon ta mga ka-vibes. Ang naitabo lagi kagahapon dito sa Senado, of course, there are conflicting school of thoughts. Ang gimang kabasihanan, kanto laging Abilino Doctrine. But you know, napakoy laing usaka na sigpatan mga ka-vibes. Nga mahug nga stupel og sa terminolohiya pa sa balaod, sila si Senator Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano og si Senator Loren Legarda mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga sigon sa balaod, ang kanang stupel, E-S-T-O-P-P-L, P-P-E-L mga ka-vibes, usa na ka legal principle nga nagpugong sa sibisan kinsa nga mohiskot og balik sa usa ka isyu nga kaniadto nakahukom o nakadesider na sila labi na og kanang dunay kadaot kadto sa laing tao base sa iyang pamahayag nga naluwatan kaniadto mga ka-vibes. Timanin ninyo ha, ang pulong stupel mga ka-vibes. Stupel silang tulo, gumikan kay so wa pa nahitabo ang kontrobersiya karon sa Senado mga ka-vibes. There were instances since 2009 atong nasuta mga ka-vibes. Nga silang tulo silang tulog yun. Si ang Cayetano siblings og si Senator Loren Legarda mga sakop sa Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: And you know what happened? Since 2009 sa ato papila naman nagkatuig, now is 2026. Sa ato pa kapin sa napu katuig na. Matod pa sa atong nahibaw-an mga ka-vibes. Niadtong Pebrero 11, 2009, paminaw magmayo ha, para ato ning maplastar ning isyu ha. Si Senator Alan Peter Cayetano, Loren Legarda og si Pia Cayetano, nitambong sila sa sesyon sa Senado mga ka-vibes. Nga dosira ang dito sa pag-roll call. Unya, bisan og dosi sila, gideklara nga dunay quorum sa Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kana usara na kapangitabo ha? Sa ato pa, stupil sila kay ang ilang giskutan ron nga illegal kuno ning nahitabo nga nilingkod si Sherwin Gatchalian. Nga sila kaniadto sa milabay nga panahon, uy, okay raman lagi, dosi sila mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte, kining group ni vlogger Alan Peter Cayetano, wrong principle, wrong stand, and wrong objectives. Instead of standing for the Constitution and the right of every Filipino, they stand, kadiyot lang, medyo naghang, they stand for just one family. Pagkauwaw lang, unya, moingon pa sila sa ilang propaganda, I am not a Filipino for nothing. Pagkauwaw lang sad sa uban nasod, we are the laughing stock. Yan ha, pasig isumpay nga termino mga ka-vibes. Doon ang ipunto po si Francis Yanyan, ka-vibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa butang.
0: And let me add to that, sa tinood lang mga ka-vibes pa, kaway lipod-lipod, klaro mang yun nga, pagpabor ni sa habig sa mga Duterte, ang ilang himong lakang. You know what mga ka-vibes? Ang crucial ani pohon, kining umaabot nga impeachment trial sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kining ilang attempt nga buhion ang flood control projects controversy. Klaro man ni nga this is pagpugong ni sa katawhang Pilipinhon nga muulbo kun unsa manggaling ang ma-discoveryhan sa pagpahigayon na unya sa Senate trial kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, mga kabibes, kining ilang gitinguha nga investigasyon nun, I don't know, madayon ba ni? Ila lang duslita ng pabilaw nga musiga, mukailap, simba ko lang ang kayo sa ilang mga supporters. Pero tanawin na to.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yaka ni kabibes, 0792, when they attempt kailisan si SP Suto to obviously protect piatos sa mga impeachment, nagtuo sila nga mahilom ng tanan kay kuno daghang DDS. What they failed to analyze is that ang mga DDS naara sa Davao ug Cebu, muna nga gilabatiba sila sa mga taga-Luzon to the point nga gitangtang ang picture ni ako tanawin ha. Ang picture mo naglorin mantikal ni yung subot tanawin na ko kabayb sa ang kinatabok ang context sa imong text akong tanahan ng supay nga gitangtang ang picture ni Loren sa iyang alma mater doon nagi kay kanana ang punto kabibes 0792 tinood bitaw mga kabibes it is only here in the Visayas but you know wait ato na nga masuko po sila nato dire nga ni side ko nga tanawa damo yung mga hulga nga to sa atong mga kongresista sa Sugbo. Pero sa 11 ka mga kongresista, 8 ang niduso sa impeachment patok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inani manggod ba ka, Vibes? Mabalik na sagko sa punto ba? Nga, ayaw, dili na to i-underestimate ang atong bangkay suunan. Ako, with your respect lagi sa mga DDS, ang kung di ninyong masabta, no? Ang butoy. Tanan man unta ta ni agig mathematics. Di ba siya kumtuo nga bugo mo pero ang inyo ha ba? Ha? Garbo naman ang yung inyo. Prangka-prangka ba? Mata sa mata. Ako bisag kinsa lagi nga DDS. Pakikatubang ko ninyo. Pakikatubang ko ninyo. Ha? My God. 2.9 billion ang nadiskubrihan nga bank transaction records. Unya ang deklaran ni Sara Duterte 88 million. Absent mo sa addition of subtraction?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Diaragyo ko. Kanang isyo kalabot sa flood control project scandal. Hinumdumi ninyo, nahitabo na uwahi na gani ngayong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Masig nalimot sa mo. Mga bito nang niingon din ni sa kabayb 6990 nga may nalang kay Wato Madayon ang unang impeachment kay Huyang man to. Because remember, this impeachment issue started in February last year. I will just want to refresh your memories, mga DDS. Ha? Ang inyong magpunto nga kaning impeachment gihimo ni nga pagtabon sa flood control projects scandal. Hello? Nangatug mo?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Last year pa ni 19th Congress pa ni maobito itong grabe ninyong pagpanghugat, pagpanghulga, nga di ninyo butahan ang mga niuuyon sa pagduso sa unang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. And here in Cebu, sa naging natagak. Si Congresswoman, kani Congresswoman Janice Zamora sa Limbangon. Nidaog silang, obviously, Nidaog ang mayoriya sa mga incumbent congressman. Wa mo sa lera niyong hulka.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Akong usbo na February last year pa ni Butoning Flood Control Projects Controversy human sa SONA in 2025 ni PBBM.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Karoon tana. Atong hanayon ang tanan dito magpatagag ngal-ngal. Gagihimo ning pagtabon ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte sa issue sa flood control scandal. And because of what has been discovered by the President, human sa iyang SONA, may mando siya og investigasyon ni ining maong skandalo. Yamingon na ba mo nga ang mastermind si PBBM?
1: Arangkada sa kabutan.
0: And again, para dita mag Lain na po tanyo yung sabot. Ako mo ingon ko din eh. No problem with the investigation, oy. Pero huna-huna tao ninyo nga it should be based on evidence. Ebidensya ta. Dili anang Marites ra, Storia ra. 18 Marines. Ang ilang gingon nga mihatag nang apod-apod sila, malita pa ilang gisgutan o kapin sa 800 bilyones pesos taon. Uy! Din man mo pagsultian na nila nang atog sa dwanto.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang imong basihan ang probability nga ilaban ng mahurot o distribuer, imposible itaon ka na. Uy! Mga DDS! Hayaan mo niyong utok, kamita nagsakto, ayaw ninyo glingkore. Ha? Ang atong utok, tiyang reo, ayaw ta na yak-e sa inyong mga sampot ang inyong mga utok.
1: Arangkada sa kabutan.
0: 808 billion? Unya ang budget alang sa infrastruktura nato ni atong 2025 na imong controversial was more than a trillion. Asa naman dahi ang ubang kwarta nga ang nangahatag sad ang taga-DPWH? Kaya ka ato nang sumahon tanan sa ato pa. Ang kickback tanan mukabot og 1 trillion sad. Taon sad oy. Ha? Gamit-gamit po og utok pag may tayong mga DDS. Anaramang good na ang istorya di ha? Mabitang ako lagi. Sa kinsa pala nyo, lagi mata sa mata, musulti ko ninyo na I am here for objectivity. Ha? Mayingon mo nga atong gidipinsaan si kanis speaker Martin Romualdez, ang akong baruganan mauni, hay mang ebidensya batok ni Speaker Romualdez. Puros ramang gidmaritis. Tanawa, ragot, niatres ang magtiayon nga diskaya. Kaya gipangutana sila mismo ni Marcoleta. Unsa maingon? Niklaro sila nga wa magid mi face to face. Nga panagkita ang Speaker Romualdez. Bitaw gipangutana po to si kananaang Pacifico Corle Discaya kung tinuod ba nga katong iyang gipaayo nga balay dito sa Pops Park iya ni kanana ang Martin Romualdez kay dihay duhato ka mga Marites pong mga babae. Ningon si Curly Discaya din na tinuod wag ko kailan ng mga bayhana. Nanay, may ebidensya na. Marites ragid lagi to. Gusto ragid nila bulingan ang ngalan ni Speaker Romualdez.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga ko, mag-iskot mo flood control projects controversy, ebidensya hay, tadi na mahimong tumutumo, ra. Storya ra ba? Pastilan sa ninyo, eh. Sama ra na sa gipasangilan kag ng lugos ka simbako lang, ha? Ayan yung batas yung silingan. Singilan ka na nga ng lugos ka, nyawa ka liha. Kay imong kadog, imong asawa. Sugot ka. Ugmao na lang po na inyong utok, mga DDS. Kamu na lang, uy.
2: Ayaw!
0: Matod pa ni Kabayb 0792, Sir, katong 18 Marines dishonorably discharged, bato sila? Yes, most of them. If yes, din naagid sila ay rason magpagamit sa mga DDS for the sake of money. I do agree with you, Kabayb 0792. Majority of them, at least, nabutyag mo na. Mabitaw nga, karong buntag ba niyo, gilag niyong idayon? O asa ni sila mo pahigayon? Kay by the way, ang bagong Senate Sergeant at Arms, si Retired Major General Alfredo Suto Corpus, akong nasabot nga doon na instruction nga way pasudlon ng mga empleyado ron sa Senado. Doon ay mando si Acting Senate President Sherwin Cachalian nga work from home sila samtang doon na pa'y transition sa committee ba? And sakto sad kay, you know mga kabibes, salamat kayo Boss Billy Dulatre. Yes boss, thank you very much. Nga, makaingon ta mga kabibes ba? Nga, doon ay punto si Acting Senate President Sherwin Cachalian. Kaya nga ano, ugsakuan pa, gubot pas lukot ang sitwasyon. Unya, masandwich in town ang mga civil servant na narabaho ra taon sa Senado. Amutog kain, asa ni sila paingon ron? Unya, libog sa ko, gideklara kagahapon ni questionable Senate President Alan Peter Cayetano nga adjournment Senate Day kuno sila. Pwede dahil na nga mag-adjournment Senate Day ka pinaagi lang usa ka memorandum, dili linawas, na kainang lang tukion yun nga to Senate floor. Una mong ingon ko inining emerging blogger nga si Alan Peter Cayetano, huwag iyang igsoon. Kamayon niya buwangon siyang mga uoy, mga bugado, mga kamo. Ang inyo ragil ba? Kung unsa ang politically convenient niyo, kung unsa'y pabor niyo, mauragin niyo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ganyan ang hihiskot kong stupil sila. Kay lagi doon ay mga president na kanyan to, sila mismo ni Tambong, nga 12 rang mga senador, mga kabibes. Unya, okay lang nilang 12 nga quorum. Kagahapon, dili okay nila. Napay ingon si Pia Cayetano nga happy taong kabahogs bangko. Kay niingon siya mga kabibes nga, unsa to? 12 plus 1 equals 13 ko no? Even an elementary knows that. Pag sure, oy, di na mao imong mathematics nga gi-apply, Pia?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because 13 is not absolute. To obtain the constitutional requirement of a quorum. Exactly, kaning mga president nga atong gipangbutyag din eh. Imagine ka, February 2009, uyon sila ng 12 quorum, unya kagapon wa, sa klasihang utuka ka na, uy. Di na ta kinanglan o gitawag o rocket science o sa in-English pa, may lang mong katawan. Human niya itong, February 2009, nausman pa yun. More than a year after September 29, 2010. Mabitan ni ingon ko ninyo din, hiba? Ako lagi taon sa akong programa din, hi. Doon na kita igong basihanan. Sag din ang uban, diha. Nga ilang bitaron yun pabor sa mga Duterte. Aksabot na mo, nga no? Pagka September 29, 2010, 12 ka mga senador, ang nitambong. Doon ay quorum. Unya, kay ba mo, unsa? Si Alan Cayetano o si Loren Legarda nga ni-question sa legalidad sa pag-asumer ni Acting President Sherwin Cachalian, present silang duha. Ang waalang spiya, nagpahayahay tingali ni kay, matod pa, official mission abroad. Ako ng usbon quorum, 12. Kahapon, 12. Ilang gi-question pagkatoy-toy klaseng mga senador, oy. Wala, ambot lang yun ninyo. Gikan ni ka Vibes 568-5688. Good morning, Sir Tonton. Maunay giingon, Sir Tonton, masobrahan gali kag pagbati or paghigugma, masobrahan ka sa emosyon, dili na mutuyok ang imong utok, maunang mga DDS. Magitingali ka Vibes 5668. Ayaw taon, ayaw pala bi, ay kamuligid niya sila paghilak. Basta lang, maumbitaw na yung mga kababs, sa tinuod lang ba? Ako lagi, musulti ko ninyo ha, kaning issue sa flood control projects o sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, usbun ako sa makadaghan. Mauni issue nga andam kong manalipod sa akong baraganan sa hawanan sa Plaza Independencia. Because I am morally convinced of the issue. Mauni akong dugukan. Matanaw mo rin, nanglutaw na, akong gisayit ninyo ang mga precedents. Nga baka kong dako, si Senate President, questionable Senate President Alan Peter Cayetano, ay ang igsoon nga si Pia Cayetano, o si Senator Lorin Legarda, mga kabaybis.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because there were sessions in the past, nga dosi ra quorum. Nga sila ni question sa quorum gahapon pagkatoy-toy klaseng utuka.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nag-iskot ko 2010. Ha? Gamay na lang ni, kay mag-commercial break pa ko inika alas 8:30. May 5, 2015. Kaya ba mo, kinsay dito, maugyapon, 12 ka senador present, gideklara ang quorum. Ang journal sa senado nagbutyag, ga upat nga ito, tuwa sa broad, magwa gihap, tungod sa Abilino Doctrine sa Korte Suprema, unya tulo ang gipriso taon, ngamunasag si Jingo Estrada, kay sila mo to di ato. Sa ato pa, physically unable to attend, unya dosi ra gani ka mga 17 ra ka mga senador, akong nasabot ni ang Senate President ini si Franklin Drilon. Unya, ang majority of 17, di ba? Siyam? Gani ang present 12. Unya, dito gihapon si Pia Cayetano. Dito si Pia Cayetano dito. Mapos ko diha. Wa si Alan Cayetano o si Lorin Legarda kay official mission. So lakip tis mga resibong mga kabayos ka mo. Ingon lagi ko kana silang tulo so smile lagi ng buwangon lang o. Mga kababs, alas 8:31 naman, mapost lang ko human lang sa mga mainong danon kayo. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
6: Uno, alas 8:34 na mga kabayad. Diyan na yung comment ni Kabibes sa Yan-Yan Francis Yan-Yan Huerte. So good, nag-duty Kabibes and troll. Hehe, kakakporsi. Yasa nang ato na lang naingon nga buhay-buhay sa taon na niya Kabibes. Bahala na siya mag-unsa sa riha. Waim taon may mag-op sa among comment section. Oy. Bahala na, maingon na siya mag-unsa ta diri. Pero kibaw man ko ba? Tanawa lang, monitor manggaling mo. Ha? Kanang, yeah, okay, kumusta nga to ni Engineer Mark de la Cruz. Welcome to Cebu Boss, ha? Engineer Mark de la Cruz sa kinini ang FMR Philippines. Na itong mga busing di ay, salamat kaayo. Kanana ang mga kabibes, ang akong punto ba, nga kining maong mga senador bitaw, kung unsa lang ang konbinyente nila, ha? Ningon ni Kakak Porcel nga basig dili ko no, ha? ikaw na ibahala diha, kinini ang Eagle naman. Kining Kabibes sa Francis Yan-Yan Huerte kay hasta ikaw boss, iya man katirahan. Kanang ha, matud pa ni Kabibes Yan-Yan, ningon sa dini, okay ra na ahinti, basta dili trolls og dili iti-iti la koy tawag Kabibes Yan-Yan ha. Dili murag kriminal gatago sa profile sa manok sa silingan with laughing emoji. So, o di ba? Nga, karon ra ba, bago ang Sergeant at Arms kay nasuspenso man to si Retired General Mau Aplasca. So, ang Sergeant at Arms nga ni Hural kagahapon at tubangan ni Acting

ebidensya hay tawi. Di pwede nga ha? Maguang rasismis maritis ra. In fact, gianonsyo sa bagong chairman sa Blue Ribbon Committee in the person of Senator Erwin Tulpo nga doon na sila ilang ipahigayon nga hearing sa Blue Ribbon karong adlaw Martes. So we would know, mga kabibes, i-check sa nagod ni kabibes sa kananaang dili magugo ka kabibes, hangyo ko kabibes sa Virgil palihog ko kay Nine ninawag sa messenger unya di ko ka alinggat o unsa i-process sa daan before nato o importante ba gyud atong dawaton. So mga kabibes, mao ni ang nahitabo ba kanang ang nahitabo mga kabibes nga subo kay palandungon nga kining maong mga senador nga akong gisgutan may ragpabor nila niadtong pagka Hunyo 2, 2015, 12 gahapon ka senador ang nitambong, gideklara gihapon ang quorum ha ang nitambong ato si Lorin Legarda unya ang managsuong mga kaitano were on official business. So mauna mga kabibes, ang gihimo nga basihanan kagahapon sa bagong mayuriya karon sa Senado and di na lang tadiha mag isgot bitaw kanang arita sa kanana ang klarong panghitabo. Kung atong subayon kanang gitawag og beyond the coercive jurisdiction of the Senate, bisan patudog wa na sila ma-expel in the person of Senator Jingo Estrada, how can he participate? Nga pinderiso man siya mga kabibes. Ha? Kinsa ka to? Dili na to matsuta, no? So sorry kayo ha, kanana ang kinini ang wala na gitawag og coercive jurisdiction niya ang Senado kay PDL man, person deprived of liberty, pwede day na. That if you are deprived of liberty, you can still function as a senator of the Republic of the Philippines. Arangkada sa kabutan. Mabitaw nga dirwa sa previous attempt ganto ni kani Senador Laila De Lima nga mao na ilang giingon nga mayra mo og kanang pabor ninyo kaysa una si De Lima gusto sa dinyo wa sad giuyuyunan. Sumaw sa di karon ang angay basihanan ngadto ni Jingo Estrada. Matod pa ni ka-50792 sa tinuod lang sir, laay na kayo ng flood control hearings, dapat ilahan na lang itugyan sa ombudsman kay lisod man gud nga Senate ang mag-imbestiga kay sagulan og politika. Absolutely right. Ka-50792. Arangkada sa kabutan. Inani man gud mga ka-vibes. Ang akong basa ni Ana, dipinsa ra na nila. Pagtabon sila ay klarong nagtabon sa gipaabot nga impeachment sa full trial sa Senado labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ilang nartibo gupo nila ang kasamtangang administrasyon aron tabunan ang impeachment batok sa Vice Presidente. Ingon niya na, bitaw sila kahugaw mo duwa. Una, makaingon ka nga, saan gitingalis Vice President Sara? Kailamang gimaniobra, giilisan ang liderato Senado. Karon nagka-problema sila kay kumpiyansa kayo si Bato de la Rosa nan, niingon na noon gi-unsealed na hinuon sa ICC ang iyang warrant. Ha? Na-shots taro, nila pa si Bato de la Rosa. Asa ka taro ng butang Ginoo itong tawahan? Pupariha na ba migbuhok? Sumaw ni mga kabayos ba ang klaro na kaayo nga politikan hong bulok sa kining Cayetano Black sa Senado? Sa ako nang ipasabot ninyo gani ha? Lunes, niunong sila nga ito ni Jingo Estrada. Nikuyog dito sa Campo Crame ang

0: least 5 nila. Yesugad slow ni suwan ang utang bong because sa ako nang ipasabot abo di kasabot ang mga DDS tingali ani. Ha? Tungon kay since Monday mga ka-vibes, they cease to be the majority in the Senate. Kaya nga no, 11 na lang sila kabuok, di na 13 na preso na si Jinggoy, wanted o fugitive of the law, si Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung atong gamiton ang baseline nga 13, technically, wa na sila yung mayoriya. And therefore, dili na angay nga mahimong Senate President si Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga bitoto, pagkaugma mga ka-vibes, giawhag siya sa kining SB 11 o Solid Block 11 nga karon nahimo ng 12. Pagdimitir sa pwesto kay ha? Waman mo to nga sa sesyon sa Senado si Senator Alan Peter Cayetano, isip nga mo ay Senate President. Because mga ka-vibes, klaro ug dayag kaayo ang iyang pagtabon sa kamatuoran na kuno galing muto nga siya mawawan dagit siya kay posible yon nga mahog dalaga pahoy siya nga Senate President. Nga nung nisulti ko ni Ana, wa naman siya ay mayuriya. Mga ka-vibes, ha? Nga napo na mali sila kabuok ang iyang mga lumalaban. 11 na mali sila. Og magbutasyon mga kabayes, pagkuha sa kung kinsa ang labaw og buto, ang pika sulit man 11 man. Sa yun ragig kayo pagdeklara nga bakante ang tanang komitiba og dunay niadto pang Lunes reorganisasyon sa mga komitiba sa Senado og mauna ang ilang klaro nga gilikayan mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ganong ningon ko nga mo, murag pahoy si ha? Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Ha? Tungod kay ha? Wa naman siya igong numero. Kay nga no, mas labaw Manila mga ka-vibes. Ang ha? Mas labaw nila og numero ang Solid Block 11 nga karon mauna ang bag-ong mayoriya sa Senado kay nitapon og nikuyog na Manila si kani Senate President Chis Escudero mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao ni klarong istorya di ha. O to palusot na lang tong kang ha? Alan Peter Cayetano mga ka-vibes kay ilang gihuwat ra lagi. Ah, karong adlaw na human nga giawag siya nga muluwat sa pwesto nga wa gid niya buhata. The unexpected happen. Nitabok ngadto sa grupo sa SB 11 o Solid Block 11 si kani Senate President Chis Escudero. Therefore, naangko na sa maong grupo ang bagong mayoriya sa Senado and in effect sila ang angayan nga mag pangulo, sila ang angayan nga muduma karon sa dagan sa atong Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung makasuod manggaling ang mga sakop sa Blue Ribbon Committee, kaning questionably nga Blue Ribbon Committee ang butlang ato nang paabuton. Adi ko ka monitor kay nag board work pa man ato nang tanawon mga ka-vibes. Muilog sa Chelas Championship sa NBA da. But kisa kahilabaw ron. Hehe. Kanang mo ni ang pagitabo karon sa atong nasod mga ka-vibes. And this is very sad for the Philippines. Nahulog na gyud taon tang katawanan sa ubang nasod. Ha? Sugod adtong May 11. Laliman kakasa ka makakitag Senado nga mo'y gitaguan sa wanted sa International Criminal Court. Mabito itong gidakop to sa mga international media organization because ha? the International Criminal Court, ang mga miyembro ni ANA are several community of nations. Or rather, several nations, community of nations, nga lakip ta sa nahimong sakop ni ANA tungod kay miuyon ta sa gitawag o groom statutes. Ha? Nga mo'y nahimong basihanan, mga ka-vibes, nga 2 taon karun, ang atong kani presidente na priso sa The Hague, Netherlands, si kani presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, para nako, labing maayong atuwa siya dito. Kaya aron husayon ang kaso batok niya because lagi kanilisod siya ni Sabton sa mga DDS mga ka-vibes ang punto. ICC serve as the kanang mga ka-vibes. Importante siya nga korte. As last recourse. The court of last recourse. Kaya nga no din is Pilipinas, mga ka-vibes. Kita bitaw mo ron. Imagina ninyo naapa din ni si kani Presidente Duterte. Di ka kadaadlawon o rally sa iyang mga lumalaban ang asa man siya mabutang. So, mapicture out ninyo ang kaguliyang sa atong nasod. And not only that, mga ka-vibes. Dakog posibilidad nga iyang ma-impluensyahan ang mga testigo, ang mga biktima. Because he has been the former president of the Republic of the Philippines.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O di lang na, mga ka-vibes. Timanin ninyo nga mayoriya sa 15 ka mga maestrado karon sa Korte Suprema, mga tinudlo ni kanyang Presidente Duterte. So how can you expect objectivity? How can you expect an impartial decision from a Supreme Court na ang mayoriya, siya ang nipirma sa appointment? Mabitaw ni ang gikatahapan nga mingon lang kong gikatahapan nga hinungdan nga no nga gideklara nga unconstitutional ang unang impeachment case ni Vice President Sara Duterte nga na-file February last year unya natapos tong ang 1-year bar niya itong Pebrero ning tuiga, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, sa akong kabahin, it was providential. Kaya ugida yun pa to, huyang tong ebidensya, oy. Why Ramil Madriaga? Wa ni natribukar ang gibutyag sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council nga si Attorney Ronel Buenaventura nga maong yun naka tanaw na ko nagpaka-convincer sa mayoriya sa mga kongresista. Nga lakip na gani nga mga kongresista dito sa Davao Region nga baluarte sa mga Duterte. Di ma kung imog yung pinsahon og maayo ba? Ka-vibes. Dako kay kortaha, oy. Bilyones ang naas bangko. Unya ang gideklarar ni Sara Duterte og sa iyang bana, ambot bana pabakanan niya ron. Hehe. Baka naman tingali mo. Ha? Ambot unta koyog pamanslag puyo ron. Ha? Bilyones ang kantidad. Unya ang gideklarar sa Statement of Assets, Liabilities and Network ni Sara Duterte, 88 million pesos ra, mga ka-vibes. Diin man punta ang ubang kwarta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa man lagi gipalit, unsa may napaingnan sa kwarta? Ug duna pa siya propriedad nga napalit, nganong wa man gideklara niya sa iyang assets, liabilities and network? Unya nganong dunay 5 ka tuig sukad niya itong 2019, mga ka-vibes? Hangtod na sa tuig 2024, the last time nga niduso siya sa iyang salin, nganong walay gideklara nga cash on bank o cash on hand? Mo na yung mga questionable nga mga punto, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga lang nga ginako, maunay labing dako nga angay gong tubagon ni Vice President Sara Duterte. Ha? It remains to be seen kung noon sa gyud ang mamahimong dagan sa Senate trial karong July 6. Between now and July 6, daghan pang mahitabo. Ang angay nga bantayan ron kaning pagpahigayon sa hearing sa committee ba ni singan ito niya? Senator Rodante Marcoleta Marcoleta nga utro sad nga dunay nag-ung-ung nga kaso, mga ka-vibes, spuko na nimo, gethagan siya matod pa isip campaign donation og 75 milyones pesos unyag bisag usa na lang gid kadako wa gideklara siyang statements of contribution and expenses kun sose human sa eleksyon sa Mayo 2025, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, sa amo pa di siya raman pwede pagarpar sa iyong programa. Siya raman pwede tugan ang bot. Mga bitaw nga, katuhuan yung tingali ang gisulti ni Supreme Court Justice Antonio Carpio nga og siya pasultion lowest rank lawyer si Attorney og Senator Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Wagi, gipangutan na siya, yung gitugan, no? Nakadawat kong 75 milyones pesos. Pero wala na kong gideklara, kay nihangyo man ang akong mga amigo nga anonymous ra sila. Nya, kinsa nga anonymous? Kaya na-discoverihan man eh. Si Michael Defensor, kani congressman, nga hinanib sa mga Duterte. O niya, lain pang duha ka mga negosyante, mga ka-vibes ka, may kabatanan o 75 milyones pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, kalapasan man as balaon o di naman naibutyag. Sa ato pa, usa man nakakwarta si ginan siya si Rodante Marcoleta, paldo siya sa milabayang eleksyon. Yaya sa. Kaya mo kay gideklara ngayon mong gigasto. Ang iarabang kanana ang palusot. Hindi naman. Ginasta ko naman yun. Kasi yung mga kaibigan ko, malalaman din nila kung ginasta ko ba hindi. Pag, dahil kikwintahin nila lahat yung mga campaign materials ko, kung ano-ano. Uy, palusot na lang ko na. Nga ano mga ka-vibes, huwag doon na kaniyan tong campaign contribution. Wa man, nga nung wa man yung mag-deklara. Mauna ron nga gi-imbestigar siya, mga ka-vibes. Nga, kay ba mag-unsay kaso, parehas ra sila ni Jinggoy. Plunder sab kay may sobra man sa threshold o sa benchmark nga 50 million pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, klaro man ang kalapasan sa balaod. Ha? Doon ay presidential decree kalabot niya na o kanang anti-plunder law. Nga maglakip na nga kung hatagan ka o financial financial gifts o financial rewards, that is not allowed under the law. Kaya nga no, unsa may bugti ni ana, unsa may hulip ni ana, unsa may pabor nga gipangayo ni Mike Defensor o kadtong duha ka mga negosyante. Ha? Nga mahatag ka og 30 milyones, 25 milyones og 20 milyones nga why hulip? Nothing in exchange. Tell that to the 18 Marines who are also lying to their teeth.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unsa naman ni si Kak for Sale og si ka-vibes sa Francis Yayan Huerte. Ay, wala di ka kasabot. Nga no, naa ka diri. Unsa ni ka-vibes siya Francis? Para lang inon kasabot ka, naa kay utok, bisan wala, with laughing emoji.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Silang ka-vibes, Francis Cheyenne Huerte, ako bitaw. Ako lang na siyang pusagdan, oy. Ha? Okay ra. Ha? Bisa kung saon, namo tanaw, tanaw ni mo, troll, sa nakakaisok ra ka mo comment o gatabon sa profile. O bisan, unsaon pa kay why logic, why common sense, why kay paminsar, buwa-buwa lang ang ba-ba di mo. Mayingon si ka-vibes Francis Cheyenne. Kaysa naman ato miskawatan, okay, di lang ako basahon ang ubang termino, ka-vibes, Francis Cheyenne, ha? Grabe, serious kining usa. Ito mga ka-vibes ba, sa tinuod lang, kanya itong nasod, agwa pa lang niya mag-gubin-gubin ng mga Duterte? Ha? So, sa tinuod lang ba? Okay ra magita ta?
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Kaya gatog yung subayon mga ka-vibes. Nagsugod na gini sa usa kapong ng gilawatan ni Anthony, ha? Kining Vice President Sara Duterte. Huwag ito pa siya ilabti. Amot lang yun on sa sading bayhana, oy. Maklaro bitaw ni mo ang iyabang, ha? Ambisyon yun ka mahimong presidente sa Pilipinas pa padili-dili. Hmm? Pero ganahan na ito nga mahimong presidente.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: O Jarbag, imong paminaw na yung mga pamahayag, amot lang, huwag ang ayan ba yung presidente, oy. Di bitaw siya, prangka pa ka-istorya ba? Kay unang bahay unsa magiging taon iyang nahimo nga programa di gobyerno nga angayan nato siyang saligan. Inani magod ba ka vibes? Again, to be objective about the issue ba? The Visayas in Mindanao people are very regionalistic. Mauta. Bahala nagmagunsa ang kahimtang o baruganan sa atong taga-ato ba? Laban yun ta, regionalistic rakrakaayo. But you know mga ka-vibes, daghan ang mga nagpahipi lang diha. Ako personalmente, I have talked to a lot of very decent people. Lawyers, mga negosyante ng mga respetado. Kaya ba mo kung sa ilang sulti? Manadasig ko, padayon lang ton sa imong kausa. We are with you. Ha? Dagi ko'y dito taong ko sa kananaang dool sa Santo Niño ba nag-abot mi? Kung ano, respetado nga low din ka ni Adto o niya nahimo pa ni siyang justice. Yagi ko'y gipik-pik ton. Ha? Matod pa niya, I'm proud of you. Uy, nabot mo detag alis no'y be Virgil. So mga ka-vibes, nindot pag-inunta kayo nga itong patasaan pero sige lang, ugma, magdungog na sa takay atong tanahon ang kalihukan karon sa Senado kung madayon ba ang hearing sa Blue Ribbon Subcommittee kalabot sa Flood Control Projects Controversy. Sa gihapon mga ka-vibes, sa ngaan sa mong station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot na si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon nyo ka-vibes, si Tonton Alcosantugup nga bagayngon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maingon to mga ka-5 sa itong oras, alas G7 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Gidasod na karon mga ka-5 sa probinsya sa Sugbo ang right to care policy alang sa mga LGBTQIA+ members. Ang maong balaod nun mga ka-5s gipirmahan na pinaagi sa Executive Order No. 29 sa Cebu Province na gipirmahan kani atong Hunyo 1 isip pagsaulog po sa Pride Month 3 sa may Cebu Provincial Capital. Ang maong balaod nun mga ka-5s itugot nga muhatag og designated trusted person nga mukuyog sa mga district hospitals ug provincial hospitals, mudawat og mga medical updates og emergency contacts alang sa mga members sa LGBTQ community. Ang maong balaod nun sa mga ka-5s, initiative niini ang muhatag og dignity ug inclusion alang sa tanang mga members sa LGBTQ community diri sa tibuok probinsya sa Sugbo. Huwag mo rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kining si Clark Pasuit. At ayun yung mga ka-5s ng lain pang hugnas ng mga balita o niyang alas 11 sa udto sa lain pang FM Radio News Break. Maayong buntag, mga ka-5s!
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

לבד. את רואה איני ולמובן דיבר. You know I'm a park, I'm a park.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na, ganyan na itong mga nagunang balita aro mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Giklaro karon mga ka-vibes ni Senate President Pro Tempore, Senator Win Gatchalian, nga walay trabaho sa Senado o work from home ang tanan. Kini ang iyang gipadayag alang sa pag-reschedule usab sa Blue Ribbon Committee ug matud pa walay hearing karong adlaw. Ug ang tinuod ang chair sa maong Blue Ribbon Committee mao si Senator Erwin Tulfo, human sila nga mutik og oath sa nilabay nga mga adlaw. Giklaro niya, apan giklaro niya nga dili niya padlakan ang Senado. Suma nakasulod karon ang majority group kundiin laing Blue Ribbon Committee hearing ang ipahigayon ipuluhan ni Senator Rodante Marcoleta. Apan giklaro karon ni Senator Win Gatchalian mga ka-vibes nga wala nay trabaho sa Senado og iyang giawhag ang tanang mga empleyado sa Senado nga mopapauli alas 10 sa buntag. Matod pa sa memo, gihimo kini aron sa kaayuhan og welfare alang sa tanang mga empleyado sa Senado. Dunot ni ining padayon nga tensyon sa majority og minority group diha sa Senado. Mga kalinga naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaalang sa atong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Arang kada balita sa hapon, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 11:16 na. Sa kauntuhan, mga ka-vibes. Maayong udto, maayong pagpaniudto, maayong pag-andam sa paniudto. Siyempre, kamo na minaw sa inyong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio. 93.1, your favorite music. FM Radio Ka-Vibes. Ah, ano ni? Welcome, welcome, welcome. Sa ito ang programa, alas 11 na launa ang programa kong diin. Nagkadugay. Oh, naglanog-lanog lang gihapon. Nagkadugay, nagpaka-paka, nagbuto-buto. Oh! Nagkasipa mong tanan, mga ka-vibes. Programa ka-vibes, sad-sad-sado with Malcolm X DJs. DJ M. James live on the mix. Siyempre, solo niya karon. O solo niya, kawama sa mara niya gismana. Si DJ Sprocket Igor ang mag-istorya-istorya. Oo, DJ M. James live on the mix. And back-to-back with DJ Sprocket live on the microphone, mga ka-vibes. Siyempre, kung namin mga greetings, no? Automatic na ipadangat sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Alas 11:18 na! Bunal DJ M. James! Bunal!

Oras na to mga ka-vibes, alas 11.25 na sa kauntuhan. Maayong odto kanino tanay, nugato ni nga tagad sa pagtagad. Ang nadiri karon sa ato ang live sa Facebook na to. Maayong odto, maayong odto, maayong odto, maayong odto. Maayong odto ni Rochelle Mariposa. Always jud ko magtanaw sa live ni mo, Dol. Ay lagi Dol. Kay nindot og mga tukar niya, guwapo pa gid ang DJ. Lah, guwapo ko no DJ James. Guwapo ko no ang DJ. Buyag, buyag, managhan niya. Oh, may pagtanaw ninyo tanan niya, ha? Oh, syempre si DJ Jesse. Mayong auto DJ Sprake, shoutout ko sa Mahinay Families, Alga, Yorpo Family, sa Barangay Menchaca, Calatrava, Negros, Occidental. Nagtanaw siya karon niya siya sa may pair. Oh, no. O niya, siyempre, dilipod pa lopeg si ato ang amigo niya, Nito Montejo. O mayong odtog, may pagpaminaw. Siyempre, si ato ang vibe mix, DJ Renz Garrix. Mayong odtog ni mo, pre. And shout out ko, idol sa Seedors Live Aboard Crew na nagpa-utaw-utaw dire sa Tubataha Reef. O, asa man ni dapit. Og shoutout po ni Pitikirong DJ. Pa-shoutout pre. May ngoto di ako sa tanong mga naminaw. Gapalagubo ko dere while nag-design. Kana! Kana akong ganahan? May ngoto ni Jeremy Navasca. And also to Terso Solidang Solida Terso Solid Angelito. Isura basta na niya pangalan kay Binaliman. O niya si Ma'am Almira Ginares. Oo, may pagpaminaw sa mataga CCF Housing Project, Claridel Street, Umapan, Mandaue. Loud and clear. Mare, ang ganaan niya mo, nada. DJ M. James, Buna.

Oras na ito, mga kabais. Alas 11.35 na. Kamo na minalaga po sa programa ang Kavibes Sad sa Udo sa 93.1. Maayong pagsayaw-sayaw sa mga nangaon diya karon, no? Asa man diya sa may karindiriya sa may siraw. Oo. Hapit ko na mabuslot na ng atop. Amo na diya. Oo. May pagkaon-kaon nito diya. May pagsayaw-sayaw nito na diya, ha? Maingon to DJ, sarot ko sa ako mga igsoon sila si Naomi og Romy, tataog Ilin Lino og Miligi kani Ashley og request ko og Beautiful Life kay nanayaw sila. O, wala pa nayaw mo. Og maingon to po ni Jurus.

Oras na ito mga kabahams, alas 11.44. Tayong pagpaminaw o pag-volume sa radio ni Ma'am Melody. Oo! Mayong auto-digits, bakit o mga kabahanan, nakatingog na yun ang radio. O tinaw kayo buntag sa iyo pa ni nagsaba-saba. O mahilom ni, niglakaw na ko. Ayaw pahilom ah! Oo! Ayaw pahilom ah, Ma'am Melody, ayaw pahilom ah. Bahala na magtikaw-tikaw na niya. Bonal DJ James Bonal. Ka vibes sad sa Uto sa 93.1, your favorite music radio ka vibes. Maona ni.

May pagsayaw sayang ni Rinaldo Sinoy. O da, may pagsayaw ko sa mga taga Mabuli, Tabugon. Oo, mo na diya. Sansan mo diya mga ka-vibes. And of course, pod, gipaningot na kong sinayaw. Ngindot kayo mga tukar, mawagtang ang kakapoy. O, 65 years old na ko. Pero puwerte gyapong makasika dire sa may kamandagan. O, so ayun na nagsika si M. James B. O niya may pagpaminaw o pagagawa sa stepping nila ni Jane, Liza, Shirley, Rita, Orlan o sa mga customer nga nangaon sa may Zian Karindiria. O, gika ni Piskal na siya. O, syempre, dili po magpalupig ang mga taga Hanjin. Naminaw sila karon sila si Nif, Nilo, Sunny, Daniel. Derpre o sa uban pang naminaw. O nagsayaw-sayaw. Bunal! Mayong uto sa mga Ribaldi family. O ga isikad na sila sa DJ. Oy, DJ James! Alas 11:49 na! DJ James! Sikad!

Mai pagsayaw sayaw diha ni Boss Wadwad. Kayo ko to ni Maria Boss.

0: Oras na to, mga kabansa, alas 11:58 na sa countuhan. Mayong otto, may pagpaniotto, may pag-aandam sa paniotto, mga kabans. Ay pagbunal sa radyo, labi na karoon sa managbihayan ng mga udlot ko. Grabe, yasos, naglanog-lanog taliha. Oo, oo. Naglanog-lanog yun. O niya, syempre, ang mga nagbihay po na karoon ng mga green taxi pastilan, mga lagpot ang atop. O ka na mga taxi driver na to, mga grab driver siya. Agoy! Na! O ka itong mga dagko ang mga bus na nagbihay karoon, nagibo, na! Gibolyo man nila, karoon nagbihay nila. Sumoy-sumoy ang pagbihay. Oo! O syempre mga ka-vibes, no? Alas 11:58 naman, hindi makompleto itong programa kung wala ang greetings, vloggings sa itong Malcolm X DJ karon. DJ M. James, hello!
1: Oh, hello, hello, hello!
0: Oh, hello ka rin!
1: Oh, hello, hello, dia!
0: Oh, hello ka rin!
1: Oh!
0: Sige!

0: ko.
1: Ah.
0: O kauban pa diha. O kaning si Agaw sa dako ka diha sa Carmino. O siya tati ko diha.
1: Ah. Eh, Agaw. Kini
0: Boy Castro.
1: Ah.
0: O ki Juan. Ah, sabagay na. Jan Mark Tamayo. Nag-drive. Nag-drive ron.
1: Ah.
0: O ki John Rail diha sa Liluan. Siya tati ko diha.
1: Tara.
0: O sa tanang mga naminaw karon nga. Nagtanaw sa kong live. O shout out ko dito diha.
1: O. Oh.
0: Comment lang po diha. O si DJ Mau nga nagmaoy.
1: Wala diha.
0: O, wala diha.
1: Maoy-maoy diha.
0: Ko diha.
1: O, wala diha.
0: Wala diha sa kakwano sa Puro Kamotis diha. O sa mga taga Puro diha nga mga kailan ako. Shout out yun yun diha. Aka na lang yun. Kay wala pa may booking.
1: Ana, alright. O, wapa ka mabooking diha. Wapa mabuking ang mananap. Oh, hello ni Esteria de los Santos from Quezon City. And hello ni Bebe ko. Oh, hi Bebe ko. Oh, may ngunto ni mo. Klaro na kayang FM radio dito sa Sitio Bato, Kasili, Consolacion. Buna latanin nyo na wala akong katugon sa Sigig Paminaw. Umuna diya. Oh, why katulga na ni Sir Igas? Oh, may pagpaminaw diya sa mga Igas family. Oh, sa may Kasili, Consolacion ha. O niya, siyempre, hello ni Jukha. O, oh, pwede mag-ask. Sige, yung sama na Jukha. And, shoutout po sa RGB Lights and Sounds. And, kisa pa yung nadere si Marites Merced. And si Chini. Largo, hi Chini! Siyempre, sa mga nakatune in diyan, no, mga ka-vibes na to, no? Diyan sa kanang naay mga tagsatag sa mga establishmento, labi na mga ukay-ukayan, na maligya og motor parts, auto parts. Grabe, kusog ang volume gano'n ang radio diha. Oo, ayaw mo kaulaw ha. Kung na may gustong ipa-shoutout, ipa-greet, ipadangat lang, or i-text or itawag sa 0995-472-0802. Ako, Osbon, 0995-472-0802. Oh, ayaw gimong kaulaw. Ipko na, kung namay karinderya di ala, ipagreet. Kaya ito anhaon. Siyempre, mataga Gias Echery. Sa may gingside na naminaw niya ang Suliano family o ang Lau family. Ate Gingging, Ninday Gia, ni Kuya Pongpong. Og ni Donong Francis sa Bruta Bay Cafe. Mayong Otto! May pagpaniyot ni Otto nandiyan ha, samtang na ni Otto. Samtang naghigop sa sabaw sa Balbacoa. Giparisan og mais nga kanon. Giparisan pagyod og ginamos. Giposan og tulo ka siling nga kulikot. Nga naisuka sa lobe. Agot! Grabe ka, way lami kayo. Sa taas ko sa akong hinigugma, Mar Granada. Gika ni Lucel, ha? Grabe ka proud. Oras na ito mga kababs, alas 12:02 na. O syempre mag-break sa takadali, no? O napatay daggan kay mga maninut nga sunata, naglagubo nga mga sunata sa atong pagbalik. Muna nga mga kababs, stay tuned mo diyan. We will be right back after this very, very short break.
2: Call Business FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:03 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

oras na to mga ka-vibes, alas 12:08 na. Welcome sa to, ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka-vibes. Sad to. Maayong pag-tanaw sa live o pagpaminaw no, ni Rochelle Mariposa. Tatot ko sa iyong mga kauban sa DPWH Road Maintenance. Nila ni Tik-Tik, Koy Rano, Tahop, o Rode Pisok. O sa team Thermoplastic Marking Group, maayong odto kaninyong tanan. And also may pagpaminaw po diya sa may Mimi Store Zone Obe. Paknaan man daw ay maayong odto. O puwerte po sa'yo sayaw sa taga HPJ Force Multi-Fire nila ni Roadrunner Rango Danny Norman. Maayong odto niyo tanan diya. O ni Piskal.

Kapwa. Nga nagtrabaho sa iyang balay kusog kayo mo dere sa sityo agik iktingob Mandawi galanog lanog wala kong ganahan maglanog lanog magkasipa og maayo DJ MJ.

your favorite music radio, The Vibes Maana ni. Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.22 na. Huwag ka muna mino lang yapon sa programang Ka-Vibes sa Odo with our Malcolm X DJ, DJ M. James live on the mix. Hello ni Jen from Oroqueta and also ni Celine Libre, maayong Odo. May pagpaminaw sa mga Lumbra family o sa mga Mangyaw family. Sa may sayaw si Bunga, maayong Odo niyong tanan niya mga ka-vibes. Inilanggiya po niyong ubos ng alagad sa kahanginan, wanay lain, kinsamang ko, kaugbi ko, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior, I'm certified, lami on.

family, mga Basalo family, o mga Trabuk family, o Ramirez family, mayong unto. Mayong unto po sa mga Marites kuno diya sa may Tapon, sa San Fernando, Cebu. O, daghan kuno kay diya. O, mayong unto niyo tanan diya, mga ka-vibes. Siyempre, ang mga Nodalo family, no? Sa may Sitio Libas, Barangay Kagkagan, Poro, Kamotes, mayong unto niyo tanan. And also, mayong unto po ni Pedro and Jeline Suralta sa may Lower Cantawang, Barangay Esperanza, Poro, Kamotes, mayong unto niyo tanan diya. Mayong unto ni Inday Monique, ni Ira Suralta, mayong unto. O siyempre, di po magpalupig ang mga taga-Bohol, mga Tauboran, ang Toyor family. Mayong unto ni Ara Jane Toyor, ni Papa Panfilo Toyor, o ni Mama Helen Toyor. Mayong unto niyo tanan diya, mga ka-vibes. Garabi agi paningot na yun si DJ M. James Terry og sinayaw. Oo, sayaw dala pakpak, mga ka-vibes. Sabuton lang ang tanong, sayaw lang way pakpakay. Oo, padayon lang yapon ang mga naglogobo natong, mga naglogobo natong mga sonata, mga ka-vibes. DJ M. James, si Karina.

naggubat sila diyan sa ilang mga speaker. Nagpaka-paka. O, sa ito naman, nagpaka-paka diyan ang radio, no? O, si Cristina Gonzalez, si Tio, Julita, si Tio Eli Gunato, o, Tio Edgar Gonzalez, sabay si Tio Kapasanan Barangay, San Jose Poro Camotes, maayong pagbunal sa radio. Shoutout sa bagong graduate ko, Lako Igagaw, Desiree Monares. Oh, congratulations sa mga bagong graduate. Oh, congratulations ninyo tanan mga ka-vibes. Gikan sa kwan. Gikan sa kinaubsan na bahin sa pag-skwela. Hangtod sa kinatasaan. Oh, ang college, no? Congratulations!

alas 12:43 sa mga ka-vibes. Kung kamo na minaw lang yapon sa programa ka-vibes sad sa Udto. May pagpaminaw sa mga taga-kansuhong talisay. Pwerteng lanuga kuno nato dito gikan ni Terry Tulay Day. Mao na yung ganahan ako niya. Bolyomig maayo og siyempre. Gikan din sa may south na pit talisay padong punta sa north. May pagpaminaw sa mga taga-Danao City. Pwerte kuno ninduta sa ato matukar naglanog. Wala ko nung mag-goal ni si Jimmy kay nakadungog na siya balik nato dito lugara. Mana ka ba Jimmy? Volume mong radio! Paring DJ Lambert Mangyaw sa Sayaw Sibunga Mayong Udto.

0: 12:58 na gyud sa kauntuhan. Og mao na jud ni padong na gyud may magpatigohog ni DJ M James. Oh, greetings DJ James. Wala na no. Wala na. Okay, wala na. Sige, so morning mga kabibs. Magpatigohog na gyud kaming duha. Salamat kayo sa pakiguban ka namo sulod sa duha ka oras sa programa kabibs sad sa udto. And this has been your DJ DJ's Bracket Gonato aka NOR. Olagi, I'm certified. Lami on. Siyempre, karang alauna, musunod na dahil ang programang atong FM Radio News Break. Huwag ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Huwag ang alas 4 na to, ang servisyong ka-vimes with DJ Langga Neda. Huwag ang uban pa na to mga programa diri sa atuang istasyonan mga ka-vimes. Oh, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dine lang sa inyong paboritong istasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio Cebu ka-vimes. Mauna ni amping-amping muntan na niya mga ka-vimes ha. Kay love-love ko kamong tanayin. Mayong hapon mga ka-vimes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vimes. On top na gyud, walay awas, walay sobra. Ala una na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

93.1 Mo and Anique.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanani
2: Request 931
3: Request 931
4: At ang oras mga kawaib sa laon na 29 na sa kahaponon. Ay! Kumusta ang tanan ito mga kawaib sa adlaw nga hoy beso po? Sa paspasos magdagan sa oras panahon mga kawaib sa adlaw nga hoy beso o pizza 4 na. No? Pizza 4 na sa bulan sa Hunyo to 2026 mga kawaib. O niya siyempre murag ganado na taga mayroon kay Pong Pangmelody murag madungog na ta dito sa ilang si iba. Okay, sige, ano na, nila na maglangan pa. Ato na ning, kung anon, kaya na nga itong mga dalaging ding, Uncle Boy, palihog ta, welcome to the show.
5: Okay, ay, lohe, lohe, hey, lo. Ang saman, makuhaan mo din ha, na masibaw na gamay ito, kuhaan din ha karon, no? Ang niya, siyempre, kamo na minaw lang gihapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes. Muna na eh! Ay, kumusta ang ato mga kabibes adlaw karon nga hoybis na? Ang niya, siyempre, basta adlaw nga hoybis gani, ari gadiadayon ta sa tigmi-tigmi, no? Aring yun na yun tas tigmi-tigmi mga kabayib sa adlaw nga hoybis. Onya, sa di pata magtigmi mga kabayib, kani ang manghinaot na usap kita nga ang adlaw nga hoybis. Mamahimong malambun, malamposon, alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Oga siyempre, manghinaot na usap kita nga sa adlaw nga hoybis na atakaron sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Anya, diyan naman ang ato ang mga dalaging ding sa kahanginan. Ato na ning i-welcome to the show ang ato mga dalaging ding mga kabibes. Diyan na si Miss Iba, si DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
6: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabibes! Hello, Philippines! And hello, world! Ganado na kaayong mag-adlib.
7: Hindi sa kaayong sanay mo ingon nga na nakadungog pero buhangin na ang palaon. Bitaw ko na sa mga kabibes nga namin na adlaw nga hoy bis na usabog na po ng inyong mga dalaging ding sa kahanginan.
6: Yes! Inday Eva!
7: Ay, kamusta man yung kahapon and Miss Eva?
6: Medyo naka-recover na gamay.
7: Ay, nauli-ulian na. Nanahila, sige mas maayoy noon nga.
6: Padong nanini mo?
7: Masir-kabiri pa yun, masir-kabiri pa.
6: DJ Pamela, padong nanini mo?
7: Ay, anala na si mo ka, Miss Eva? Bitaw, oy, ang cool boy, ang tigmi, karong nga po na.
5: Mauna, onya, siyempre ha. Sa itong mga kabibes karon, maugi hapon ang atong numero 09954720802. Onya, ang atong tigmi karong hapon na, Miss Iba, maugi ni, nataw ko sa hangin ug tubig. Nagsulob kog bisti nga pito ka kolor kanagot sama sa balangaw. Apan pwerteng dali ang mamatay sa kung lawas kay bisan unsa lang bisan usa lang kahikap ako mapapas unsa man.
6: Yes.
5: 100 kapesos ang atong pahalipay ini gihapon.
6: Uh-huh.
5: 100 kapesos na, Miss Eva.
6: Oo.
5: Okay. 100 kapesos.
6: Ideally, 200 na.
5: 200. Kaya
6: oo, okay. Tano. Wala man ta pagka Wednesday. Gahapon.
5: Sige. 200 na. 200. 200 kapesos ang atong pahalipay, mga kabibes. Ining atong tigmo karong adlaw nga hoybes. Oo. Niya, siyempre, tanaw na to kinsay unang maka-answer. Tanaw na to kinsay unang makatubag. Siyempre, sa unang makatubag, mga kabibes, 200 kapesos. Unya, unsa may pamaagi, isend ang inyong pangalan, number, o address karon. Di amin nanawag ito sa padayonon. Okay, hello?
6: Hello?
8: Hello? Hello?
6: Oh! Oh! Naabot na gudeta dito.
5: Anoy, musta mo kanoy?
6: Nitawag na si Koay.
5: Miss Iba, Miss Iba, ang pangutanag, naabot ba?
6: Naabot siguro, eh.
5: Hey, kani, kadadlaw mo ninawag to, Hana. Ako ka na ang barite.
8: Hey, what's up,
6: kada?
5: Magkonsa mo ka daron?
8: Naglingkod.
5: Naglingkod.
6: Naglingkod.
5: Unsa man namahaw karon na niod to?
8: Ni hapon na.
5: May noon. O niya, unsa man? Na naminaw ka karon din ha? Wala.
8: Naminaw.
6: Ay, naminaw. Naabot na yun ay dito.
5: Abot tayo din ha ron.
8: Abot ka mo
6: kaya
8: ng signal. Kusog.
6: Kusog. Maayo hinoon.
5: Okay, sige. O niya, unsa may ato karon? Maura to.
8: Mawag
5: ko ng Diyo kaya wala gumingaw na ko. Oo, may noon. Kaya na ka. Ako sa gumingaw sa kunimusan.
8: Oo,
5: gumingaw
8: po kong may
5: pamila
8: niya.
5: Oo, gumingaw ko siya ng pamila. Ay, salamat kayo. Kaya na-appel ko sa mga gumingaw ba rin, te. Ako sa akin. Oo, gumingaw
8: kong pamila ba kaya lamig
5: ang singog. Ay, salamat.
6: Naabot na kita dito.
8: Ngayon ko kanta ni pamila niya.
6: Mwa.
5: Mwa? Nahi mo mo di ay mo mo
6: di ako mo
5: unsa ang sa
8: iyo kagibimal kung pamela
5: unsa na mo unsa
6: na Eva o Pamela kadaghan ko
8: minako
5: oh bye
8: hindi wala ka dahil tugtog ang minako
6: oh unsa may tugtog ni mo
5: ano na minor sa mga iba okay bye okay ana siya mayong hapon di Jericho Mambo Miss Eva di Pamela Uncle Boy. Miss Eva, kung tubag na ko, stigmo answer, Rainbow. Name, Lino Ing, from season, Surigao del Norte.
6: Ay, naabot na po tayo dito.
5: Abot na, abot na tayo na, Surigao del Norte, Lino Ing. Ana siya, Rainbow na, DJ, sayop. Sayop ang inyong Rainbow, apan mo ni atong balikon sa makausa. 200 ka pesos ang pahalipay kung 200 pesos sa unang makatag-an, unang maka-answer sa atong tigmo karon hala na hala. Text na sa atong numero nga 09954720802. DJ Rico Mambo.
4: Okay, onya muna sa itong mga kabayabs karong naminaw. Hala, sige. Ang, oy, so di ba dahi hanga itong ipipage 93.1 FM Radio Cebu, ha? 93.1 FM Radio Cebu ang itong ipipage, mga kabayabs. Pwede ninyong tawagan on sa inyong answer to bag sa ito antig mo. Doon ay 200 kapisos ang una magkatagan o na mag-answer. Ang panibalik man siya, Barite. Oh, Barite.
8: Oh, matagan ko.
6: Oh, ang sa manimo, ha?
4: Ang sa may tugan ni mo.
8: Mamay tigmo, pamina siya ko.
4: Oh, sige. Ang sa may imong answer.
6: Itigmo ko no, basta okay. Ha.
4: Mauna nga itong tigmo karon na tawag ko sa hangin o tubig. Nagsulob kog biste nga pito kakulor sama sa balangaw. Apan puwerteng dalia mamatay sa ko ang lawas. Kay bisan usa lang kahikap ako mapapas. Unsa man? B, unsa may mong answer? Ha? Unsa may mong muhang ko analisar? Barite?
8: Kalag.
4: Oh, kalag. Oh, hilig di kang kalag-kalag di ay. Hilig day kag kalag day Barite. Nanhala. Ang imong answer nga kalag sayop ha sayop.
6: Sayop.
4: Sayop ang imong answer sayop ha. Okay, Uncle Boy.
5: Okay, salamat jamo ning Brite, salamat jamo. Ania mo na sa itong mga kabayabs karon ay sa dili pa di ayon na sa itong programang Request 931 ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi Miss Eva atong hatagan o pagtagad karon mao na kuning usa ka bad lalaki.
6: Lalaki.
5: Lah, nagkagulkulay na. Usa ka lalaki day ang nagpadakaron sa sinatian Miss Eva. Unsa man ni pagkaunsa nga siya nakauna-una man sa pagpabuhagay ini ang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi Miss Eva nga si ani
6: Aldrin.
5: Oh, naon sa man si Aldrin di ay. Naon sa man ni si Aldrin Miss Eva. Ang sumay iyahain taong kasinatian di ay.
6: Naglibog siya sa iyahang sitwasyon karon. Kabahin sa iyahang hinigugma.
5: Mo ba?
6: Oo. Nga kung ano angay pa ba niniyang ipadayon.
5: Uh-huh.
6: Og unsang pagkaunsa, mauna ilang atangan karong alas dos.
5: Nanahala-hala karong taon-taon ha. Pakosgin yung mga radio mga kabayabs. Sukad ta sa la una, ngari sa alas 4 sa kahapon.
6: Yes.
5: Diba, DJ Pamela?
7: Mano, sa ito mga kabayabs, kaya rin naminaw. Bakas kaya rin mga radio, kaya ito nang tanaon. Nung ano, nga nakahon-ahon na sa pagpabuhagay, sa pag-share, kaya nga ito kasi na ang ito ang sender nga, o sa kalalaki, Miss Eva, no?
6: Yes.
7: Na si Kuan, Aldrin.
6: Oo.
7: O kung sa makaunsaan nga si Aldrin, nakahon-ahon naman sa pag-share niya kasi natian sa gugma, kagi sa kinabuhi. Nanala, karong taod-taod mga ka-vibes. Ato ning himay-himayon ang iyang istorya. Muna siya.
6: Mm-hmm.
4: Okay, onya mo na oi sa tumanga ka vibes karon na minaw din ha. Labi na kung asa mo dapitan na namin nagtubag. Pwede mo nga mo text ha. Mo na 200 ka pesos pud sa bagay ka vibes. Yes. Analisaran ninyo kung ana
6: tumataginting.
4: Ehersisyo na inyong mga huna-huna karon. Unsa may inyong analisar? Unsa may inyong tubag mga ka vibes din atong tigmo karong hapuna? Nga diin nataw ko sa hangin og tubig. Nagsulob kog biste nga pito ka kolor sama sa balangaw. Aban pwerteng dali a mamatay sa ko ang lawas kay bisan usa lang kahikap ako mapapas. Unsa man? Unsa may inyong analisar mga ka vibes? Ana siya good PM DJ si Arnel aso Arnel Sumail ni. Akong tubag sa tigmo kay aso.
6: Aso.
4: Aso. Ang aso tinuod na dali ra mapapas mga ka vibes ang aso apan. Ang pangutana din ha garon ang aso mga ka vibes Miss Eva.

0: Og tubig, nagsulob kong bisti nga pito ka kolor sama sa balangaw. Apan puwerteng dali ang mamatay sa akong lawas kay bisan o sa lang kahikap ako mapapas. Ikaw, Miss Iba, sa kay muhaning kuan, di lang sa tamagaw, na lang na kay 200 ba ni kapisos? Muna,
1: lisod-lisod pa na ako.
0: 200 kapisos ba ang kaniyang pahalipay ini mga kabaibs? Duha ka gatos kapisos gayon, no? Ang atong pahalipay nining ato karon nga tigmo, di ba, Digiri Kumambo?
2: Mauna, unya, sige. Unya, sa itong mga kabaibs, karong naminaw, habas na kayo mauna to, ang atong sender o sa kalalaki, mga kabaibs, hindi nga itong programa ng Request 931, sukat sa launa nga Rizal Alas 4, ang atong sender, maugining o sa kalalaki nga si Aldrin, nga pong panyandi rin Miss Eva, nga, ay, taga Guadalupe, din, silingan din yung Aldrin.
1: Silingan mo.
2: Guadalupe man din si Aldrin. Unya, karon, kanin si pong aning Aldrin, Miss Eva, nga nakahuna-huna siya sa magpabuhagay, ha? Sayahang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi murag kuan ni siya, no? Alam sa ni si Aldrin nga nganong nakakuan man siya, nakashare
1: na problema siya sa iyahang gugma.
2: Anong sa man yang gugma di ay?
1: Naglibog siya kung unsay buhaton niya sa iyahang ginigugma.
2: Murag kuan. Sige, kana. Ana sa dere mayong udto ka vibes, G Digamo ni Carmen Bohol, nawa lagi mo pila ka adlaw. Karon pa ko nakapaminaw ninyo karat kaayo.
1: Karat.
2: Sige lang kay kuan pata. Sa ato nang gikaingon
1: murag
2: under maintenance pata.
1: Og
2: nawa tag pila ka adlaw karon balik-balik na hinay-hinay ra gyud ni hantod nga mo balik na gito.
1: Hantod mo kusog na gyud kaayo.
2: Hantod mo balik na gitong atong original nga signal nga kanabitang murag manglapos sa ganang inihang mga radyo.
1: Manglapos sa dunggan.
2: manglapos dunggan ninyo. Sige lang ang gwantahan lang paano sana iisa lang sana yung antena.
1: Yes. Bahala ka.
2: Gamitin nag antena sa TV kani adto mismo iba nga ilis-ilis og muaging kanang eroplano mukarat.
1: Oo, bitaw no.
2: Kakuan mo na mga kabayans kini ato nga wala pa ni naoso kining mga kanabitaw karon mga cables wala pa ni naoso diba TV kani ato katong mga antena nga gamit baron.
1: Kato
2: og dili katong baron nga antena mismo iba katong kuan kan ang 24 katong daghang kay ibang nga sanga-sanga. Unya mao to og mo gana laging mukarat lagi mo black and white man kani ato. Inigarat imong mo naog ka naapog kay naapoy tig monitor kana tinaw na. Mo na ka tinaw na inigagis eroplano mismo iba paskang tinawa kay mura mang mumagnit. Iniglapas sa eroplano mas iba paskang karata na po.
1: Kami ay na natagam na kay nakurintihan. Mo ground.
2: Mo ground. Pero karon no, kuha na kay grabe na
1: high-tech. Nanay mga box.
2: Nanay mga box din. Gawas pa ganin mas iba. Wala ganin mauso ka ng mga box karon. Kaya ato naman largo
1: ta internet. Na sa... Internet.
2: Kana namang gitawag nila o ka ng smart TV.
1: Bongga kaayo.
2: Smart TV na. Unya, yes. I-connect na lang ni mong wifi dito. Connect na lang ni mong. Wala namang sige na lang kag YouTube. Kasagaran po, dili inyo ay YouTube. Arin na lang sa mga salida. Kanang
1: katong mga karaan.
2: Netflix.
1: Mga inaay na.
2: Dili ka na pong kuan. Biba Max.
1: Blowy.
2: Bitawin na sa mga kabibs karon ang atong oras alaw na 43 na.
1: Yes.
2: Unya mo na, tubagan ninyo ang siri ninyo mga kabibs. Sige, may panawag sa barite. Hello, barite. Sumay toyo, ginimo di ay tumong. May motubag siguro ni. Sumay mong answer barite sa itong answer. Atong tigmo karong hapon na. Brite!
3: Hello, Ming.
1: Dili mo na si Barite.
2: Dili mo si Barite, day. Si Anthony.
1: Hi, Anthony.
3: Nagbabalik, Digiri Kumambo. Miss Eva.
1: Yes, nagbabalik. Kahit ang layo-layo mo.
3: Nagbalik ko.
1: Ikay nagbalik.
2: Ikaw di, abin mo kami. Ano yan? Ang saman. Okay lang ito ang signal karon din na kabayabs, Anthony.
3: Hey, okay na sa pagkakaroon, Digiri Kumambo, pero atong gahapon, nung nangadlaw kay mura man ito, karato mo mong nansan ito signal, eh?
1: Nagkuan me, nag-maintenance.
2: Sangit ko yan. Okay, sige, unya, ang saman, matubag ka sa tubag ka sa tigmo karon.
3: Matubag ko, Digiri Kumambo.
1: Okay, go.
2: Ang samay answer ni mo,
3: ha?
2: Ang samay answer ni mo.
3: Ang akong tubag, ang convoy, bulak.
2: Unsa kuan kana nas mata?
3: Bula kana bula.
2: Sure
1: ko
2: nga bula ana bula.
1: Okay. Atuan ni check ko unsa.
2: Say pong ni mo ani, say sakto ba ni mo adi ba ha?
3: Bula ako answer DJ ang convoy bula, ako answer bula.
1: Lagi.
2: Ay sig balik.
0: Oh, beta, beta. Sige.
3: Request

0: Sige.
1: Sa mga kanta, ay mga kanta sa'yo.
2: Wala na yung kinapaboritohan akong kanta, Multo, Cup of Joe.
0: Okay. Sige na siya, multo-multo.
1: Karong sunod si Mana.
0: Sige,
1: atong oras mga kabibs, launa 46 na. Oniya muna sa to mga kabibs, kira naminaw, abli pang atong numero nga 0995-472-0802. Hala, sige, text na. Okay, tanis pikas, ano siyang maayong hapon mga DJ, si Paningni. Ako tubag sa tigmo kay Yamog. Yamog ko na miss iba, Yamog.
0: Yamog.
1: Sa mani, yamog sa hapon o yamog sa kadlaon? Basta kay Yamog. Okay, sige, tanawang tanay mong answer karon Yamog. Sige nga ni Paning. Rika Mambo, Miss Iba, DJ Pamela, Uncle Boy. Akong answer kay Bubbles Linoeng, Season Sorigao del Norte. Okay. Sige, itong tanawang karon ha. Ini mga tubag, mga kabahayam sa pansadili pa. Padayon tas to programa. Hantod pa tas sa kuan, Miss Iba. Hantod pa tangan to sa alas 4 sa hapunon. O niya, kisa man na. Pansana, Miss Iba? Ano saan si pakita ni mo? Okay, sige, Uncle Boy. Okay, onya mo na sa itong pagbalik karong taon-taon ang istorya sa ito ang sinder nga maokini si Aldrin at itong tanahon o gunsang pagkaunsaan nga si Aldrin nakahuna-huna magpadangat ni niyang kasinatian sa gugma. Oh, nakahuna-huna man si Aldrin o gunsa kay iyahain taong gibati nga siya nakahuna-huna man pag-share pagpabuhagay iniyang kasinatian sa gugma. Mayong hapon ni Jericho Mambo si Arjini akong tubag kay Rainbow. Rainbow, tanaw na rin boron, di Jericho Mambo, Miss Eva, di Pamela.
3: Mana, tanaw rin ni mo hang answer o gunsay.
0: Naay ko andiri DJ Pamela, naay ni Chad, ano siya. Wala ko'y Lloyd. Mao na sige kog miss call. Ako'y nakaunaan ng tukuan, tubag.
3: Ay, mo ba?
0: Ako'y nakaunaan na tanaw sa oras.
3: Okay. Sige, ito tanaw, Rona, pero mao na nga, tanaw na tukin sa'yo na yun. Ay na, sige lang. Atong oras, alauna, 48 na sa kahapon. Noy, DJ Rico Mambo.
1: Okay, Onya, mabalik na karoon daw, Miss Eva.
0: Okay.
1: Okay, Onya, sa itong pagbalik mga kabibs, ang istorya kaagis kinabuhi gugma ni ngatong sender nga si Aldrin o sa kalalaki nga na problema. Basig ka mo, maka-relate mo ini, basig makaingon mo, pupariha lagi may istorya, pupariha lagi may kaagis sa gugma, pupariha lagi may kasinatian sa kinabuhi mga kabibs, na? Ang atong sender, maugining si Aldrin mga kabibs, nga murag na problema manikaroon siyang hinigugma o gud sa pagkaunsaan nga nung naabot sa punto, higayon nga siya nakahuna-huna sa pag-share, sa pagpabuhagay, iniyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Karong taon-taon ha, atong hatagan o pagtagad mga kabibs, dinihilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibs, siyempre sa itong programang Request 931, sukad sa launa, hantod na sa alas 4, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabahibs. Mauna ni. At oras, alauna, 49.

0: อ๋อนั่นนี
1: ่ Request Request 931
2: Request 931

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network.
3: TV News Network.
2: Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, kabayb, sunan ang labing ulahing balita ang karong adlaw. Tres mil cuatrocientos noventa y nueve ka delivery drivers sa Cebu nagkadawat og 5,000 ka pesos nga cash relief assistance gikan sa DSWD7. Gipahigayon sa DSWD Field Office 7 ang payout sa cash relief assistance sa CRE para sa 3,499 ka delivery service drivers na nag-operate sa Sugbo, Miyerkules, Hunyo 3-2-2026 sa SM Seaside City, Cebu. Ang mga nakadawat sa ayuda gikan sa 27 ka private express o Mission General Delivery Service companies o sa tibuok Sugbo province din nakadawat og tag 5,000 cash ang matag beneficiary. Ang payout kabahin sa padayon nga tabang sa gobyerno para sa mga FOB o delivery drivers nga naapektuhan sa nagkadaiyang economic challenge. Dako kining tabang sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhian o pamilya. Ining mapaminawan ang lain pang Infermedio Balita karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, magkini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayan!
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: Maana ni.
6: Request. Request.
5: Maana ni.

0: Request 931.
1: Request 931. 93.1. Maana ni.
0: Request 931.

0: Mayong hapon mga kabibes. At oras, alas 2:11 na sa kahaponon. Siyempre, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Diin sukat na sa laon na sa kahaponon hangtod da sa alas 4 mga kabibes. O niya, sa mga nagtanaw garon kay live data sa itong FB page mga kabibes, sa mga naglantaw sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu. Balihog tag-follow, like o share mga kabibes sa itong live. O niya, muna sa mga namina usab sa itong mga radio ining orasos kahaponon on, sa mga nagtanaw sa itong FB page on air ta sa itong mga radio 93.1 FM Radio Cebu, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabibes. Okay, sige niya, sa itong mga higala karon sa itong mga kabibes nga naminaw, mayong nga pagsikay-sikay nino din haining adlaw nga hoybis, paskang paspasag is pagdagan sa oras mga kabibes, no? Adlaw nga hoybis na ugpit sa 4 na puts bulan sa Hunyo. Karong hapon na, sa itong nga programang Request 931, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, lahi na po nga kaagi sa gugma, ang itong hatagan o pagtagad mga kabibes. So syempre, pwede mo nga mupadangat usab sinihang mga bulawanong pangunauna o gusay angay nga buhaton ining atong sender karong hapon na pinaagi sa to ang numero nga 0995-472-0802. O niya, syempre, sa atong FB page, pwede usab mo din nga mulantaw sa atong FB page mga kababs. Pwede usab mo nga mo-comment din na sa ubos kung sa inyong masulti o ingon man usab sini mga greetings o request. Okay, Miss Eva, andam na ka din na, Miss Eva?
1: Yes, andam na.
0: Okay, sige. O niya, muna ha, sa itong mga kabibes karong hapon na ang ato na isang tigmo sa mga ganahan po nga motubag, 200 kapesos ang pahalipay sa ito ang tigmo mga kabibes. Ani ang ato tigmo ha, nataw ko sa hangin o tubig. Nagsulob ko o bistida, bisti nga pito kakulor. Sama sa bangaw. Apan puwerteng dali ang mamatay sa ko ang lawas. Kay bisan usalang kahikap ako mapapas unsa man ha.
1: Kay na.
0: Alam sige tumaga, i-text na din na sa to ang numero mga kabayms. Okay? Di na tumaglangan pa, ari na ta sa istorya kaagi sa kinabuhi gugma. Nining atong sender nga usa ka lalaki nga si Aldrin nga na problema sa yaha karon nga hinigugma. Mga kabayms, ania ang yahang istorya.

0: Kena bingaw man. Bingaw mapalibot na. Tawagan ka na ako kung hinigugma, be. Ako kan tawagan ang ako ang hinigugma nga gimingaw na raba pugo niya. Tungod kay LDR man, be. Tuwa man siya sa ilaha. Ako na ako dre sa mua. Muna, LDR, be. Sige lang. Ako tawagan, be. Daray. Yan daray ang darang messenger niya. Dara. O niring na. O na. Gitubag. Love. Kumusta
1: hello.
0: Magka?
1: Hi, love.
0: Mayong hapon ni mo din ha. Kumusta man ni mo?
1: May hapon.
0: Kumusta magka?
1: Ni love. Bago na ko na human og pang limpyo dali sa balay.
0: Mauba kabuotan ko ni mo eh. Gana ang yun na pa. Nanawag ko ni mo karon kay gilaay ko dali sa balay eh. Gana ang mingaw kayo. O niya, timing man. Timing man po di ay nga nang limpyo ka. O saman, huwag ko magadisturbo ni mo. O saman, limpyo pa ka.
1: Wala man love. Kaya na nga, maglingkod na ko ron.
0: Mauba.
1: Anahala. Hatagan man dito kag oras. Kaya dili ko ganahan nga. Bisag unsa pa na akong mga gipang buhat diha. O kung manawag ka, ikaw jud ako ang unahon.
0: Salamat taon kayo, love. O niya, mumpayado ba? Hapit naman dahil tamago, ano eh. Hapit naman tamago, ba't katuig?
1: Lagi, ayog ka bala ka, love. Kay so may... iniga, 4 years yun na ito. Muan ako diha sa imuhang lugar.
0: Ganada, muna ako ganahan na. Ani ako din niya. Yes. Bisitahan ko din eh. O niya, ay lang ka bala ka kay bagtong talamalang ka, ha? Bagtong tika diri sa... pantalan, ha?
1: Ay, sige, love. Kanang excited na gani ko. Mga sunod semana na siguro, no?
0: Oh, pizza kuan. Pizza cheese man. Sunod semana. Karon pizza 4 maron. Sige, ha? Sunod semana, ha? Sa toang anniversary, ha? Sa ikaw pa tato katuig ning ato ang gugma. Manginaot ko nga.
1: Sige,
0: magkita,
1: love.
0: Magkita ta ba, ha?
1: O, lagi. Unya, ikaw, okay, pangandam diya, ha?
0: Siyempre. ang damon, gikun, eh.
1: Ikaw ba? Ang muha ka ng ikaw ba?
0: Ah, okay. At least, okay. Basta kay maula to, ha?
1: Oo.
0: See you, karungkuan. Sa toang anniversary.
1: Next week. Oo. Sige, love. Kanang magluto sa kong paniod. Paniod to. Pamahal.
0: Okay. Sige, love. Ha? Aniya muna.
1: Oo.
0: Basta kay... Naghinam-hinam na ko ba? Nga magkakita ta.
1: Oo. Sige, puhon. Love. Puhon. Bye. I love you.
0: Love you too. Og mao to mga kabibes nga nakaingon ko sa kong kaugalingon nga siya nagyod unta ba ako ang ganahan nga dadon sa altar sa kaminyoon. Apan wala gi kanilaging tentasyon mga kabibes. Dunay usa ka higayon ni ana nga kuyog ko sa kumbarkada. Kay lagi barkadista man ko. Gidaa ko sa kumbarkada og didto nahubog ko mga kabibes. Og mao to nga naabot gyud sa punto nga wa na ko damha. Nakasagig ko sa kuang hinigugma. Nadagi ko sa tentasyon mga kabibes. Nadako sa kuang kahubog. Og unya, wa ko magdahom nga mahibawan dito sa kuang mahibawan day sa kuang uyab. Og mao ni mga kabibes. Mao ni mga panghitabo karon. Nga nagmauto nga ako nangayo ko pa sa ilo niya. Og unya, ingon ani mga panghitabo.
1: Hoy, Aldrin. Unsa man ni ka tinuod ang akong nahibaw-an?
0: Unsa man nahibaw-an ni mo, love? Unsa may kuan na ba? Unsa man ang istoryahan ni mo ba?
1: Imo kong gibinuangan. Naakay lain.
0: Wala eh.
1: Ngano man, wala ba di ka nakuntinto na ako? O basihan ba nga, abi kay LDR ta, mangita na lang ka diha sa dool?
0: Kana ang...
1: Unsa'y wala man?
0: Buanggo na lang ko. Sige na lang. Ago na lang
1: oh,
0: ang kunon.
1: Ano ba? Ang kunda yun. Kaya para dita madugay.
0: Apan, maulagi na. Kana ang usao man nga. Nadaman taong ko sa... Nadaman ko sa kong kahubog. Nadaman ko sa tentasyon day. Love.
1: Mauna na irason ni mo.
0: Sailuan ako, babe. Mangayal ako. Kaduhang gayon ni mo, babe. Mangayal ako second chance ni mo, babe. Pasailuan ako.
1: Second chance sa imong mata?
0: Ang sauman ni taon nga nadaman ko sa kumag nga barkada, nadaman ko sa laag ko niya, pagkahumbog na ko, na may chika dito niya, mauto nga ako aging natarian ganyan taon ng chika.
1: Adto na lang kaniya. Ayaw na lang diri nako. Imura diyang gisayangan ng pagkatuig.
0: Silo ako dai. Di na mausab.
1: Pasayloon.
0: Di na mausab lagi na. Silo ako. Di na mausab.
1: Imbis kay muuli ko diha. Muana ko diha sa inyo ha. Karong sunod adlaw pero di na lang.
0: Anhi ako, mga iku pasaylo nimo. Anhi ako, di na to sayangan ang ato ang duha ka gugma. Di na to sayangan ba ang ato ang upat ka tuig ang ato ang atong duha ka relasyon. Sa tungod lang sa usa ka higayon nga nakahimo kog salaod nimo, sumuda mga iku pasaylo nimo. Mga iku pasaylo ako.
1: Bisan pagkapila na Aldrin, bisan pag-usa duha. Tungod kay nakasala ka. Lain gihapon kayo na para nako.
0: Muanggon man ko ba? Muanggon man ko ba nga nakasago? Aban, muna, mangayo lang kong pasaylo ni mo. Di ko ganahan nga magbuwag ta. Di ko ganahan nga maguba ang ato ang duha kagugma nga giumol. Upat katuig na guta. Mag-anibersary na tagkarong sunod adlaw. Muna, pasaylo ako, ha? Mangayo kong pasaylo ni mo. Tinudanay ganyan akong pagpangayo ni magpasaylo. Love.
1: Onya, ang imong gusto, ako'y muanha diha sa inyo. Ikay aridri sa amo, ah. Kuyawan imo no. Ika pa'y nakasala.
0: Sige lang.
1: Ako'y imong panhaon.
0: Ayaw ka bala ka. Kay anniversary na to. Imbis ikaw may mo eri. Ako, ako'y muanha din na sa inyo. Muanhaon ti ka. Aron makaingon yung ka nga. Tinudanay ang akong pagpangayo og pasaylo ni mo. Makaingon ka ba nga? Sincero gid ko. Tinudanay ang ako ang pagpangayog sorry diha ni mo. Ha? Sunod simana. Muanha ko din ha sa inyo ha. Muna nga, pasaylo ako, love, ha? Pasaylo ako.
1: Oh, tagay sige na lang.
0: Ikaduhang higayon, ha?
1: Oh, sige na lang lagi. Basta magpaabot ko ni Mudere.
0: Salamat kayo. Salamat kayo, love. Ugma ito, mga kabibes. Gipasaylo ko sa kuang hinigugma. Tuod man, yagi kong gitagaan og ikaduhang higayon. Second chance ba? Inampong pasauban. Hatagan og ikaduhang higayon. Mato nga mapasalamaton kayo ko mga kabibes. Nga gihatagan kog second chance diri sa kuang hinigugma. Og mato among sabot nga imbis siya ang mani sa mua, ako ang muadto sa ila tungod kay nakasaman ko. Og mato, pagsunod simana ni ana sa mua ang anniversary, ako na yung wagi ko maglangan. Niantogi ko sa ilaha. Ako gandiyan siyang giadto mga kabibes. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo. Ayo! Ayo! Love! Ablihiko!
1: Mauna siguro rin si Aldrin. Ako asang ablihan, ma.
0: Ablihiko, diyan ako dere. Ha? Ablihiko. Oy!
1: Oh!
0: Ah! Abli na day. Dali aran abli.
1: Maayo kay nakatuntun ka diri sa amo, ano?
0: Siyempre. Na naman kita wag karon og gigil map, gigil map.
1: Ah, mao ba di ay?
0: Uy, love. Musta magkakiso ko, babe?
1: Uy, ayoko. Kisi-kisi kay napaka-atraso na ako.
0: Ay, atraso. Uy, gibingaw kay kunin mo love. Uy, bingaw kay kusig ang hinigugma.
1: Ayun, sige. Ingon, Ana, Aldrin. Kay naa silang mama o papa. Uy, di ka maikog. Pangayon ko nagkatahuran niya.
0: Ay, ma. Ay, oh. Magmama na lang siguro ko eh kay hi ma, hi fa, fa. Asa man fa, inom kag kulafu fa.
1: Oh.
0: Inom kag bahal, bahal yan. Eh. Usbol na ko, bahal lang, bahal. Inom kag bahal. Bitaw eh.
1: Di na sila mo tingog, kinagkaon.
0: Ah, nagkaon. Sige, nagkaon kaon ni papa niya. Ay, bitaw, salamat ko nga. Imo kong gipasaylo, love, salamat kay ko. Nakugin ako kayong pasalamat. Sangko gin sa langit, ako pasalamat. Nga, imo akong hatagan o ikaduhang ikayon. Chance ba? Second chance ba? Ano, hatagan ko nimo.
1: Ingon, ana man yun siguro na ang tinudanay nga gugma, Aldrin.
0: Unya,
1: di ba, niingon ka mga duha ka kasi may na mo istambay diri sa mo, ha?
0: Duha ko kasi may na.
1: Sige, kay dool mamigbaybayon, kanang kuyog-kuyog ag panginhas na ako.
0: Sige, muhatag ko kana ang ngatag bat pisot. Okay ra nimo na bat pisot ha. Okay ra ka.
1: Diba ka na man ang gahi?
0: Oh, patingin gahi.
1: Oh, gahi kayo niya maglaway-laway pag yun.
0: Asus, agas-agas. Bitaw eh, basta kay mo na bat pisot akong ganahan. Ania, muna kana ang salamat kay ha. Ania.
1: Oh, sige lingkod sa sa among kawayan na lingkuranan, oh. Sige,
0: lingkod sa ko din hibi.
1: Oo, di ba gahi point?
0: Oh, ay, asa man ka?
1: Na diri, tapad
0: mura mo. Mura mag-busy lagi kasi mong kuan lagi. Mura lang kayo na-busy lagi kasi mong cellphone lagi.
1: Okay, kuan ka ng
0: namukin mga... Tanawa ko no, be. Tanawa ko no ko sa mga mong cellphone.
1: Oh my God, awam kay kuni tan-aw sa imong cellphone?
0: Mura manggug kabantay manggug ko nga pag-abot ka ganina. Tuon man imo kong gitimbaya, mayo kay kagawi na kuapan. Ang imuhang mata na aragyon sa imuhang cellphone, sigara kag tuslok sa imong cellphone. Wa kay nagsigara kag kunay di sa imong cellphone murag naa kay murag naa kay importante kay nga gibuhat ba.
1: Kuan man gud Aldrin kanang kani siya, mao ni ang mopalit sa amuang mga isda.
0: Mao ba?
1: Oo, niya. Mga suki na ba? Sige. O sige na, lingkod sa diha niya.
0: Okay.
1: Moaris ako diri ha, mupaduol ko nilang mama.
0: Sige. Lingkod sa ko din
1: niya. Nanawag na siya. Ako sa ninto bagon be.
0: Uy.
1: Oo.
0: Ang akong kinigugma ba? Bantay ko nga.
1: Alaw eh, ka-joke niyo mo no?
0: Sukad pag-abot ako, mura og busy kayo sa siyang perting bisihan niya sa cellphone at ubang. O diya, gawas ba na?
1: Ugma ni lang puhon.
0: Gawas ba na? O nang naapag siya katawag.
1: Oh, daghano na mo.
0: Mura man og busy na kayo sa siyang cellphone. Lingaw pa kayo siya. O nga na siya katawag.
1: Ayaw, sige,
0: lingaw kayo siya yahang tawag-tawag sa cellphone.
1: O sige na kay. Naabihat diri ang kuang-kuan.
0: Hoy!
1: Ay!
0: Narda!
1: Kasi Narda?
0: Ganun kuan man kasama yung katawag ni mo. Mura mag malipayon kay ka.
1: Isugi ka, naabiya ka diri sa akong teritoryo.
0: Mauday no, sige lang. Sige ay, kana ang ako saning lingkod sa kundiri, ha?
1: Oh, lagi eh.
0: Sige. Og mao to mga kabayabs nga nakabantay ko sa kong hinigog mga paskang bisihan na niya sa cellphone. Bago pa lang gani ko naabot, tuwa na. Sige na siya tawag-tawag din na ana si Permin katawag. Og matalikod gani ko na anday siya ka, sige gid siya pislit-pislit siyang cellphone. Og mao to dunay usa ka higayon ni ana mga kabayabs nga ako ang gingilantaw. Akong gitan-aw iyang cellphone, iyang mga messenger. Og dito na ko na kitaan, dito na ko na hibaloan nga na aday sa'y daghan naging kachat-chat ng mga lalaki. Mauto nga akong gikumpronta. Og mauni ang mga panghitabo, mga kabibes. Dala yung cellphone ay. Ang tanawon, B. Marag busy, diba ganun siya Permi?
1: Kalabada sa akong
0: uy, hala. Sama ni? Na aday daghan siya kachat-chat ng mga lalaki? Naide, mauni na iyahang, mauni nga busy kay si cellphone di ay. Kinaade sa'y magkatawag-tawag di ay sa iyahang.
1: Alam, ako
0: cellphone. Naade sa'y katawag-tawag laing mga lalaki.
1: Ay, naade sa
0: lamisa. Hindi maida.
1: Ako itong antoon.
0: Hindi ni maayo. Ato, turay, nagdangarang. Hoy!
1: Ay, naade ka di ha? Kanang kita ka sa akong cellphone?
0: Daray, di lang kay imong cellphone ako nakitaan. Asta imong mga kontak, asta imong mga kabidyo call ng mga lalaki. Daray, imong cellphone ay. Kuha na.
1: Unya, nga doon namuha mo na imong panagway.
0: Uyawa ni mo no? Istorya gana.
1: Kuyaw. Kay nga no di ay?
0: Ingon ani na imong gibuhat rin ako ha? Imo di kong gibinuangan. Imuha di kong naada kay laing mga lalaki nga kachat katantawag di ay. Daghanda kay mga lalaki di ay.
1: So, nagsalita ang limpyo. Ang walay tatsa. Ang walay sala.
0: Mao di ay.
1: Kamaayo ni mo no? Mas maayo gani nga ka nara, chat-chat na. Wala minagkita, wala minagchorva-chorva. Ikaw?
0: Mauday pretin mo
1: bisiha. Diba, ikaw? Nagbinuang ka na ko, o niya imo pa diyong gikuan. Karon, wala kay katungod nga imo akong pangutan-on. Kay para na ko, no, baus-baus na taal din. Muna isood sa imong otok dong. baus-baus na ta.
0: Ingon ana, day. Nagsaling pa ko, nagpasalamat pa ko ni mo nga imo kong hiyatagan o gaduhang higayon. Second chance, apan, ingon ana, rin ay imuhang...
1: Sus, dong.
0: Baus-baus na day, hapon.
1: Wala na ko'y salig ni mo. Kay ingon ba sila, a cheater is always a cheater. So mauna, nga wala ko'y salig ni mo. So unhan na lang tika. Kay para dili ko masakitan, patas na tang duha.
0: Sige na eh, mauli na ko sa mua.
1: Sige, pauli na dito.
0: Maala na ka din ha eh.
1: Okay, fine.

og mo ni mga kabibes. Mo ni nga ko agarong problema sa maninago ron mga kabibes, mga DJ. Nga, yahamang gihimong rason ang ako ang mga sa ganiadto. Gihimo niyang rason ba nga nagbinuag ko ganiadto? Og karon murag buong palagi niya, baos-baos na lang ko no. Mga kabibes, mga DJ. Unsumay angay na kong buhaton ini karon? Unsumay angayan akong buhaton ini nga ako karong gugma? Angay pa ba ni nga ipadayon ako? Angayan pa ba ni nga ako nang ipadayon ang amuang duha ka relasyon? Palihog ko no ko mga kabibes, palihog ko no ko, tambagi daw ko ninyo. Maminaw ko sinong advice karon. Salamat kayo, kini na lang. Inisuki nga tigpaminawan, ining bantog na kayo nga programa sa Radio Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Aldrin.

0: A todo ras cuando comienza a las 2:33, ¿no? Musta. Ay, nasa mga kabayams karon may hapon sa pag-usap o gamon na to siya, agaagi ni Aldrin Beseva.
1: Yes!
0: Nga po, palagi ko rin siya ginigugma. Uy, basbawasan eh, basbawasan. Basbawasan eh.
1: Dili sa jud pa alkansi ang mga babae.
0: Di ba, maunay ka na ang sa tagingon, naapon ni Morg, maapon ni Pong ni Mami Lodge, no?
1: Oo. Yeah, basta nga, kuain ko, no?
0: Bawas ra.
1: Oo, bawas ra.
0: Ay, nasa mga kabayams karon nga mahatag advice, bulawanong panguna ho na.
1: Yes.
0: Hindi nga tong sender nga maukining si Aldrin. O sumay angay buhaton Aldrin aniron nga anak rabay ang uya boy. Bawas naman ni Drin. Ay lang kuan Drin. Ay lang kasuko Drin.
1: Ang importante ko no, kaya wa sila nagcharva-charva.
0: Bawas na day ko no. Hala. Sa ito mga kabayabs nga muhatag advice, bulawano panguna-huna, labi na sa mga naminaw sa ito mga radio. Ang itong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan mga kabayabs is 0995 472-0802. Hala, sige.
1: Yes.
0: Ay, naglangan-langan pa, i-text, tawag na, ingon man usabin yung tubag.
1: Mm-hmm.
0: Sa itong tigmo karong hapon na, Miss Eva, sa itong FB page na din ha, nagdanaw.
1: Okay, dali sa ito ang FB page ni ingon si Ma'am Almera Hinares. Good afternoon, ka-vibes, Rico Mambo. Salamat kay Oki na ang signal sa 93.1 FM Radio Cebu. Oki na jud ko, no?
0: Oy, salamat
1: Onya,
0: to sa Ma'am
1: si Ma'am
0: Almera.
1: Cherry Libot-Libot. Good afternoon, ka-vibes. Ingonia.
0: Oy, may hapon. Okay na, sige. Sa itong mga kabayabs karon ha, pwede mo nga sa mga nagtanaw sa itong ibipage,
1: yes,
0: comment mo din sa obos kung sa inyong masulti.
1: O kung sa inyong tubag sa tigmo.
0: O kung sa po'y tubag ninyo sa itong tigmo karon nga kuan. Nataw ko sa... Mauna nga itong tigmo ha. Nataw ko sa hangin o tubig. Nagsulob ko o bisting pito kakulor sama sa bangaw. Aban puwerteng dali ang mamatay sa akong lawas. Kay bisan usalang kahikap, ako mapapas. Ang sumay tubag, ang sumay answer sa itong numero text na tawag na. Okay?
1: Yes.
0: O niya muna. Sa ito ang mga kabayams karon na nga ito ang sender nga na mawag ni si Aldrin.
1: Mm-hmm.
0: Sa ako na siguro Miss Eva, murag din na siguro angay na ipapadayon Aldrin. O yung kuha naman na, ang gitawag naman na may toxic naman na Miss Eva. O naman na.
1: Red flag.
0: Red flag naman na. Bisan, limahin ka po, ignon ka nga. Ah, bawas na ni Drin. O sige niya, puhon po, bawas po Drin. Ay po pala kansi. Bawas-bawas na yung ganahan. Sige.
1: So, maoy na. Yun ay na lang, Jod. Once nga naana mo'y partner, pagkuha na lang, Jod, makuntinto. Oo. Unya, kung naay mga ingon ana, dili rason nga na nadaka sa tentasyon tungod sa barkada. Kay kung ikaw mismo muli kay, makalikay, Jod ka. Oo, kaya na.
0: Sa kung ano, mulagi na, angay ana, kung ano na lang gini, buwag na lang, ay na lang nagkuha na rin, ay na lang nagipamugos, ay manggugma kay... O ginana ng boss, unya ay ko ginam basig mugara na hinoon nagmaayo.
1: Oo.
0: Sige na lang nagboss, sige na lang mga mangita na po naglain mo, ana na po siya. Babawos man ni ko Adrin.
1: Oy, sa pagkakaroon kay ingon ana lang chat-chat, video call, pero basin sa sunod lahi na.
0: Lahi na.
1: Basin, so maas maayo nga buhian na lang.
0: May na lang oh, kanang upat ka tuig di pa man naingon gyud kayo nga kuan si hinoon na nagunay mga kuan.
1: Yeah, LDR pa gyud sila.
0: Kuan ay na lang nang ipamugo siguro kay murag kuan naman. Permero pa lang, wala may ayo. Oh,
1: pero
0: so maulang
1: yun na, no, di Jericho Mambo, basta LDR mo, naadyo mga tentasyon. Pareha ni Aldrin, natintal yun siya.
0: Di ko na malikayan, labi na nga kanaasapong palagi nila, lagyo sila, unya, maglaag-laag, muna nga, makaingon kita nga, di ko na kuhan, muna nga, ang kaning LDR, muna yung pag-aing nun lagi may sa iba, nga tagsaragod kayo maglungtan.
1: Yes,
0: So muna, sa kuha lang siguro, mas maayo nga, ikaw, huwag tanaw ni mo nga sabutay mong iyak na maom ka na di ay boss-boss o saman, ato ning ipadayon ka na pero o ato ning ipadayon.
1: Oo, pahuneta. No,
0: ato ning ipadayon ng atong duhang kagugma. Wa na gita'y boss-boss. Di na gita mo ingon nga.
1: Dapat kung...
0: Boss, magkukuha rin. Ana.
1: Dapat kung imuha kong napasaylo, mauna dyan na.
0: Tinunan na yun. Yun. Di kahit ka na ang pasaylo, pasaylo lang.
1: Oo, kaya na.
0: Imuha to'n kung nga ipasaylo, gitagan ko na mong ikaduhang higayon, second chance. Apan di ay na, di kay boss-boss pa di ay. Ana, lisod kayo. Okay. O niya, ano siya ma, wala, sani, wala kayo ko kaklaro mga kabayabs kay Karat Jud. Request lang ko, okay, text, thanks mga kabayabs. Samni, my friend. Okay, tanaw-tanay mo karong ipangayo. Sige. O niya, Miss Eva, sa may imuhang masulti sa to ang sender.
1: Maulagi na, kay nang ingon ana, kung makasala man gani mo sa inyo mga paris, o niya, mangayo mo pasaylo, ingon ana, o niya, pasayloon mo, make sure lang yun nga kamo, nag-usab na yun mo. Ingon ana, o niya, sa iyang sitwasyon good kay gipasaylo siya pero gibawsan.
0: Mm.
1: Oo, ang maayo ana nga dili na lang jud ipadayon
0: di
1: kay oo, lahi jud baya kung ang babay sad mo baws na may makuha.
0: Mao na.
1: Oo.
0: Muna looy kay siya.
1: Oo, maoy na.
0: So muna kuan na lang din og tan-aw nimo gana ang tan-aw nimo murag di gid maayo labi na nga bawsan-bawsan. Bisag naa ka din ha magsige pagyog tawag-tawag.
1: Kuan na lang. Wala na may na siya nag kuan. Wala na siya irespeto.
0: Ikuan na lang na i-trigger na las lain. Ana siya. Ana sa dili good PM din Jerry Kumambo. Mutubag ko sa tigmo ang tubag kay tinta sa bullpen nga gisuwat.
1: Kuan, diri sa ato ang FB page ni Iron Sikon si Halwagas. Hi Miss Eva, watching you, listening from Lupa, Compostela.
0: Oy, hi.
1: Kavibes, Halwagas.
0: Okay, sige. Dan itawag, hello, may hapon.
1: Hello.
2: Hello, may hapon si Jerry Kumambo, Inday Eva.
1: Hi, hey,
0: ma. Mayong hapon, ma'am. Ma'am, ma'am Hermosila.
1: Yes.
0: Asa may imuhang mahatag advice? Ato ang sinder karong hapon na.
2: Mangita na lang siyang lain, DJ Oy.
1: Mangita na lang.
0: Na lang siya na may daghan ko diha, God. Di man na kinahanglang magkuhang gulgo.
2: Bitaw.
0: Okay.
2: Oy niya, akong tubag, DJ, matry ko sa kuhan. Tigmo.
1: Okay.
0: Sa mga tubag?
2: Bubbles lang.
0: O sa kuno? Santol?
2: Bubbles.
1: Bubbles.
0: Bubbles. Okay.
1: Bubbles, buwa.
2: Kaya lang, DJ.
1: Okay, ma'am.
0: Alright, salamat. Ugmay hapon. Okay, sige, bubbles gum, de, bubbles gum. Sige, on the address sa Pikas, ato niya taas ang kuan. Aha, good PM de Jericho Mambo, tubag na kustig mo, tubag kay tinta sa bullpen, ang gisuwat, og ako ika-advise nga, maglikay na siya kay Minyo naman, og di na pwede, from clipboard. Ayun niya.
1: Basig ko ay nagtuo siyag Minyo na siguro.
0: Di pa sila Minyo. Dili lagi ka paminaw sa app.
1: Basig wala yung load.
0: Basig wala kay load din ha. Ganun di man di mo tingog ng atong app di. Basig wala kay load din ha ka vibes. Palihog mo na din ha.

0: Sa karon, aguanta lang siya.
1: Karon kana lang sa kanang inyuhan lang sa nang ikuan na sengan ni kanang
0: iisa.
1: Iisa lang sa nang maiilok. pero tuhon basig mabalik ra gani, balik ra tas normal no. Karon medyo na pagyog yatiman mga ka-vibes. Gani karon nag-ayo pa tas mga aircon diri na ako lang ato ang mga technician diri.
0: Yes.
1: Sumuna daghan pa kitag mga giayo diri karon mga ka-vibes. So sige lang. Puhon di ra gani mabalik ra ni puhon ni ato ang katong naanda na to nga murag ibutang ang signal.
0: Okay.
1: Ana siya plastic balloon aguntubag mga DJ kay unahan kog buwa. Sa kuno. Unahan kog buwa. Naunahan sa buwa.
0: Okay.
1: Sa ato
0: pa. So, plastic balloon. Kakuan ka na, DJ Rico Mambo, ka ng plastic balloon.
1: Plastic balloon, ka ng tindami sa iba, ka ng color-color.
0: Oo, paboruton. O, di ba, mo rainbow-rainbow, man sa na. Kung na ay rainbow mo, buslot.
1: Mauna siya, plastic balloon.
0: Mauna taklaan.
1: Siya taklaan.
0: Taklaan. Kay, anay. Oo, niya. Anaon sa dila, gani. Kay para mo dako-dako ang buslot. Oo, oo, niya. Tay hupon.
1: Bihago, taklaon din na
0: din. Oo.
1: Saan mo na pagtaklak?
0: Oo, oh, ay na. O niya, mabuslot man na siya, DJ Rico Mambo. Niya, iso tayo ni mo yung dila para mo dako ang buslot.
1: Ibasod sa dila, saman.
0: Oo, niya.
1: Ang dila
0: tayo
1: ba
0: yun? Tayo
1: ang buslot, saman. Tayo po na yun, nagsod sa dila.
0: Oo.
1: Oo, ana din na.
0: Palitan ko kuan, ha? Kanang plastic, saan na?
1: Plastic takla.
0: Plastic balon.
1: Ay, ito ay nasa mga kabayam sa last 2:40 ipaspasos pagdagas sa oras. Sige.
0: O niya, dari sa kuan. Okay. Cherry, libot-libot. Pwede pabalik.
1: Asan siya libot-libot? Sa kuan, halige.
0: Pwede pabalik sa unsa ang tigmo.
1: Okay.
0: Siya. Okay.
1: Okay. Ang atong tigmo, sa ang atong tigmo mga kabayam, nataw ko sa hangin o sa tubig. Nagsulob ko og biste nga pito ka kolor sama sa balangaw.
0: Yes.
1: Apan pwerteng dali ang mamatay sa kong lawas kay bisan usa lang kahikap ako mapapasod sa man.
0: Oh, and sa may answer mga kabayes.
1: Balik ko na to, dunay duha ka gatos ka pesos.
0: Yes, 200 pesos.
1: 200 pesos ang bahali pa ini
0: okay.
1: Mga kabayes.
0: Ayun na sige libot-libot diha, paminaw
1: kani
0: na.
1: Kani naman kuan Miss Iba ka ko ang kanang naibagong piso o kana bitong
0: ba? Piso.
1: Kanang bag-on imong iro o kanang
0: iro?
1: Ito'y nga pinangayo.
0: Ito'y.
1: Kani adto Miss Iba ang lihis mga tiguwang ana mo ana sila hanga ganang sa di pa na nimo buyan sa di pa na nimo buyan din ha, buhian ba sa di pa nimo buhian ang imong itoy nga pinangayo ilibot-libot sa nimo subalay nimo katulo.
0: Mao ba? Tinuod
1: na? Mao man ingos mga katigulangan. Aron ko no, dili laagan. Tuo ba ka, ana?
0: Ako, dili.
1: Ana sila nga, libot-libot na nari sa ugdi sa balay ar sa ligi.
0: Ako, DJ Rico Mambo, di ko mutuo, ana. Di ko mutuo.
1: Ano man?
0: Kay kung manguwag, mangita man yung nagkuan.
1: Di man manguwag. Kapnon man.
0: Magbuot, day.
1: Basta kay mauna, no? Mauna yung istorya sa mga idaran nga. Sa di pa na nimo buhian ni muhang pinangayo nga ito'y ilibot-libot sa nagkatulo sa ligi. Ana, ni Homan, o saan yung buhian? Aron ko nung di mo laag, ana, ra si muhang palibot mo si Iba.
0: Gitorture na to ang apelido ni ma'am.
1: Kanang libot-libot, manggod. Mula siya. Kanang libot-libot, pwede po na siya ma-term. Kanang tuyok. Mula siya libot.
0: Tuyok-tuyok.
1: Maglibot-libot, kamura ka magsuri-suroy ba?
0: Ay, di naman, DJ Rico Mambo. Ang libot-libot, murag sa lugar man. Mga ganito,
1: suroy ka.
0: O niya, ang tuyok ay diharaman man sa usa ka lugar, tuyok-tuyok.
1: Maglibot, umutuyok ka, malibot, gihapon ni mo.
0: Si Uncle Boy rin makatubag, ana. Murag lahi, good na.
1: Sige, atong oras, alas 2:44 na balik na ka rin to daon, Miss Eva.
0: Okay.
1: Sige. O niya, sa itong pagbalik ka rin to daon, mga kabayabs, makauban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. O siyempre, atong oras, alas 2:44 naman, Miss Eva, please atag kanta. Ani, ang ipangayong sunata sa ito ang sinder.
0: Murag wala pa yung mukuan niya.
1: Wapa dahil mo, timon sa ito ang kuan.
0: Kasi mo drive niya.
1: Na si kuan, Sir Virgilio. Sir Virgil. Natong Sir Virgil. Okay, okay na. Sige, balik na karoon na taon mga kabayabs din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, muna ni. Welcome sa itong programang Request 931, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, atong karoon na taon ha, atong paminaon unsay inyong madugang advice mga kabayabs. Unsay mapuno ninyong mga bulawanong panghuna-una ang kabahin ining kasinatian sa gugma, kaagi sa ginabuhi nining adong sinder nga si Aldrin. At ang oras mga kabayabs, alas 2:45 na programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni.

我安娜妮。

podcast.

0: 93.1. Maana ni? 93.1. Maana ni?
1: Maana ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb, sa niyan ang labing ulahing balita nining orasa. CCP personnel gipaubos sa ginalit nga drug test.

0: At ang oras, mga kabayam, sa Las 3:12 na. Hoy! Sa ito, mga kabayam, sa ganoon na minaw. Hello! Maying hapon sa pag-usabo niya, siyempre, alas dali, aras alas 3. So, ino, mapapalagi na ipaglingkod na ito sa iba. Alas 3 na dayo, no?
1: Yes!
0: Okay, aniya, siyempre, DJ Pamela, ang cool boy.
2: Hi! Sa ito, mga kabayam, sa ganoon na minaw, karoon nga po, ina. Siyempre, sa mga nagtikaw-tikaw na karoon, di ba, ang cool boy?
3: Mauna, unya ang atong sender karon Miss Iba, si Kuano Aldrin.
1: Yes.
3: Oh, si Aldrin dahil nakabinuang ni siya ang uyab dahil Miss Iba.
1: Mm-mm.
3: Unya karon si Aldrin, nagbinuang siya siyang uyab, yatagan siya ikaduhang higayon. Unya karon na unsa bang pagkaunsa ang si Kuan mani, ingon man niyang uyab, basbaos sa mani drain. Basbaos sa mani drain, anak ko no, basbaos na dahil ko no Miss Iba.
1: Mm.
3: Okay, DJ Rico Mambo.
0: Oy, unya sa di pa dahil Uncle Boy na ikuan dire, unsa ni na ikan ang mga kuan pa. Kasi panginabuhi ni si Miss Eva na garoon na ikon ng kuan na Swift Ride na pinaka-exciting musical nga kabibes kuno di ay, no?
1: Mm-hmm.
0: Hook up the musical this karoon June 30 mga kabibes o karong Hunyo 30 at long Sabado diha sa may Sky Hall Seaside Cebu.
1: Okay.
0: Kasi ka na ang musical na yun, ano yung musical din na siguro din na pag buhaton. O niya, kung kinsa itong ganahan nga makadaog ko ng tickets mga kabibes, pwede mo nga mo text diri ha. I-text lang inyong pangalan, inyong address. O niya mo ni, alas 4:30 sa hapon, nga ito sa alas 8 mga kabibes ang show. No, nining gitawag o ganang musical kabibes. Hook up the musical. Basta kayo mo ni, musical mga guru ni. Muna, sa ito mga kabibes, karoon ng pizza kuan ha, pizza 3C mga kabibes sa bulan sa Hunyo, and long Sabado, Miss Eva. O niya, pwede mo nga mo text diri sa inyuhang address, mga ganahan mo nga mo tanaw ini nga show.
1: Yes.
0: Pwede mo nga mo text diri sa inyuhang pangalan, address, o niya, basin dahi ka mo ang mahatagan na to sa mga libre nga mga tickets, mga kabibes. Ang atong numero, ang atong number is 0995-472-0802. Alas, sige, pwede mo nga mo text diri ha. I-text ang mga pangalan, address, mga kabibes, o ganahan mo nga mo daog, ganahan mo nga makadawat o libre nga tickets, mga kabibes, no? O niya mo na, sige. O yun, niya pa shout out na inamin na unday ko nung ganina ramon ng alas 2 naigi ka ni Kuan gihapon o siya sa Aguanta Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Ano siya nga pa shout out task force asan ni task force Langaw sa Asturias ko na Miss Eva. Si Kuan ka na ang singinin na ay din karon si kaniang Mark Will Piamonte o niya si Jojo Napolis o si Kojo ba ni Pinalusa Koho Pinalusa naminaw may naminaw dahil kuno sila karon Miss Eva. Ano siya? Unsa
1: asa man sila karon?
0: Unsa nga FB page sir mo comment balon sir di Jerry Kumambo ang tigmo. Balon dahil yung tubag.
1: Balon ang yung tubag.
0: Tubag dahil sa tigmo. Okay. Ano DJ Pamela o Uncle Boy minaw dahil salamat ya sir ha. Unsa may ka na ang sakto pag Josias? Unsa may sakto pagbasa ng pang-answer? Josias o Josias? Okay. Murag maglibog igubasa kasi sir agwanta ni usani sa mga sinaligan po din na sa ka na ang lungsod sa Asturias po Josias de Econo. Oh, sa ni sa mga sinaligan diya sa kanang lungsod sa Asturias Miss Eva.
1: Okay.
0: Salamat sir DJ Rico Mamina. Salamat kasi ng pagpamina. Asa naman napita karon sir. Ang mga kababayan sa todin og taga Asturias ni ako ni mga kababayan Miss Eva.
1: Yeah.
0: Okay. Lumad man tag taga Asturias yon. Oh, lumad man tag taga Asturias.
1: Munay
0: pong panila dito magyud na ipo ang atong pusod.
1: Oo.
0: So muna isa tong mga kabayan, salamat kanini sir ha, minaw gina sila in town. Nanaday ko na sila mambaling, padulong na sila sa Capitol Miss Eva. Amping mo sila pagbiyahe.
1: Pahapita sila diri.
0: Basi na sila yung mga importanteng lakaw po. Muna yung gitawag nila the task force langaw. Bitaw, no? O sa raman isa kong nadonggan bitaw sir, no? Kana ang kabayan sa Josias. Nga kinin ko nung nisiaw naman po kunong langaw dito sa ako, ano po, longsod sa Asturias. Nisiaw na po.
1: So sila yung tigdakop sa langaw.
0: Basig na sila yung mga kuan Miss Eva. Na sila yung mga neat.
1: Okay.
0: Imos bitaw. Katubitaw ka ni Addo nakakuan. Basta kay dinta ka Addo ko ka ni Addo. Nga nisiaw nagilaging karon po na napugoy na donggan bagong istorya. Nga kanilaging nisiaw naman po kununing langaw diya sa Asturias lagi. Usa sa mga hinungdan yun ini. Kanimanggong mga poultry. Kaning lungsod sa Asturias. Paskang naghana naman yung poultry mga kabibes. Unya, unsa man, kana ang nanas lay mga siguro. Unsa may pamaagi na. Unsa may pamaagis paglabay sa mga hugaw sa kana ang manok. No? Hugaw sa kani ang kuan.
1: Ang uban na DJ diri ko mambo kay fertilizer man.
0: Fertilizer man, no? Sumuna, lain-lain og pamaagi mga kabayab. Sumuna lagi, kay dapat unta, kinipong mga kumpanya nga sa mga inaanin poultry, napod unta sila iba nga, kanang sakto yun ba, proper yun nga pag ganadil in town po makadisturbo mo diya sa mga namuyo po din taon
1: ninyo itong silingan sa storya. Kaya lain mga on.
0: Tinungodoy, nga gana ang naagit to'y kaniad to'y mas iba naka, kani ako a business akong experience ha, ni uli ko dito sa bukid. O niya, karun, noong sa mga pagkaunsa ay intawan mas iba nga kuan man ang mga langaw, paskang nangitom imong sahog. Taitab ito. Tarsplus langaw, pero ma, sani, minus na karon sir, pero duhana si, duhana sirhan nga poultry, banban o Panasonic Santa Lucia sir, mauna. Tungod lagi sa mga poultry in town, muna lagi, muna, nindot ni, salamat ka sir, ha, nindot na imuha karon nga gibuhat sir, nga silbi kuan mo din ha, tarsplus langaw mo din ha karon. Nga diin, kanilagi mga langaw, kay sus pa ita in town, ay, mga ato mga kababayan ba, atong mga silingan, atong mga kaparintihan dito sa Asturias in town, mao in town nagsugabang sa mga langaw, Miss Eva. Nga kanabitong matog ka, sus lisuda, maghabol ka, manood ba sa mong habol ang langaw? Paitaw, eh. Nang sa itong mga kabayam, sige na minaw, karoon unta, ingon ani ba, nga naagir yun tayo kanabitong sakto nga kuan, kanaang proper yun nga pag labay sa mga unsa ba, hugaw ba unsa ba, sige, ito asa ka dito, Miss Eva. Okay, sige, Uncle Boy. Okay, onya mo na, no, lisoda, bitaw. Sige, salamat kayo, sirhan. Nahan ako rin ng mga nangasirhan na yun. Tagam ng sirhan ng mga poultry. Tagam na. O kanibya, nindot man po ni kay kuan man siya makapuno-puno man po gini sa ira, sa lungsod, barangay. Pero maulagi na, dapat sakto gid ang pagkuan. Kanabitaong dispose ba sa mga unsay angay nga i-dispose nga. Kanabitaong mamahimo, maoy hinungdan sa pagdagsa sa mga langaw, mga kabayos, di ba? Sige, onya, di na ta maglangan pa nga tong oras, alas 3:19 naman sa kahapon nun. Onya, doon na pa'y nag-text dire sa ato ang text line, DJ Pamela. Bueno, ni ana siya karon din hi, ana siya nga, good PM, di chiri ko mambo, ang signal kay clear na, tanaw, tinaw na kuno kay idea sa may south part of Cebu. Gikan ni Clifford, ay salamat kay Clifford. Gikan sa numero nga 3848, ana siya nga maayong hapon, di chiri ko mambo. Ako ni si Rita Gaormok Liti, ang ako ang tubag sa imuha nga tigmo kay Bituon. Bituon daw, Miss Eva. Antubang, bituon daw yung answer sa to antig mo karon. Sige lang, tanaw na to, eksakto ba? Ano siya ngayong hapon, DJ? DJ Eva, DJ Rico Mambo, tubag sa tig mo. Samay mong tubag, wala may answer. Bitaw, ipadaan mong answer. O niya, Miss Eva, sa man ato nang ihatag ang nakatubag, o niya na lang sa man. May plans ni mo din, hotlines. Oh, kana Miss Eva, kana.
1: Alas 3:20 naman, no? Pwede na siguro.
0: Pwede na, yata. Kunya, sige. Tanaw na to, karon na ay nakauna diri da ipod ka ganina. Oh, ato ning analisa ron. Kinsa may nakauna diya, Miss Eva, o kuan. Padangat siya, ha, karon
1: answer. Kuan, ni Chat Junisia.
0: Ana siya, bitoon, bitoon. Ah, sayop. Ah, sayop. On sa may chat niya, Miss Eva, sa nakauna din na, o kuan karon answer.
1: Ala, una, 43.
0: Ah, sige, nakauna din. Chat. Okay, sa may poem niya, di ay. Okay, on sa may answer niya. Oh, ika na lang basa.
1: Kuan, buwa.
0: Buwa?
1: Oo, kay natimingan ko no nga, nang labas siya.
0: Ah, moba?
1: Oo, niya, paglaba niya, dami ni buwa. O niya, nakuanan sa, kuan sa adlaw.
0: Natandangan.
1: Oo,
0: na ako na yun. Siya karoon, nagkusokoso sa yung nilabahan, natandangan dahil sa buwa. Sini, natandangan sa adlaw ang buwa. O niya, on sa may answer, mo itong buwa.
1: Oo, buwa.
0: Okay. Buwa din niya. Unsa mo ray answer sa tigmo karong hapon na, Miss Eva?
1: Mao jud na ang saktong tubag kay buwa or bubbles.
0: Buwa di ay.
1: Oo.
0: Okay. Sige, unya mo ni ha, ang atong tigmo karon. Buwa man day answer mo ni atong tigmo. Nataw ko sa hangin o tubig, nagsulob ko bisting, apito ka color. Nagana, no? Sama sa bangaw, apan pwirting, dali ang mamatay sa kung lawas kay, bisan o salang kahikap, ako mapapas.
1: Kay na.
0: Ani, ang answer, tukma deng saktong answer, yun, buwa day mga kabayan. So, ang nakaunag, tubag, kinsa may nga na namin si iba, basi ganaan siya mo, tawag mo, pasalamat nun sa man. Baba. Sige, onya, kinsa may nga na si kuan. Bonifacia. Si Bonifacia. Okay, ma'am, Bonifacia, ikaw may nakadaog karon sa to ang ikaw may nakadawat, makadawat sa atong pahalipay nga
3: 200 ka pesos nanhala pwede sa man ato ning ilod i Gcash palihog lang mi diri mambo ni pasya ha. Oh, ato ning tanaw ni Ron kay kamaday nagunagi buwa maday pong palagyan din dreams iba samtang ako nang laba. Oh, kay karong katong mga tungura pagbasa na to stigmo ganina siya nang laba di si Miss Iba. Pagpanglaba niya Ron sus kay kaning alauna sa po na pamaganay ini. Oh, natandangan
1: man ka na sa gawas ka manglaba.
3: Oh, gawas na Ron. Sus, unsa man pagkaunsaan na tandangan man na Ron sa kuan kani ang adlaw ang buwa sa kani ang pangpanlaba niya unsa kay gamit niya sa bono. Oh, niya mo to kani ang pagsus pagkuan niya Miss Iba nakaunaan na siya ang answer buwa. Buwa kay
1: nawagtang dayon.
3: Nawa dayon niya. Dunay pito ka colors sa daghan ang colors unya sa usa ka hikap mahanaw dayon. Muna siya, ma'am kani ang Bonifacia, congratulations.
1: Yay!
3: E kay nakadawat sa atong pahalipay nga nagkantidad og 200 ka pesos gajod. Okay. Salamat kayo o sa imuhang pagpartisipan. O niya muna, congratulations gayon. Okay. Sige o niya, sa atong mga kabayab sa man, mutambag na lang. Sa mutambag ba kami sa iba? Sa ito ang single
1: ako,
3: mo si
1: Aldrin. Ako, okay na ko ay ito.
3: O sige, ikaw ni Jeep Amela. Sa may masulte ni mo.
2: Ay, nakakuha lang siguro ng masulti ni Aldrin. Nga, kanang mo na, Aldrin, kuha na lang na. Murag, wala na ayaw ng imuhang gugma. Pero pwede masa, di mo pa hunaton ka naman na higingon. O gihatagan ka niyag second chance, hatagi po daw sa second chance. Basi hindi ay, huwag mo ana na ka nga. Wala na, patas na ta, sumunawa na tayo binuangay. Focus na ta sa to ang daw hakagugma. O niya, basi hindi ay mabalik pa inyuhang, matakdo pa pagbalik ang inyuhang mga kanaabitaw ang PC nga minyo na kuha na na gunain. Ana, di ba, Miss Eva? Kaso mo na, pahunan taapan kung tanaw ni mumugara na gana siya. Basig, kada adlaw na lang, sa tanan na lang panahon. Kuan man ni, wala man ay ayo.
1: Red flag na kaayo.
2: Buwagi na lang na. Kay wala na ay kapuslanan pang gugmaha. Pero mo na, itry sa og pahunan. Basi hindi ay mula si kanong iingon. Basi hindi ay madapag kuan. Ayom-ayom, Miss Eva. Basi hindi pa mapatindog pa di ay ang natumbang kuan. Ay, no.
1: Puste.
2: Asa?
1: Puste.
2: Puste, ha? Di ba, Uncle Boy?
3: Mauna, no? Hala, sige, kuan na lang mo. Sakto gina, pero sa kuawan, anay. O, ingon na nga. Hindi
1: mo na i-dispatsar?
3: Dispatsar na ko na, Miss Iba. Kay ugyatagan ko ni Mugduha kay gayon. Second chance, di ay. Gatagan ko na mag-ikaduhang higayon. Di, hatag, eh, ayaw. Pag ingon, baos-baos. Kay gwa, og dili ka mo hatag. O, sige, baos-baos ta. Nagtuod.
1: O, sige na lang mo binawsanay.
3: Basanay na lang.
1: O, muratag sa atong politiko karon.
3: Politiko, di ay. O, pulipulir ba? Makauna lang, ana. Muna sa kuha po mga kabibes. O, tanaw ni mo doon nga mura o naapiki na ka din ha. Murag alakansihon ka. Biyain lang na. Ay, kay, mentras sa'yo pa, wapabta mo'y anak. Biyain na, wapabta mo na kasal. Sa may sigig ko ani mo tinir ni mo ana nga boss man kadi ay boss unya may okay ra siguro pero mo na dili man gid ingon makaingon tang okay kay laabi kay laki Miss Iba pero mo na og gatagan kanyag ikaduhang igayon hatag dili kay mo baos
1: mao na Uncle Boy nga
3: sama na imong dili sama na sir delivery ni mo sir.
1: Kaya na siya, warning sa mga nag-ipon-ipon na, nag-uyab-uyab, nga kung kuan pa gani, dili pa gani ready, ayaw na lang sa jug ka ng...
3: Pogos, no?
1: Oo, unya, dili sad ka ng... Kung dili pa gani ka desidido nga mag-serious, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab.
3: Oo na, unya, usapod ini, ato makuha siyang maayong pagtulunan nga sa mga naminaw karon ayaw sa mga guwan, ayaw sa mga binuang sinyong pare, sinyong uyab, aron, na. Di mo mabawasan.
1: Aron di mabawasan.
3: Okay, ingon
1: para
3: mo.
1: Wala ay matawag nga boss.
3: Boss naman eh. Ingnon na ka, boss naman eh dong.
1: Kaya na.
3: Agwantahan lang kay boss naman eh. Sige, kana lang siguro kung masulti o sabi Jericho Mambo. Okay, on yan muna. Sa itong mga kabayans karong naminaw, ang atong oras Miss Eva, alas 3:26 na. So, mabalik na karong taon ha?
1: Yes.
3: On
1: yan,
3: syempre, sa mga naminaw, congratulations o sabi ni Kuan. Muna ito, ito nakadaog karong kasingan ng ito, Uncle Boy. Si Kuan, Bonifacia, siya nakadaog karon sa to ang patigmo. So muna, congrats kayo. 200 ka pesos ang pahalipay. Okay, di Jericho Mambo. Onya, sige, mabalik ta karon taon, Miss Eva. Onya, mo play sa tagkanta. Sige, sa to mga kabayans karong naminaw, pwede pa mo nga mo text din niya sa inyong mga greetings o request. Bulawan o panguna-una, 0995-472-0802, mga kabayans. Sige, oras, alas 3:26 na. Rakraka na.

93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: At oras magkakabayan sa Lestres 37 na Bisag Asa ko na Bitaway sa mga kawaibs karon. Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Iba.
3: Yes!
2: Boy, do tatron mga tukara, mga kuan ba, mga bisrak ba, no? Bisrak. Oy, nesto mga kawaibs karon na minaw, siyempre, ang atong oras, alas 3:38 naman sa kahaponon. Sa makausap pa, salamat kayo sa tuang mga kawaibs nga nihatag bulawanong panghuna-huna.
3: Yes.
2: Sa tuang mga sa tuang sender nga si Aldrin o niya muna. Sa nakadaog usab sa tuang karon pahalipay, nakadawat sa palipay nga 200 ka piso. Salamat usab kayo dong. Wa naman tayo gong oras, Miss Ibay kayo na.
3: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni! Kini na lang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes! Amping!
2: Okay, salamat kayo, Miss Eva, Onya, DJ Pamela.
4: Mayroon sa tanahin nga namina, salamat kayo may hapon, mga ka-vibes. Ako na lang sa si DJ Pamela, maging on. Stop, tingin nga na na-start, doing. Nagang salamat ang may hapon nga natong tanahin, Uncle Boy.
2: Alright, alright, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Didi rin kumabok.

Ka, na satisfaction, na satisfied ka sa tuang mga advice karong hapon na. Alas 3:40 na mga kabibs, wala tayo kong oras panahon. Musunod karong taon-taon ang programang servisyong kabibs. Kauban si DJ Langganida mga kabibs. Dayon, musunod ang arangkada balita sa hapon. Kauban ni hapon si DJ Langganida. Og arangkada balita with Jake Batalyones og Ninya Corpus. O niya ang tuang hook-up sa TV Patrol mga kabibs. Wala tayo kong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sayo pa. Mitra sa pay panahon na pay oras sa mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayam. Sa katong oras, alas 3:40 na sa dipat na mubias kanginan magbilin ta og mga maanindot ka mga sunata din hilamang na. Sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayam, mauna ni, mauna ni. Bye-bye!

0: Maanani.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Aniniya kami. Maminaw, muuno, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, nagtibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, langga neda sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, mauna ni, good afternoon sa tanang mga ka-vibes nga nahumanag pangapi. Ang uba nangapi pahangtod karon, ang uba nag-enjoy sa ilahang snacks, ang uban subsub pa sa trabaho. Pero ang uban naghuwat na lang yun sa alas 5, no? Kay mo, ano na, time out. Apan sa mga ka-vibes na to din ha, nga padayong na ni Kaisi kay hangtod ning mga orasa. Basta naghangtod pa moon niyang gabi eh. Maayong hapon, ugmaing pagpaminaw ninyo, amping mo kanunay. Hello sa to ang team bahay. Sa mga ka-vibes, sa itong mga inahan, amahan, mga lolo, lola, mga auntie, mga uncle nga naara sa panimalay o niya, naglanog-lanog ang 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Maayong hapon! Siyempre, good afternoon sa itong mga ka-vibes nga nasa kadalanan. Pwedeng naminaw sa radyo, sa sakyanan, apan ang uban, always on the go. So they are vibing with us. Pinaagi sa ito ang FMR Philippines app. If Android ang inyohang gigamit, mga ka-vibes, go to Play Store, search FMR Philippines, click download. Once it's installed or downloaded, you can vibe with us anytime, anywhere. Pero syempre sa mga ka-vibes na to, nga doon ay igong oras ug panahon nga mututok sa to ang mga nagkadaiyang or to ang mga nagkalain-laing social media sites na ato sa Instagram and TikTok at FM Radio Cebu. Apa, nagpahigayon ta. Ug Facebook live streaming sa atong official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Onya, if naana mo, palihog og share. Aron daghan ang makahibaw sa atuang nindot nga discussion karong hapon. Hello to Jorine Garciano, atuang grabe ka loyal nga taxi driver, among suki. Jorine, amping kanunay na amang luod ning uban natong mga ka-vibes nga driver. Tanan among mga suking driver, hello ninyo. Maying hapon, amping kanunay sa pag-drive ha. Kinahanglan ninyong i-share ato ang official Facebook page nga gipahigayon ng live streaming. Ano man, na ay mga daghang kaayuhan, labi na. Kung ganahan mo mangita o ganabitaw nga, di na mo man problema sa inyuhang mga events. O, naatay mga events, giveaways. Doon natin mga nagkalain-laing mga paandar, bitaw. Every time doon natin mga kasaulugan. O, catering, kinahanglan ba mo? O, unsa pa mga pika-pika. Di ba lain-lain man tagusto? So, mo na kaayuhan na to this afternoon tungod kay ato gyung apil sa to ang pagpangalagad, no, ang pagtabang sa ato ang mga ka-vibes nga nakapanag-iya pud bitaw og ilang kaugalingong negosyo, ang uban nagsugod pa lang, ginagmayng patigayon, ang uban kanang nag-trending, apan syempre dili ko mapasabot nag-trend mao na dai na do na gihapoy mga challenges. Atong sukit-sukiton, atong sayran ug unsay mga hagit nga nagpaluyo sa ilahang malampuson nga mga negosyo. Para ma-inspire po mo, I'm sure doon na tayo mga ka-vibes karon nga sama nila, daghan kayog ideas, daghag brilliant ideas, apan wa nila na put into reality, no? Nga naman, mahadlok, basin og madasig ta nila na magmugna po tagato ang kaugalingong negosyo. Apan sa dili pa na mga ka-vibes, nako, mag-check ko no ta sa ato ang, ay naana, na present na sa ato ang Facebook live streaming si Shane Ann. Hello! Hello, special shout out to you, Shane! And syempre, ang ato ang suki, kaayo sila Isla Bonita. Present, kaayo sila Isla Bonita. Thank you, kaayo la Isla Bonita sa kanunay nga pagsubay sa ato ang programa na minaw dinhi sa Tesda Region 7. Ato mga ka-vibes sa Tesda, hello! Suki, ginana mo in regards ko ni RD Gam. Oh, very, very kanang bubbly kaayo si RD Gam. RD Gam, kanang sa mga kamubalik dire. Jorine, hello, pag-greet ko sa ako ang pasahero. Na pasahero, si Ma'am Sugar. Sugar, ding, ding, ding. Hi, Ma'am Sugar. Asa ka pa doon, Ma'am Sugar? Ay, kabala ka, you're in good hands with Jorine. Palihog sa daw og amana. Hello to you, Ma'am Sugar. Amping Jerin, ampingi imo ang pasahero and enjoy the rest of your ride. I hope malingaw ka karong hapon, Ma'am Sugar. Asa man ka muna? O ganito, madugay-dugay pa ka ba para makadungog ka sa ato ang hisgutanan karong hapon na. Hello to Marvin Ladera. O ang iyang ginagmayng patigayon, doon na ni siya yung mga baligyang pa. Naan siya? O sa'y baligyan ni mo karong hapon na? Mag hapon, malunggay pandesal. Na kay cheese bread, no, Marvin? Bangs Silog, all the way from Surigao. Marajaw ka, Rajaw. Bangs Kasura. Asa mang walking ni mo karon? Alright, samtang nagpaabot sa uban pa natong mga ka-vibes nga musubay sa ito ang Facebook live streaming, ay mag-check ko nota sa ito ang mga valid IDs, valid government IDs. Oy, kaya baba mo namo ni ang kompletong listahan sa mga government IDs. Sa tiko ha, kunan na mo ani. Driver's license. Oh, so kunan mo yung sakyanan, mag-drive mo, dapat na mo yung driver's license. OFW ID, kung OFW mo. Pag-ibig ID. Na di ID pag-ibig? Or di ba number na din yung ID ang pag-ibig? Atong i-invite si pag-ibig. No, natay pending invitation. So, dapat na may pag-ibig ID. Passport. O, na ako'y passport. Usap ako na check. Okay ba na yung pag-ibig ID? Ano ko pag-ibig number ra? Pero na ako'y love. Na ako'y pag-ibig. Charats. Passport. Check. PhilHealth ID. I have PhilHealth ID. Postal ID. Wala ko'y postal ID. PRC ID. So, para ni sa mga katong mga, ang sa tawagan na yung mga lisensya, no? PRC. Oh. Then, wapa ko'y senior citizen ID. Oh. Hello sa mga nai. Hay na to. Dara. Okay, later. Senior citizen ID. SSS UMID. Present. Nakoy SSS UMID. Nakoy teen ID. Voters ID. So, mo daw na mga ka-vibes. Ang ito ang mga valid government IDs. Diba mo? Ano mga yung two valid IDs. O, basta naakaad to, ma-approve yung dokumento. Charot. Ingon si Shane, present kaayo, of course. Very supportive, sister. Ganina rang buntag, nice outfit. Thank you, Banks. Nice akong outfit, no? Lately, nindot akong mga pilion nga outfit kaya itong mga guests, mga bigatin, mga business owners. Ayan. Si Marvin ay UMID ID. O, diba? So, if wala mo aning mga IDs or usara inyuhang government ID, you have to make sure you go check sa inyuhang mga local government units or madiretso mo sa mga ahensya sa gobyerno. Mahinungdanon kayo nga naa mo, ana, mga ka-vibes. Kaya pangitaon mo, good na. Gamiton na siya, mga ka-vibes. Before we finally talk about or introduce ato ang guests, mga ka-vibes, doon na una tay ipanghatag nga tickets alang sa Hook Up the Musical. Nako, karon na ning June 13, adlaw Sabado at the Sky Hall, Seaside, Cebu. Ang inyong buhaton, mga ka-vibes, no? Kung ganahan mo og ticket, inyo rag yung i-text ang inyong pangalan o ang inyong address o niya, unsa inyong oras nga gustong mutanaw. 4:30 p.m. ba or 8 p.m. nga show. So all you have to do is to text your name and then inyong address, tapos musultira mo. Example, Langga Neda, FM Radio Cebu, 8 p.m. show. Ano na inyong i-text? O niya, hatagan dayon mo namo sa ato ang tickets, no? Alang sa Hook Up the Musical. So mga mahiligon din ha o play, perfect ni ninyo. All you have to do is to text us at 0995-472-0802. Atong usbon, 0995-472-0802. Mao na ang ato ang official text line. DJ Liniel Perez is watching. Mayong hapon, gikan sa IT Park. Samtang nag-work, salamat. Sa mga nanrabaho diha sa IT Park. Amping. Basin gipang kapoy na mo, pwede ragid mo more rest for a while. And maminaw or matanaw sa ato ang programa karong hapuna. So maayong pagpaminaw ninyong tanan kay kung andam na mo, andam na pod ko. Lain na pod ang ato ang makatunan karong hapuna, no. Every time doon na tay guests, doon na gitay pagtulunan nga makuha. We get to learn giunsa nila ang ilahang pagpaningkamot, also to put up a business. Makahibaw ta unsay ilahang gihimo aron mudasig sila. Di sila mo give up or mupadayon sila or base naka-give up na sila ba, pero nibalik sila. Mangina na nga story. So I always want to everyone to get inspired gikan sa to ang mga bisita. So mo na ito ang tuyo karong hapuna. So ato nang sugdan, atong ila-ilahon ang ato ang mga bisita. Una sa tanan, atong ipaila-ila nimo ang founder and the owner of Isla Local. Muni usa sa akong paboritong palitanan og mga pasalubong para sa akong mga balikbayan guests. O, oh, diba? Atong ila-ilahon, the founder and owner of Isla Local, Queen Garcia Dionaldo. Maayong hapon, Queen!
1: Maayong hapon, everyone. Ka-vibes. Miss Langga. Miss Neda, no? Miss Langga Neda.
0: Langga Neda. Oh, ayan. How are you?
1: All good. Very happy to be here.
0: I am very happy also na naakadiri. Diba? Palihog di kong birami sa kanan. Wala mo mabira ang microphone, no? Alright! Thank you, Kayo, for your time. Karong hapon na, Queen, unya. Siyempre, excited ko, makahibaw. Ugun sa istorya, no? Sa Isla Local. Alright. Karong taod-taod, let's talk about that. And, lalain natong ila-ilahon. I'm also very excited kay kauban nato siya karon sa toang live show, sa toang program, no? Ang owner of Bon Appetitas and Operations Manager of Jeremy's Kitchen. Mga ka-vibes, let's all welcome May Deparini. Maying hapon, May!
2: Maying hapon! Hi, everyone! Hi, Langga Neda! Hi to all the listeners and viewers of 93.1 FM.
0: Yay! Kumusta man ang ato ang Huwebes sa hapon?
2: All good. Excited for this.
0: Diba? Exciting kaayo every time na kanang we get to promote, no? Something na love na to. Diba? Yes. Something na ganahan ta. Of course, part mong yun na, no? Marketing strategies. We promote so that mo sell, mabenta. But I always feel na tanan na tong mga ma-invite na business owners, mas naabitaw ang kanang pride ba, no? Na, hard work ni namo.
1: Yes.
0: Diba?
1: So,
0: muna akong gustong, muna ato ang gustong hisgutan karong hapuna, no? Ato sang sugdan ni May. Okay. Bon Appetitas. Of course, pag moingon tag Bon Appetitas, magpagkaon ba? Oo.
2: Yes.
0: Unsa ni siya about ang Bon Appetitas, May?
2: So, the complete name is Bon Appetitas Maison de Charcuterie.
0: Okay.
2: So, sa name itself, so we offer premium charcuterie na services.
0: Okay. Again, charcuterie. Asa mga ka-vibes ato din hanga. Charcuterie. Kana bitaw pika-pika ana. Kana ibutang ugbo, I'm sure natay mga listeners kusog kay kumanghod. And a special shout out to my sister Donna Avignante Dinopol. Kusog kay siya na muna mong na ugbo, aboard tawag na.
2: Yes.
0: Mabutang-butang diha. Butang diha whatever. So imo on na inyo ha.
2: Yes, so we have the cold cut, so the salami, opa, prosciutto. Mm-hmm. Then we also have the premium cheeses.
0: Mm-hmm.
2: So we have emmental, we have camembert.
0: Yes.
2: And then we have the Gouda herbs na dili kay nimo usually makita sa supermarket. So we have a local supplier kung asa na mo siya gikuha.
0: Mm-hmm. So mao na ang Bon Appetitas, no? So kanong na ay mga para ni siya sa mga kanang mga catching up. Bisag unsa nga occasion actually?
2: Yes. So ideal for weddings because our cart is very pretty. So ideal for weddings, corporate events, mga celebrations.
0: So it goes with the cart.
2: Yes. Mm-hmm. So we have the mobile na cart.
0: Mm-hmm.
2: And then now we're also offering the charcuterie gracing boxes. So
0: okay.
2: Katong mga tapulan mag-set up sa ilang balay. Tapulan mangita sa mga supermarkets, right? Sa cold cuts of cheeses that they like and hindot na pairing.
0: Mm-hmm.
2: So we are offering that to our customers para mo-order na lang sila.
0: Ayan. And this one is sold per box. Pwede yes. Di siya necessary that we get the package nga na ay cart.
2: Yes, that's right.
0: Nindot.
2: Yes.
0: So, kung ano siya ka nang, for example, pwede na ako i-gift, ana, no?
2: Yes, that's right. Nice for gift.
0: Oh. Mahapir ako makadawat ko, ano yung man po. Labi na yung, di ba, like, wine, no? Karon.
2: Yes.
0: Karon ka lang. Okay, I'm very excited, no? Of course, later, nako ilain pang ipangutana. But sa mga ka-vibes na to, nindot kayo nga ka nang, naatay mga suppliers ba, na makasabot bitaw, how we feel every time na atay milestone sa kinabuhi. Although nindot nga mangunay ta hands on ta apan kana lami ra bapod nga kanang dili na bitaw ko magunahon na di na ka mam problema. Di na ka mag worry and you are sure no, you're ensured na ma-enjoy sa imong bisita. Diba? So I'll get to know more about Bon Appetitas, but you also have Jeremy's Kitchen. So this one is the catering services.
2: Yeah, so Jeremy's Kitchen is owned by my husband.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, of course, as the wife.
0: Yes.
2: Supportive atong role.
0: As a supportive
2: and,
0: wife.
2: Yes, and someone who came from customer service and operational leadership, because I came from the corporate world before I set up my own business. So I'm the one managing operations,
0: okay.
2: So from marketing, sales, finance, customer facing na mga stuff. Ako ana.
0: Okay.
2: For Jeremy's Kitchen, we're offering home cooked na mga food. So we have food trays, pack meals. Yeah, we're soon gonna venture into catering, but small events lang.
0: Sakto ko, no? Inyong, si mama mo ay lami mo himog tosino.
2: Yes.
0: Ang maulagi na. Nakatilaw lagi ko tosino ni mama babay. Si Shane Gidbanga pa si Ugda. O lami king tosino ni mama. O diba? O sa tuwing nga ni mama gali?
2: Lorna.
0: Tosino ni Lorna. Anak man. O kailan na dayon ko ka? Tosino ni Lorna. Bitaw, no? Ganahan ko. Later na ko ipangutana because you're doing business with husband. Maghisgotag ka ng trabaho with husband. O kaya ako lisod siguro trabaho na akong bana. Pero later, anak po, tanindot ba na inana, no? Kaya na business, kinangan ba teamwork, no? Niya, you start a business, dili ba all the way, all the time, right away na, adayon kay taon na masuhulan, kamu-kamu ba ya, yun? So later, tama, anak May. Basta right now, ato na naila-ila si May, na siya, yaha, laha ang Bon Appetitas and Jeremy's Kitchen. So later, more pangutana for Bon Appetitas and Jeremy's Kitchen. Ari na po ta sa Isla Local, si Queen, alright. Unsa'y story sa Isla Local? I love the name, by the way. I love the brand. It's Isla Local. So tell us about Isla Local. Unsa man ni siya?
1: So Isla Local actually started good as an e-commerce marketplace.
0: Okay.
1: So if you remember, katong BizHero.ph before, it was a business directory we made.
0: Mm-hmm.
1: We built during the pandemic. The purpose lang yun for that is we want to help small business owners.
0: Mm-hmm.
1: Kay I'm from the digital marketing industry. My husband is also a web developer. So niyan ako niya, let's do something for them. It's like a love project ba for everyone at one time. And then actually Jeremy's Kitchen was one nga among natabangan at one time.
0: Diba? Small world.
1: So kuanto siya, directory lang siya dayon. Eventually na naman gwidaghan mangutana unsa man mo pagpalit. So it's very hard for us to manage everything. So I told my husband again, can you add to cart para dito na lang.
0: Alright.
1: So ilan na sa dengue workout. Actually it started 2020 then hunungo na tanam mo.
0: Okay.
1: Kay naman may main nga business.
0: Trabaho.
1: So nag-udat man.
0: Oh yeah. Okay.
1: During that time a lot of people were looking for co-working spaces. So nikusog na sad to siya balik. Then that's when I said na it needs to continue.
0: Okay.
1: Kay bahalag side project na mo. So until adto na butangan na mo e-commerce.
0: Okay.
1: I talked to my mentors. Kay na masad me mentors na sa tech nga industry. So I talked to them. Then they wanted na i-tighten jud ang market. Dakan magud mi category sa directory.
0: Yes.
1: So dili kaya na mo tanan.
0: Okay.
1: Smaller gud mi nga team. So mo to nga ana siya nga what's one thing you wanna sell?
0: Okay.
1: So since I'm the type nga ginahan jud kay kog handicraft,
0: yes.
1: Kay creative magyud ko by nature. So kanang ginahan jud kog anything nga handicraft kanang mga kanang sa una sa college kay akong bags kay kuan jud na kanang mga native
0: nga. Okay,
1: doon raman ng USJR o gang Metro.
0: Oh, yeah.
1: At doon dito, tanatanaw ko sa ilang mga bugs. Ano, yun ako fascination. So, ganahan ko handicrafts niya. Mo-paint sad ko. So, wala may marketplace for artists and artisans.
0: Alright.
1: So, that's when, yan ako nga, what if not just Cebu, but also we help mga artisans from Luzon, Visayas,
0: and Mindanao.
1: The different islands nga remote yun.
0: Yes.
1: So that's why it's Isla Local.
0: Alright.
1: Oh, so island kay, I want man nga murag isla nga S common naman. So isla para mahinumduman siya ba?
0: Correct.
1: Oh.
0: Isla, para jalan. I love the brand, Isla Local, no? It actually, syempre ka nang, like, well, langita bitaw o ka na, I think that at the time na nakaplagan ta mo online, I was looking for, like, Christmas gifts, I guess. Katoy ko, nice, ana, but the park lang, sige lang, scroll, I didn't order until, mana din to. But of course, right now, now it's Isla Local and it still functions the same way. A directory na dito na i-add to car. Dili siya directory. It's like one place na ano yun for all the ang sa tawag ninyo sa mga products or companies or yan na naasa inyo ha?
1: Actually, for right now, ang website na mo is really still the directory. It's like the marketplace na kaya na naman may add to cart.
0: Yes.
1: So, na naman may inventory. Sa back-end na dyan inventory. So, with BizHero, we have 1,000 businesses man dito with different categories. With Isla Local, focus rigid me sa mga handicrafts or handmade. So, ang inyong makita sa Isla Local is not just our puso products.
0: Yes.
1: So, naasad me dito yung mga vendors nga mga bag-uragyod gasugod o kanang mga dried mangoes,
0: yes,
1: mga artisanal chocolates na dito. So,
0: may mga dried canned, ano?
1: Yes, candles. So, daghan siya o kuan.
0: So, na-mention ni Queen, no, ang puso na items, puso bag. It's really, it looks really puso-puso, mga ka-vibes. So, kanain niya nakita karon sa tuang live streaming. These are all purses na puso. And then, sakto no ang coin purse.
1: Yes.
0: Kasi mo sa
1: wristlet.
0: Wristlet. Ayan. So perfect siya nga pang giveaways. But you also like kanang cover mga wedding giveaways.
1: Yes, ma'am.
0: Daghan po, baka kita ko permi na mga orders, yeah. Busy ka ayo. And speaking of wedding giveaways, o, diba? June, perfect time. Pero yung biya sila dili, June ang wedding month, no? Kuan ko, no? Asa ba? February, December, lain-lain mo sila, okay?
1: Sa una, June, but now, burr months
0: ko, no? pero, based sa inyo hang experience, kay kamo mangyad ang nasa industriya, grabe gyud ang demands when it's June. Tama ba? Or depende gihapon? Ikaw, May?
2: Bon Appetitas is very new.
0: So this
2: year namin nag-start.
0: Okay.
2: It's actually our first time to join the katong
0: wedding expo. Yeah, because you're joining the wedding expo karong
2: June 27-28. So it's Kasalan 2026.
0: Ayan. Okay. So first man, no? That's why di pa kayo ni mo ma-compare. Pero ikaw, Queen, ano ba ka nang since nagsugod ang negosyo, lain-lain ba ang buwan nga in demand ang mga giveaways?
1: Actually, kami bagulan sa Judmi nagsugod with the puso.
0: Puso, yes. Correct.
1: E-commerce man siya, mas ni focus me sa back-end.
0: Okay.
1: Karo na gid me nag-produce our own. But so far, kasagaran dito sa mong bulk orders kay weddings.
0: Weddings, o, diba? Because nindot ka ayaw nga, labi na, destination weddings. Ikaw, destination weddings, dili tagadari ang magpakasal. Tagain ninyo og puso, mga purses, wristlets, mga ingon, ana. Diba? So nindot kayo, perfect ka ayaw, diba? Yeah. And because, maulagi na, kay bago pa man sila, no? Pero yeah, I feel that, June, daghan gugi hapon magpakasal. That's why daghan po ang mga, kanang, gatherings, receptions, mga nana ba. So, right now, kumusta ang ano, nana ba yung nagpa-book or ano, wala pa?
2: For Bon Appetitas, we have one for July.
0: Okay.
2: So, none for June.
0: None pa, okay. Mabisi pa mo sa kasalang man, pero after ninyo, well, nagtanaw mo din, hey, after ninyo, wala, ganahan ko mag-Bon Appetitas sa kong wedding. O, inaana, nindot kayo ha, not just wedding, but maybe like kanang gathering ba, yes, no? Reunion, mga ingon-ana, or kanang mga kasal, diba? Not just wedding, but kasal, but anything, any occasions, milestone.
2: Yeah. Actually, even birthday, our very first event was a birthday celebration, yung pickleball lang yung theme. So while they were doing pickleball, namin sa kilid, we were serving the charcuterie and wine.
0: Ah! O saan na pickleball nga nangahubog na, di ba makahubog ang wine?
2: So light naman ang wine, so 6%, 7%, so okay lang.
0: Kamo sa jud no, daghan kay mo paandar pod sa kinabuhi pero nindot na good for the business. Tinuod no, kay nag-think pod ko nga ganahan ko ginana ako ang celebration, mag birthday ko na ko kanang whatever diha sa kilid no. So yes, kanang na ko giveaways diri nga ano puso wrist purses na na ako pa
2: charcuterie.
0: Ganina ba? Off air. I was telling May, kung May, hindi ko kayo ba mo-pronounce, Anna? Charcuterie.
1: She's bored na lang.
0: Sinood yun na. Haka ng suffer. Of course, ganahan ko, Anna. Sunod-sunod ba yan? Hindi ko kayo ba mo-pronounce. Basta ka na. Wala rin ako sa charcuterie. Ayan. Diba? Nindot kayo na yun, Anna. Diba? Makaano siya mga ka-vibes? Kana bang ang experience bitaw na ma-enjoy ninyo ba? So, how do you, who's in charge of choosing unsay naa sa board?
2: It's actually me. And the ones that I put are actually those nga kanang cohesive ang ilang mga flavors. Mm-hmm. Because ang Filipino Cebuano nga palette is very picky. Nilayuban nga wala pa nakasuway o kanang lain ng mga cheese because we're so used to the cheddar cheese that we can buy from the supermarket. Oh. Nya, kung makatilaw sila o even the red cheddar kay isog na sa uban. So how much more the other cheeses? Mm-hmm. So kana I make sure nga subtle lang ang ilang mga flavors para dili pod kaayo.
0: Yeah, it's overwhelming.
2: Yes.
0: And of course, you've mentioned kaganina, before ka nag-put up sa business, nagtrabaho gid ka naka sa corporate world. Unsay nahimo trigger or turning point nganong ni focus ka or nag-put up ka sa business ning undang nakasay mo hang trabaho?
2: Yeah, so I've been in the corporate world for 19 years in total.
0: Wow.
2: And focusing on banking and finance ang iyahang kanang industry.
0: Okay.
2: But I think late last year, I decided na I wanna manage my own time.
0: Why? Unsay nahimong turning point ngano man?
2: And we're aging, so sometimes natay mga sakit-sakit, we wanna get more sleep. Normal na sleeping hours.
0: So right now you get to do that, no?
2: Yes.
0: You have your own time, of course, kasi ikaw may moingon dawaton ba ni nako or not, oh, diba? If you don't need good nga inana dayon kadaghan ang nagtanong si watching from Singson, Guadalupe, Lorna Arong. Mao ni si Tosino ni Lorna. Mommy Lorna. Kailan na job? So, kaila kay kunimo gyud. You're a household name. Let me tell you that. So, okay, so now you get to do that. You have enough sleep. You can spend time with family, diba? Naanak kay anak.
2: Yes, so we have one kid, 11 years old.
0: 11 years old. Now you're doing business with husband, Jeremy's Kitchen. How is that? Dili lisod working with husband. Kana ni tan-aw man. Murag lisod. Listen, like, tan-aw siya ni mo.
2: So there are challenges pod, no? Because again, as a business operator, sometimes I wear the hat of an operations manager.
0: Correct.
2: And sometimes medyo maldita and strict ako sa kusina.
0: Ay, okay. Pero inana jud imong personality. You're that kind. Inana ko sa balay. Of course, different siguro tanata sa workplace. Here, I'm this one. Kaniyo. Ko. But sa balay, labi na kung you're the, di ba, you're the wife, you're the mama. Siya, no, inana ko. So, inana gid ka.
2: Just sa work.
0: Sa balay dili. Pero now you're like doing business with husband. Mugawa
2: siya. Right. So sometimes I'd remind myself to, you know, kanang hinay lang gamay, tone down a bit. Luwi na si husband.
0: Murag ni smile naman po siya. Murag siya po ang murag kanang appeal siya sa kanang lupon bitaw sa mga bana nga okay appeal siya ana, no? Very very kanang kuan buutan ba. So si husband ang muluto.
2: Yes.
0: Ay, okay. Unsay specialty sa Jeremy's Kitchen?
2: We have beef caldereta. Kana iha dyan ang best seller ang beef caldereta. And we have the grilled pork belly and the grilled tuna pa nga.
0: Nagkakuna na din mini queen mo order ta.
1: Na-imagine ako.
0: Kasi next celebration ni mo queen. Kasi man ako order na mini queen.
1: Nag-imagine ako.
0: Diba? So I'm kanang kaano, kanang nindot because you get to do something together.
2: Yes.
0: Unya, sakto. Si husband also naka-focus sa business or na siya
2: work? Yeah, naka-focus siya sa business.
0: Dili siya scary? Nahadlok ba mo na wala na mo eh, di ba na mo gyud may stable nga sweldo unta kung nanrabaho mo tarong and you have your benefits. But now you're putting up your own business, wa mo nahadlok?
2: It was scary, so we had that koan pod in mind,
0: and then unsay
2: nagdagan. We thought na we really want to give it a try. And then so far things are okay pa man.
0: Yes.
2: So
0: kay bago pa no. So pila pa ka nag-year na ba? Nagtuig na.
2: Wala pa. I left my work mga 3 months ago pa.
0: 3 months so, pa. O bago pa. That's why naamo diri mo tabang. I will make sure, I will commit to help no mga businesses nga nagsugod pa. Nako mga ka-vibes, Jeremy's Kitchen ay tuna pa nga, ay grilled pork belly ba to? O manginana. Yeah. Lami, pwede rin mo musuway, na ipakap, na ikaan mo, na special participation si Lorna. Uy, ang tosino ni Lorna, pwede na siya pang ano, giveaways.
2: So actually, the tosino, we're offering it sa Jeremy's Kitchen po.
0: Oh, diba?
2: And we're even looking for kanang shops where we can do consignment para we can sell it.
0: Oh, diba? Mm-hmm. Ingon si Lorna, sige, jud ko watch ni mo since padalhan lang niya tika og tosino next time. Maumanggani, ma Lorna ba? Diba? So, going back, no? Sometimes na inana, no? Kanang mas scared ka to start something. Pero mag feeling no, kasalalay mong gudriya mong kaugmaon. Diba? But kamo, so far, it's doing good. And of course, we will claim na it will be good, no? Hangtod na.
2: Manifest.
0: Manifest, yeah. That's correct. Manifest. Kamo, Queen, doon na ba inana sa inyuhang experience? Of course, medyo taod, no? Since pandemic. But, naagihapon mo sa inyuhang tagsatag sa katrabaho until now ba? Or
1: wala
0: na-focus
1: na?
0: Naamuan na nga moment? Kinala mo focus sa nahadlok mo?
1: Actually, ako gyud ang full stop ko sa akong agency last year. Okay. Kaya ganahan ko i-push si Isla Local. Then si husband ako, si Ron, ano pa gyapon siya? Web developer gyapon siya, but online.
0: Online. Uh-oh. This siya gyapon. Na siya trabaho, but sa Isla Local, he's also helping you.
1: Yes. Actually, he's the one answering some of the questions.
0: So siya ako nakadeal
1: mo. No, ako to.
0: Siya ako kadeal. Nami moment ni Carol. Love na mi Ron. Nami moment.
1: Mali ko. Ako gito ang first ra. Ako tanan as in, mogid na ang struggle kay kanang feeling na ko kay ako sa kay kaka-control ko sa quality and everything, but then dinajud na ko kaya. Ato naman ko mostly sa operations, ato na sa production, maghihap sa leather. So siya ang mahabilin, so alright, siya na ang mag-answer sa mga inquiries.
0: Kumusta pod mo work? Kumusta man pod mo working together? Ano po? Ah, magtiayon. Oh, unsa man pod? Namo na nga moment nga medyo ano pod ka? Niyam control pod ka sa mga cell. Nao man lagi ba?
1: Ano, yun ang asawa.
0: Diba?
1: Pero ano mong good, kami ni Ron, we've been working together ever since yun. Okay. Since nag-start namin sa business before pag yun. And then, ano lang, karun lang mi nga murag, grabe among tandem nga ikaw ani, ikaw ako ani, murag inana.

0: May tabo.
1: Ay, ganahan ko, Ana. So, syempre, kay, syempre, couple baya mo, magtiayon baya mo, naagi oras nga work mode. Na napoy, yes. Napoy kanang oras nga as husband and wife. Kay basin ba, any time of the day, work mode mo. Ano, ang kuan na pa'y order si kuan. Naniod to na mo. Dili, ang deliver na. Oy, dili, nato'y order dito online. Ano, wak na lang yun mo'y as husband and wife. Basin inaana, dili po.
0: Dili. Dili po. Nagya po, in between. Pwede yes. Manin mo siya ikuan.
1: Dapat na'y love, kumustahon love and bebe time.
0: Like, time kami, love, love time. Kami ni Ron, nami sa Balay, kami nag-operate karon. Wala naman mi store. So, sa room siya ako na ako sa sala. So ako siyang chatan o sa hi kay di naman siya managad. Sige na siya trabaho. Okay pa kadiha. Murgila mo yung nakasako ng mga inquiries.
1: Mitaw, no? Because sa hi inana, no? Labi na kayo ng, of course, starting, parehas mo ba nga nag-focus, niya ganahan mo nga, dapat, like, of course, di perfect, but dapat sana hamugaway, plaster, no? So, that's very important na itong i-highlight. Labi na, I'm sure dati mga naminaw na ito ron o nagtanaw na ito ron. Ngayon na, family members, relatives, ang ilahang kauban sa negosyo. But sana, dili the entire 24 hours, 24/7, work mode mo. Dili mo, basta nang ending, mura na lang mag-business partners. Yeah. Diba, May?
2: True. So, dapat na adjust separate times. So, na-work mode niya, dahil na po isingit po ang husband and wife na moment.
0: Sa amo ang aside, like every, like, inigmatag yun, trabaho na, mamahawan na. But, ika, and sa day yun, phones off, wala na. So, mag-chika-chika na lang me.
1: Yes.
0: Then, on weekdays, work, but on weekends, usually, mga, after me, mahumanog deliver, tanan. So, mag-date me, if napay time, inika, Saturday night. But, Sunday, amo argid na. Family, good na nga time. So, wala may deliveries, ana.
1: Yes. Dapat inana, di ba?
2: Oo. So, sa kami po ni Jeremy, is Monday man na ang off ni Jeremy's kitchen. So, off na siya sa Grab, and we don't accept orders online.
1: Okay.
2: So, that's our day nga mag-date-date po. We go to the city, we do dates.
1: Di ba? Because ako, I'm always very kanang interested ba, kanang unsa man if you're working together, especially mo lagi, husband and wife mo. Di ba? There are really times, bias siguro ko, no? Pero akong feeling mga baba, mga misis mo, may maldita ka, ayaw ba? Aloy kay mga bana, no? Pero, based on experience with ako, ano? Pero, what I'm trying to say is, while yes, no? You guys are working for a better future para sa inyong family, pero dili unta, mausik, ang love, ang relationship that you have just because of your business.
2: Yes.
1: Diba? Very important. Okay, kini, very interested ko. Since si Jeremy mo ay hands-on sa luto, doon na ba po kay ipang hambog na luto din ha sa koan?
2: Ikaw may in-charge siya. I do the quality control.
1: So, di ka kamumuluto, good.
2: Kay ba ako maluto?
1: Pwede ka confident.
2: The pasta na kuan. So, siya, nana. Assistant ko niya usahay.
1: Ay, okay.
2: But I do the quality control.
1: Okay.
2: So, if naim kuan nga, di ko ganahan sa kuan, sa presentation, or overcook sometimes ang kuan. So, kana mo, feedback ko.
1: Ay, okay. So, si Queen, you've mentioned, dilig ka o himo-himo, mugna-mugna,
0: yes.
1: And you also paint. So, kining mga puso, imuhagid ni?
0: Oo.
1: Ay, nako. I'm so proud. Naka-order ko niya.
0: Thank you, Kayo.
1: Of course. I really love it. Mo na akong pangmalakasan yun. Because every year may muuli, Alfonso Cavite. So that's not Cebu, di ba?
2: Yeah.
1: So unsa man ako ipanghambog, unsa man akong dalon, and I always bring, of course, the usual dried mangoes, our otap, and it's every year. Parang to me, for me na lang, maragi na ba? Finally, na ila-ila na ako, nakita na ako si Isla Local. So now, na ko'y something else. Ang pinaka-recent kay Moto, balikbayan from Canada, ang kong gihatagan. And they're very, very kanang happy. Naaman to'y katong history or
0: yes.
1: Ilag yung gibasa and then they're very proud that they get to own something ko nung Cebu kaayo. So ang uba nila wapakatilaw sa puso but they're very familiar. Ang uba nakatilaw na and then they're very amazed that it's a purse or kuan. So ikaw imuhagid ng mugna.
0: Yes. Mm. Yeah.
1: You have two versions. The one nga medyo murag cloth, thread. A thread. That's
0: Hablon to siya.
1: Yeah, that's very nice.
0: We're actually helping the community of Habloneras in Cebu. Kaya it's dying.
1: Asa ang
0: Argao.
1: Argao, oh, yeah. Okay.
0: So, daghan mi communities nga gi-help. Actually, even Vadian, even as far as Albay, namik mga communities, Negros. So, daghan mi gi

0: Bangan nga communities, because when I did the murag thesis for Isla Local, kana nang interview jud ko mga weavers, and then hearing their stories, but I felt like murag I have to carry that mission nga I need to help them. And even kanang mga Christmas tree makers, kanang mga inana gikan sa tukog,
1: yes
0: so actually isa to siya sa nakapapush gud na ko nga igo gud na ko sa isla and have to leave the other business. Kay I feel like kanang mas tabangunon gani sila.
1: Yes.
0: Where they're great with their craft, but they don't have the kanang resources and capacity to bring it online. So, ang pabura, katong kamao.
1: Tinuon.
0: Pero sila, murag maghulat ra gani silag orders.
1: Tinuon na.
0: So, sayang their craft and sa ilahang talent. So, muna na lang na among gihimo nga mo-source me, then human we kuan, we help them sell.
1: Yes. Oh. Exactly why I was telling my team, no, na every time makakita sila, na kibawin sila na ako'y delivery, sa muna ako, iniksakan na ako'y bit-bit. Or, ako ipakita, ako ipangham, so, ha, that's nice. Ako, yes. Anak jud, I always make sure I order local. It's really, it should come from here. Of course, you have other orders, no, online, but mas daghan ko, mas maningkamot kog mangita, no, nga, kanang our very own. Or if it's food, dinhi siya sa Cebu or what siya sa mga kanang mga dagkong mga malls commercial. Or commercials. Yeah. And then, nothing against, no, but I think it's also fair, no, nga napoy mga pipila na mo nga believer nga arita sa mga ginagmayng patigayon.
0: Correct.
1: Diba? Because I think kuan na pud siya na at least pares-para lalain ang market sa inani, lain pud din hi. And it's nice. I hope inana pud mo mga ka-vibe sa mga naminaw na to karon nagtan-aw sa ato ang programa karong hapon. You get to ano experience ba na unsa ang kanang homemade unya a few people ang naghatag sa ilahang oras, panahon, and expertise to make sure inuna na kanindot ang presentation, kalami if it's food, and kanindot ang craft or ang material, no? So kana, how many hours ikaw Queen, no? Ang imong mas spend kung maghimo ka, daghan ba kay kag orders? But you have mga
0: tingtahi. I have team naman. Di jud ko manahi akora ang mopahimo, akora mo sketch, mo kore mo pahimuta, mo pili sa leather tanan. Yeah. Ako ana sourcing. Then turnover na nako sa among team. So pero mag-monitor gyapon ko sa inventory kay ako man gihaputig kuan nga kaninga order ana. So delegate na lang nako ang uban.
1: Ikaw May, when you like prepare, no, ikaw ra gyud or na is someone else pod helping you?
2: Especially kung daghan. Me.
1: Ay, okay.
2: Yeah. And then mo help na lang sila dito na sa event. So ingress o okay, egress na lang.
1: Ato ta sa how do you call that? Booth. Oh, no, not booth. Cart.
2: The cart. Yeah.
1: Okay. So we get to if we book, okay, na koy event, I book, how much is the cart?
2: Depende siya sa number of packs.
1: Alright. If it's, pila man pinakagamay ng number of packs?
2: 20 packs.
1: 20 packs. So, unsay bagay sa 20 packs ng birthday celebration nilangga neda. Okay.
2: So, we usually have two choices of cold cuts and then two choices of premium na cheese. And then we have fresh fruit. We have strawberries, we have green grapes, we have blueberries. And then we have the wine.
1: Alright.
2: Our wine is a sweet na wine. So, dili siya katong apod.
1: Oh, na may hindi ganahan.
2: So this one is sweet. It's a nice na palate cleanser so after eating cold cuts and cheese, inom kagamay, dili mo hot doon.
1: Nakoy kaila, grabe, higihimong tubig ang kuan. Asa man natong kaila na diha busy-busyhan, no? Grabe, himuog tubig ang wine. Why? Tubig juice.
2: Yeah, so this one palate cleanser lang jud siya and then you take on the next bite.
1: Okay. So pwede 25 packs. So
2: for 20
1: packs. So inana. So naana na siya then of course amo aman ang venue do. So yes, adto na mo we give you the details of the
2: and
1: venue.
2: We just serve it.
1: So naitao na maman sa cart. And then pwedeng sabay I get Bon Appetitas and then I also get Jeremy's Kitchen. So pwede po din ana.
2: Yes.
1: Nakasuway po mo May nga kamo na po yung ipapangita sa venue. Wala pa
2: so far. Ay,
1: but of, if inayin ana pwede kamo na mana willing rapod mo. Di pa po mo sure.
2: Dili po mo sure. Wala pa may katry.
1: Basi mahinayak okay. Sila na di pa daw sila sure. Erase
2: Okay, basi hindi dili makamit sa standard sa kuan po.
1: Correct. Yeah, yeah. Okay, sa mga naminaw karon, og nagtanaw sa live, erase, erase, erase. Ayaw sa ato ninyo ko anak kay dili pa ana, bag-o pa man no? Sa so, mag-focus lang sa sila sa katong Bon Appetitas and the Jeremy's Kitchen. But at least you now have an idea. So pwede mo 20 packs. Yes. Pili pinakadaghan nga kaya ni or will
2: na 100 packs.
1: 100 packs. All right. Oh, so pwede siya sa birthday, wedding anniversaries, mga get together. Yes. So kung sa nga party, pag mong na mo party. Diba naman na, uy, Father's Day. Oh, basta na yung mag-Father's Day nga barkada, pwede. O, mga, tanang mga friends nga mga papa, pag-order mo sa Jeremy's Kitchen, then naamoy Bon Appetitas nga ano din ha, set up. Pwede kaayo. Si Queen, pila kadaghan na ang na-serve ni mo or na-prepare ni mo nga mga puso. Giveaways. O, nga puso, ano, purses and wristlets.
0: Actually, na, di na kukat. Di, oh. Wala pa kukat. Wala pa kayo, give me ka trace na kay oh. Sunod-sunod. Gani. Yun, among...
1: Inyong orders. Oh. I saw one nga wedding giveaways nga yes. Imo pang gibutang papod o kanang laing butanganan o girap papod. So, in ana, no? But mostly, right now, recently mga for weddings.
0: Yeah, recently, na nami bookings for weddings, okay. Na nami gi-prepare, nasad mi corporate pool, mm-hmm. Nga gikuan. So, kana kasagaran din, nasad mga balikbayan, kana mm-hmm. Bago pa sila nakakita, then mayon sila mo larga na mi tomorrow. Oh. So, as long as it's not wristlet, kaya wristlet is pre-orders, mangyun. Yes. As long as it's not wristlet and available ang amo ang mga puso, so mm-hmm. Pwede rin yun kayo mi mo deliver mm-hmm. On the day. So, yes. Most of the mong giapas right now, nga daghan mi og stocks yun.
1: Alright.
0: Oo, para anytime ka na naagyun. Correct. Kaya makasabot man ko sa uban, nga karun pa nakakita, then mm. They want to bring it na.
1: Tinood.
0: So, kana among gipaningkamutan. And also with the wristlets, naningkamut tinga mag-stock yun, magdaghan.
1: Kasuway ko, na ako'y dinalian, yeah. Regaluhan, yeah, nag-message ko niya, I just need one set, and ko, naabay anang on-hand, nga ready because ay akong i-gift. So, nakatiming ko na, but yeah, I hope na, inaanag yun ba, makastock o daghan because right after this one, sa to ang guesting, I'm sure, anak na dayon, dari nga, na ako'y anak man. O, pwede naman mo pre-order, pero, pwede naman mo mamasin ko, they're very accommodating, ma-reply dayon, ang Isla Loca, kapila na ako nakasuway nga man ako inquiry mo reply na yun very ikaw or si Ron ga reply siya
0: ako,
1: ikaw
0: ako kat, before ako siya bago rin ako siya gay hire
1: bago siya gay hire
0: last week na siya kay dinigin na ako kay
1: oh,
0: kaya siya may sayangan nga wala rin mo gay reply yan so naapa ko sa production team and kung ikaw na reply kay Kapuy na
1: gani no oh. Pero it's very welcoming kayo very accommodating I mean ang Isla Local so pwede na dyan mo inquire and then mo try kung kinahanglan mo magkanang kanang dinalian ba last minute basta hindi ay naa sila available 'di ba ayan ako I'm kling very happy nga naila-ila ta mo no and I'm really hoping nga I'm praying no nga mas daghan pa ang inyohang orders mas yes, mulambo ang negosyo yes, yes, 'di ba oh because this is such a really great kanang bitaw negosyo no nga ma-appeal bitaw mo sa milestone sa mga tao ba no
2: yes.
1: But normally inaana man no mga couples which is kung wedding no
2: mm-hmm.
1: If I host weddings, they make sure nindot ang alam ni ang pagkaon. Yes. Mag-think og mga gimmick. Yeah. And most of all, they wanna make sure memorable ang giveaways.
2: Yeah.
1: Diba? Dili kay basta na lang. Mm. Mm. In ana. And these two women, no, mga ka-vibes, no, naa sila ana. Naana sa ilahang negosyo. Of course, with the support. Sila ang mga very supportive and loving paris na naadari ng mga bana. Kano kaayo? Kanang, I'm very happy na kamo ako ang na-feature this afternoon. And, of course, May, kasalang bayan?
2: Yes, so we have Kasalan 2026 at mm-hmm. Ayala Activity Center on June 27 and 28. So, during mall hours na siya.
1: Mm-hmm.
2: Registration is free, so walay bayad. Couples who are planning to get married can join or even the single mm-hmm. people can go there and why not? Mas ang ganahan di ay, you know.
1: Mas ang ganahan ng kamangantoy. Diba?
0: Unahon lang.
1: Unahon lang. Unahon na mo book. Oh, pwede naman mga book na nag 2 years. So at least na kay goal. Lalo, tapat 2 years. Inigawas na sa Ayala, dapat na ana.
0: Ma-pressure na ka.
2: Yeah, so please visit our booth. Okay, na siya, na contest na most popular booth.
1: Ah, inana. na. Uy, mga ito mo, ato ta dito. So, unsa may gimmick sa booth ni mo dito, pero ato na nga ito on.
2: Yeah, so we will serve charcuterie and so cold cuts and cheeses and wine for people who will visit the booth.
1: Mm. So, mga wailingaw, pwede ta mga ito. Tilaw ta dito, mag-wine-wine ta dito. Basta hindi na dito ang the one. Oh, ni ato ka nga single. Igawasin mo sa event. Ay, naana. Oh, di ka maka-
0: Bitaw.
1: Di ba? Oh, nindot na siya. And if they wanna reach out for orders sa inyo ha, magpa-book sa inyo hang cart, asa man sila mo reach out?
2: So, they can just visit our Facebook and Instagram pages. So, for Bon Appetitas and Jeremy's Kitchen. So, mm-hmm. we're active naman po online.
1: Mm-hmm. Yeah. So, paspas po ni sila mang reply.
2: Yes. So, for Jeremy's Kitchen, ako ang tig-reply.
1: Tig-reply.
0: Balik.
1: Diba? O, nga, sa Isla Local, asa man pwedeng mo reach out? Unsay mga, asa man mo ro? Nakabay mga, mga activities nga pwede sila mo visit na?
0: Nami sa Cebu Food and Wine Festival sa Crimson. So, we will be there June 13.
1: Oy, hapit na.
0: That's one day lang.
1: Mm-hmm.
0: Then, we will soon be available na sa isa ka mall here in Cebu.
1: Oh, sa city? Cebu City?
0: Cebu City.
1: Oy, ako na atangan ha. Yeah. Let me know.
0: Yeah, we're still producing sa mga puso.
1: Ay, oy, nindot na, no?
0: And we want it to be more accessible sa mga tao. Kaya a lot of people are asking ba nga kanang physical store. Kaya we used to have stores, a store before.
1: Mm-hmm.
0: So now, amo siya gikuan nga, ma-available siya for everyone.
1: Yes. I'm very excited, Ana. Puhon, no? Balitain ko para ato po nang ma-promote. But of course, ako lang, ato lang pagian, inig-check ninyo sa Isla Local na other products dito.
0: Yes.
1: No? But not na dito, mga whatever. You just click it. But of course, sa mga mahiligon, no? O mga arte-arte, mga, kanina bitong one of a kind, kanang lingion bitaw, ang imuhang bit-bit, kasaway ko, Ana, nga gilingi siya dako ang puso. Pero wala na ako mong gihatag. Pero nagamit sa anak ko. Ano sa ko? Nice, anak man. O, dihatag. Pero lingion mo na dito ang mga puso, wristlets, and...
0: Naapod mi bag-o karon.
1: Ay, nag-bag-o.
0: Earrings.
1: Ah, yes. Oh, yeah.
0: Papali na mo, gil-launch.
1: Ay, din na nakita. Ang tiyamong gil-picture na ganina.
0: Nami earrings. Inani nga na siya'y pearl. And nasa't mi katong straight lang.
1: Nindot.
0: Then, we also have katong tulo.
1: Ano na rin,
0: katong tulo kas type. Wait.
1: Kaya.
0: Pag hindi na mo siya gilaunch, kani, kanang, ang lukay, nga wala pa na himo, ang naluto, unya kani, if malaya siya.
1: Ay,
0: so, this is like the concept niya.
1: So, sa usaka, ala, usaka
0: tulo
1: ka
0: siya.
1: Na, natulo.
0: Yeah, tulo siya.
1: Nindot. So, bago pa ni ma-launch?
0: Wala pa ni na-launch na mo. Then, we are, I'm doing R&D right now sa, katong weave gyud niya. Pormahon gyud siya og puso.
1: Mm-hmm.
0: Okay, daghang request.
1: Yes.
0: Oo.
1: Daghan kaayo na, I'm sure. So very na-excited ko ani. Kaya pa di ma-launch, mara proud ko no nga dere siya unang nakitaan. 'Di ba? So of course you get to visit the Isla Local as unsaon nila, just go to Facebook and Instagram.
0: Yeah,
1: no?
0: Facebook and Instagram, we're active on both accounts and even in TikTok.
1: Mm-hmm.
0: You can also go to our website www.islalocal.com.
1: Mm-hmm.
0: In the website you can purchase using different mga online banking and we also allow credit cards dito. But for kanang bulk orders, you can just message us.
1: Yan. Yeah. If ever, no, kanang mataha mo, edi mo mataha nila. Grabe sila ka-friendly. Pero na dyan mo mga mungutana dere, amo mong i-connect nila. That's how we do it here because we really want na maka-promote me. Oh, bitaw, si ipakita na to si katong i-prepare ni mga charcuterie.
0: Nice.
1: Yes, because I'm so happy ana gyud. Oo, ang i-prepare ni May. So si May may nag-prepare ani. In ani ni mga kavibe. Makita na naman ang camera
0: okay.
1: So kana nindot na if mo na imong i-gift, no? Birthday, anniversary.
0: Yeah.
1: So muna mga ka-vibes, Bon Appetitas. Diba? Naatay mga ka-vibes online right now, ha? Tunoy Eloy.
0: That's my kuya in New Zealand.
1: Yes, watch. Mayong hapon watching from NZ.
0: Gabi na ro.
1: Kumusta na sa New Zealand? Okay na kung wakalaag di ha man. Charot. Hello, Noy Eloy. Oh, diba? Proud brother. Si Nishi Kumabig. Hello, Nishi. Jess Marley Garcia watching from Inayagan while cutting leathers.
0: Yeah, isa sa among mga cutters. Ako anang manghod also.
1: Hello to you, Jess Marley Garcia. O, di ba? Tanaw din hating halig. Maputol ng... masayop
0: ang
1: masayop. Dilitan. Of course, si Shane Ann, ah, nag-watch. Randy Santisas. Si Lorna is watching from Guadalupe. O niya, si Noy Eloy, very proud. Woohoo! Ano si Noy Eloy? O niya, hasa pa man to, na yung mga nag-inquire on saon, yes, you ka, na yung mga magpa-promote, no? Pwede rag yun. Let us know. Na yung naganahan po nga sila po ang ma-feature. Yes! Welcome mo din, mga ka-vibes. Para itong maila-ila ang inyohang negosyo. Siya, go, unsan niya siya? O, Dina Lanilo, basin magawas kang taken sa Ayala,
0: Ana. Na siya gitag.
1: O, bitaw.
0: Go na.
1: Diba, si Nisha, tinood, no? Katumuad to sa inyohang event. Bisita ang booth dito sa Bon Appetitas. O niya, o, makakaplag na mo sa The One. I-message ko, tungod dito sa no? Tungod dito sa Bon Appetitos o sa Isla Local nga guesting, naka-addo ko, and I found the one. Charot! Ayan ako, I'm very happy this afternoon, ang hinaot mi nga naka-inspire ta sa ato ang mga ka-vibes nga nananaog na minaw na to karon. But of course, mas nindot if doon na mo ibilin nga mensahe para sa mga mama, mga anak, mga misis, or mga babay, no? O bisan kinsa, no? Nga ganahan mo putap sa ilahang own business, or maybe nagsugod na, apan doon na bitay fear sa ilahang heart, ato silang dasigon para makapadayang gito sila sa ilahang negosyo. Queen, ikaw una.
0: So, I think, ako siguro ma-message nila, kuan, dili man gid na siya certain, dili man gid sure gid o gunsan. Ang fear sa tao, it's because of the unknown. But you will never know unless you try. So, at least if mo try ka na kay lessons nga mahimo, okay man gid mo balik sa agi. Basta as long as nana kay nakatunan. And always pray for it. So, if bugat siya sa imong heart, maybe it's not for you. But if gaan gid kayo siya, maybe it's really for you. So, kana.
1: I love that. Thank you. Thank you so much. Mga ka-vibes, I hope inyong matimanan ang gisulti sa founder and owner of Isla Local, Queen Garcia Janaldo. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Ikaw, May, unsa man ay mong ibilin sa ato ang mga listeners karong hapuna?
2: Ang ako lang ma-share is, same no, sa giingon ng Queenie, do not be afraid to take risk. So, you really have to, you don't wait for the perfect time to make things happen. Do not wait for things to happen. Mudyo na ako ang motto.
1: Oo.
2: Yeah.
1: I love that.
2: Yeah.
1: Mag-usam man kung, di ba, I mean, di ba mag-usam mag-overflowing na sa to ang mind, dili na to buhaton.
0: Yeah. Sure. No? Matiguang na lang ka, di pa ni mo mabuhat. I think that's the greatest frustration.
1: Yeah.
0: If di ni mo siya mabuhat.
1: Wow. Very inspiring. Come on, doha. And, kanang gibili ni Bon Appetitas and Jeremy's Kitchen, I hope inyo nang timanan. The owner of Bon Appetitas and the operations manager of Jeremy's Kitchen, May Deep Parini, daghan kayong salamat.
2: Thank you.
1: Thank you, both of you, for trusting us.
0: Thank you.
1: Yeah, and God bless you. I will root, we are rooting for you, 93.1 FM Radio Cebu. Magkita tapuhon dito sa unahan. Oh, diba? Yung medyo, ano na gid kayo at ang mga businesses ba, no?
0: Yes.
1: And Ana, maghihin mo po talaga ito ang business, Jeanette. So, saan na itong business? Mayroon man gita mag-order, mukhaon, ano, no? Ah, de ba? Pero oi sa mga ka-vibes na to ha. I'm sure I am representing majority nga. Pareha silang giingon ba nga mahadlok betaw, dili mo take sa risk unya murag nagpaabot og something. All right? Ana na lang amo ni akong i-represent because I think if it's unknown mahadlok man gyud ta. But look at these women, kani sila, no? Ilang gisugdan? It's new, no? It's still para nila murag di pa certain ba, no? But ang ilahang vibe, no? They're happy sharing the business, talking about the story behind the business, and inana sila ka malaumon, hopeful, no? That there will always be time, no? Nga mas mahimong ligon, mas mahimong known ang ilahang negosyo. And of course, sa mga ka-vibes nato din ha, nga medyo matalaw, ayaw gyud kalimting kanang kinahanglan gyud ta mo take the step, one step forward para masugdan. Basin pareha ra mo na ko, sige rag hisgot, sige rag plano, wa pay nahitabo. Pero now, basin maghimo kog ako ah. Mahimo tag chorizo nilang ga. Chorizo nilang gatmangan ang tusino ni Lorna. Maghimo og lechon earrings.
0: Yeah, nice. Pwede ra sa natoy bitay.
1: O, diba? Wait, ha, sa mga ka-vibes na to, dasig ha, padayon din ha. Labi na sa mga ka-vibes na to nga medyo gikapoy na, mga empleyado, manrabaho, or maybe feeling nila medyo dili maayo na si, malas ba, no? When it comes to being an employee. Maybe that's the sign. So go ahead and start and put up your own business. So mga ka-vibes na to din ha, nga ganahan po nga ma-promote ang ilahang mga bagong negosyo, ginagmay negosyo. Welcome mo dali sa programang Servisyang Ka-vibes. You just let us know. You may email us at fmradiocebu@gmail.com or message us at ang official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Pwede po mong text sa 0995-472-0802. Doon na may greetings. Shout out. Go ahead, May. Ikaw una.
2: Shout out to Liam.
0: So, Liam.
2: Yeah, our son.
0: Hi, Liam.
1: All right. And wala na, mga ano.
2: The Arong family in Guadalupe are very supportive.
1: Hello. Ayan, ikaw, Queen. Shout out, go.
0: Shout out sa akong kuya. Oh. Itanaw na walang gin siya sa family sa akong kuya. Actually, bagura sila ning balik. Mm. And ako mga pagumangko ni model po to sila sa puso. Mm. And of course, sa among mga sewers, sa akong team, mm-hmm. na mga nag-cut karun, kung asa, o ang among kanang team, kung asa magani, hello, and tarungan na yun yung word. Pero thank you kayo gin sa akong team. Walang gin sa akong special kayo sa sila sa ako. And also the family of Ron, who's been very, very supportive, and of course my family, yeah. Doria Garcia and the Dionaldos.
1: Doria Garcia and Dionaldos, then Arong family. Yes. Hello ninyo, and of course yung mga supportive bana si Ron and Queen, daghang salamat, and Jeremy ni May. Oh, thank you kaayo, nice meeting you both. Unya, maghinahinay na ko gaginod, wala tayo nalimtan, we're all good.
0: Yes,
1: ayan, yes. Nako, ready na ni sila mo take sa inyo hang orders or sa inyo hang bookings. Go and message them now na. Hinay-hinay og aginod silang ganada mga ka-vibes. At tungod kay arangkada balita sa hapon, musunod na. Mubalik ko ugmang adlaw sa lainapod nga pagpangalagad. Dini sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga Mangalagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ganada sa inyong paborito. Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. 93.1, your favorite music radio, Cebu. Amping, love, love.

0: June 4, 2026, Huwebes, nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Itinuloy naman ng dating Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jet Batallones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects, illegal ayon sa bagong majority block ng Senado. Dalawang grupo ng realista nagkagerilyahan sa labas ng Senado. Senate media, mariing kinondena ang paid hacks remark ni Senator Rodante Marcoleta. Iba't ibang aktibidad na itala sa Bulkang Taal, Canlaon at Mayon ayon sa FIVOX. At pambansang pabahay para sa Pilipino program, pinalawak hanggang sa Batangas.
0: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nakaupong Senate President ngayon dahil wala anyang bisa ang ginawang pagpapalit ng liderato kahapon ng dating minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
2: Yes, Pina, matapos na ang buong araw ng show kung mga senador mula sa dating mayorya ay nagpakita na sila kanina umaga para nga dito sa jury mga committee hearing. At ang nangyari nga ay nalindigan itong mga senador na sila pa rin ang mayorya, especially dito kay Senator Alan Peter Cayetano sa panindahan ang Senate President ng Senado.
3: Si Senator Sherwin Gatsalian ang itinalaga ng bagong mayorya kahapon bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makuha ng grupo nila ang numerong 12. Sapat daw yan para mabakante ang lahat ng posisyon kahit na mismo ang Senate Presidency at ang mga chairmanship ng mga komite. Pero kinontra agad yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gate nito, 13 ang numero na kailangan ayon na rin sa rules of the Senate para mapatalisik siya sa posisyon.
4: Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13.
3: Pino na rin ni Cayetano ang ipinipilit ng bagong mayorya na dapat magtrabaho muna. Ang tanong ng dating Senate President, bakit hindi nila itinuloy na makapagpasa ng batas kahapon? Pag-control daw kasi sa Senado ang gusto ng grupo ni Gatsalian.
5: O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila maiipit yung mga general sa CA, sabi nila kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may kum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn si Nedie.
3: Humirit din ang kapatid niya na si Senator Pia Cayetano. Question ito ang naging palitan ng liderato. Nililito lang daw ng grupo ni Gatsalian ang mga tao at wala namang visa ang nangyaring kudeta kahapon.
6: Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayong magpapalito. Tayong magpapagulo.
3: Dagdag pa ng Senadora, pati ang hearing sa Ways and Means Committee na unsami dahil sa utos ni Senate President pro tempore Sherwin Gatsalian. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado dahil sa magkaibang memo na inilabas ng dalawang grupo. Ayon kay Senator Gatchalian, work from home ang mga empleyado ng Senado. Pero si Senator Cayetano, pinabubukas ang mga opisina dahil sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pinatawag rin ni Gatchalian si DILG Secretary John Vic Remulla para sa seguridad. Pero umabot pa nga sa puntong nagkagirian sila ni Senator Robin Padilla sa first floor. Paliwanag ni Remulla.
7: Isa nga lang ako, di ba?
8: Opo.
7: Palabas na ako eh. Distract up. Plus, bigla na lang a whole gang. I didn't have any security with me, nothing. So, I was trying to block the balloon.
3: Bago ang girian, naging pahirapan din para sa 18 ex-marines na makapasok sa loob ng session hall. Kabilang sila sa mga imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta.
2: Senator Rodante Marcoleta kasama sa yung iba niya sa mga isang senador sa Binoria. Ngayon, yung dating mayorya, dahil minorya na lang sila ngayon, kasama nila ngayon dito si Senator Robin Padilla, Senator Ivy Marcos, si Senator Pia Cayetano, kanina nagpakita rin, si Senator Ruth Loren Ligata ay nagpakita rin kanina doon sa hearing ng New Ribbon Committee. At kanina na ay itong 18 ex-marines ay nagbigay ng mga pangalan sa mga pangalan, malalang pangalan na nagdoon sa mayorya, katulad nga dyan Senator Erwin Culpo at Senator Tito Soto. At ang ganda man niyang pinaligtad ng hampo nila Senator Soto at Senator Erwin at sinasabi nga nila na walang visa itong mga pinagagawa nila. Itinandiyan natin yung mga parangang ng 18 ex-marines.
0: Maraming salamat!

0: Pasado las 8 umaga kanina nang dumating ang ilang mga miyembro mo sa anti-Duterte group, suot ang pulang t-shirt. Nagmarcha ang mga ito patungong Jokno Boulevard, dala ang kanilang tarpulina. Panawagan nila, magbitaw na sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bukod pa rito, bit-bit din ang panawagan i-impeach na bilang Vice President si Sara Duterte. Pag-aalas 12:30 ng tanghal yun ang mag-disperse sa mga anti-Duterte supporters. Samantala, nagpatuloy naman ang programa ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at Cayetano Block sa labas din ng Senado. Kung saan bukod sa pagbibigay ng mensahe bilang pagpapakita ng suporta, ay nakinig pa ang mga ito na nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Pero sa kabila ng inaasahan sanang payapang kilos protesta, ay hindi pa rin naiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa pisikalan at batuhan ng mga plastic bottle. Ayon sa nakalap nating impormasyon na kukuha sana ng pagkain ng mga taga-suporta ng Duterte sa isang truck nang magpang-abot sa mga kritiko ni Cayetano na nagmula sa Manila Film Center patungo southbound lane ng Jokno Boulevard. Umabot ng 5 minuto ang girian ng dalawang grupo bago tuluyang maawat ng mga pulis mula sa PNP. Samantala, lumabas din mula sa Senate compound si Senator Rodante Marcoleta upang kumustahin ang ilang mga taga-suporta. Sa ngayon ay payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng Senado bagamat mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad ng PNP bilang bahagi ng kanilang preemptive safety measure. Jack, sa mga oras na ito, no, ay kanina nagpapatugtog itong mga taga-suporta na Duterte, Pamilya Duterte at Cayetano Block. Pero ngayon ay nagsisimula na ulit, no, yung kanilang pagbibigay mensahe, ilang pagpapakita ng kanilang suporta doon na sa Pamilya Duterte at mga Cayetano Block. Samtala, ayon sa Southern Police District, sa huling update nila ay aabot sa 600 more or less yung mga taong narito ngayon dito sa paligid ng labas ng Senado, Jack. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jack.
1: Okay, maraming salamat, Lestor Aler.
2: Iba't ibang pangalan ang nabanggit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na isinagawa ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman kinikilala ng bagong majority block sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nasabing pagdinig. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.

0: May problema ata sa audio no ni Angela. Balikan natin na maya-maya itong si Angela Babad tungkol nga sa naging hearing kanina dyan sa Senado. At magbabalik po kami para sa iba pang balita. Dito lang po sa
1: Arangkada Balita.
2: Papasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong Bukas Center.
3: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede rin magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede rin magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
4: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang programang ito ay hatid

0: inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi sa yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
4: Balikan natin ang mga kaganapan diyan sa Senado. Mula naman ngayon kay... Balikan natin si Angela Babad na nandyan sa Senado ngayon. Angela.
8: Ninya, wala kang nangyari nga. Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ito nga ang paninindigan ng bagong Senate Majority Block sa pangungunan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kinikilala lamang nila bilang Blue Ribbon Chairman si Senator Erwin Tufo at hindi si Senator Tia Cayetano o ang Subcommittee Chair na si Senator Rodante Marcoleta.
9: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order.
10: Pag-aalas 10 ng umaga na magsimula ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Senator Tia Cayetano, tumayo bilang resource speaker sa 18 markets na sangkot umano sa pamamahagi ng mali-malitang pera na bahagi ng kickback mula sa flood control projects. Ilan sa mga nabanggit sa pagdinig ay sinamamamayang Liberal Representative Laila De Lima, Father Flavio Villanueva, pati na rin ang ilang senador mula sa bagong mayorya na sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo. Buwelta ni Soto, hindi na niya pinapatulan ng paratang dahil hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025. At ang executive assistant niyang pinangalanan na tumatanggap umano ng kickback na si Mark ay pumanaw na noong 2015. Samantala maghahain naman ng reklamo si Senator Erwin Tulfo sa pagkakadawit sa kanya sa nasabing issue. Kinwestiyon rin ni Tulfo kung bakit hindi nabanggit o dumaan sa investigasyon ang mga miyembro ng Cayetano Block na sina Senator Loren Legarda at Senators Mark at Camille Villar.
11: Blatant lie, kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa, saan ang galing yung sinasabi nila, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, whatever the maleta is, I wasn't listening. What is the purpose? Is it payment for payment for what? Diba? Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda 2 bilyar? Nabanggit kasi noong
12: una. Hindi. Wala sir, wala.
11: Wala.
12: Wala sir.
11: Oh Diyos ko, kawawa. Imposible naman eh, kasi may copy ako eh na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Mabunta po ako sa abogado ko actually. Titignan po natin kung pwede nga perjury, pwede po libel o what have you. At hindi lang po sila, may sasama po ako na conspiracy po ito eh. So tatamaan ang tatamaan, pasensya na lamang po. Ay magpa-fight po ako ng mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
10: Nabanggit din sa pagdinig si Congressman Pepito Alvarez na nagsabing tila napasama siya sa listahan ng ex-Marines nang hindi nito inendorso ang impeachment ni President Bongbong Marcos. Samantala sa kabila ng paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na legal ang naging palit liderato kahapon, ay handa siyang makipagdayalo po sa miyembro ng minorya.
13: President pro tempore.
14: Majority leader.
15: Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward, yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo kumuho pa ng emosyon, ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir,
8: matalo sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na magtutuloy ang BRC hearing sa Lunes. At kung kanilang iimbitahin ba yung mga miyembro ng Senate Minority Bloc, yan ang inaabangan pa nila at pag-uusapan pa ng kanilang grupo. Ninya?
13: Okay, Angela, sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Nandiyan pa ba yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung bloke naman ni Senator Win Gatchalian? Nagpang-abot ba ang mga ito?
8: Niya hindi nagpag-abot yung dalawang grupo, no, dahil mas nauna yung naging presko ni Senator Sherwin Gatchalian kaninang umaga kaysa doon sa nangyaring BRC hearing naman nila Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon doon sa tanong kung nandito pa yung mga senador, so far dito sa may session hall at dito sa second floor ay hindi na natin nakikita yung mga senador. Yung ilang senador din mula sa majority block or sa bagong majority block ay dapat magkakaroon ng press con, pero ito muna ay kanilang hinintay at pansamantalang tsaka na lamang daw sila magbibigay ng press con o ng statement baka bukas or sa Lunes yan. Ninya?
13: At kanina nakita namin yung video kung saan parang medyo nagkagirian itong si Senator Robin Padilla at saka si Secretary John Vic Remulla. Ano ba nangyari doon, Angela?
8: Ninya, base doon sa magkabilaan kasi yung naging side ng kwento, no? Ayon sa grupo nila Senator Robin Padilla, pinipigilan daw makapasok yung kanilang mga kasama na ito nga yung mga 18 Marines na sinamahan nilang pagpasok dito sa loob ng Senate building. Pero ayon naman din kay DILG Secretary John Vic Remulla, palabas siya noong mga panahon na yon. At nagulat na lamang siya dahil biglang kumaga nagpang-abot silang dalawa at nagkaroon ng tulakan. Paalis na daw dapat siya ng Senate building noong mga oras na iyon. Ninya?
13: Ganun naman pala. Pero sa Monday, sabi mo nga ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Sino-sino raw ang invited dito, Angela?
8: Ninya, kasalukuyang nililinis pa, no, inaayos yung guest list kasi may naunang inilabas na guest list mula naman sa kampo ni Senator Pia Cayetano. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, pwede naman nila itong gawing reference. May mga iimbitahan na doon sa listahan pero meron ding maaaring hindi na imbitahan dahil kailangan nga nila i-verify kung talagang tatayo bilang maayos na mga kumaga witnesses sa loob ng hearing yung mga guest speakers and resource persons. Ninya?
13: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
14: Mahigpit pa rin ang seguridad sa labas ng Senado bilang bahagi ng preventive measure sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Live ngayon doon si Justin Ignacio. Justin, kamusta na ang sitwasyon dyan?
16: Jack, mahigit 2,300 mga pulis ang nakatalaga ngayon sa labas ng Senado as of 4 p.m. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Anthony Abenin, bahagi pa rin ito ng preventive security measures sa lugar. Mahigpit ang seguridad lalo na kaninang umaga, Jack, kung saan di maaaring palabasin o papasukin ang kung sino man. Pagdating naman sa mga papasok sa loob ng Senado na nakasasakyan, ang kay Abenin, tanging may mga QR code at nakalista lamang ang papayagan na pumasok. Bahagyan namang lumumag ang seguridad bandang alas 2 nitong hapon. Alas itong hapon, bahagyang pumapal ang volume ng mga tao kaya ang mga pulis muling nagbarikada dito sa intersection ng Jokno Boulevard. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin bantay sarado ang Senado. Jack?
14: Justin, tanong ko lang, no, ang naiiwan na lang ba dyan ngayon ay yung mga pro-Duterte na grupo?
16: Yes, Jack, tama ka dyan. Yung mga naiiwan dito na mga supporters ay itong supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga oras na ito, kanina kasi, Jack, mas mahigpit din yung seguridad dito sa lugar, no, naka-kwadrado yung barikada ng mga pulis dito sa lugar. Pero sa mga oras na ito, yung intersection ng Jokno Boulevard, yung tapat mismo ng Senado, wala ng mga pulis na nakabarikada doon. At sa mga oras na ito, yung ilan sa kanila ay nagpapahinga dito sa may gutter dito sa gilid ng Senado. Jack?
14: Isang tanong na, Justin, no? Balak ba nila mag-vigil? Parang prayer vigil ba yan? Ano yung balak nila? Dumadami pa ba yung tao dyan?
16: Yeah. Sa ngayon, Jack, napapansin natin na mas umuunti yung mga tao na narito. Alamin pa natin kung ano pa yung mga isasagawa nilang aktibidad, pero sa mga oras na ito, may naririnig pa rin tayong nagsasalita doon bilang bahagi ng kanilang programa, Jack.
14: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
13: Nagdaos pa rin ng padinig ang minorya sa Senado kung saan humarap ang umanoy 18 ex-Marines at nag-akusa sa iba't ibang mga personalidad na hinatiran umano ng pera mula sa flood control. Inakusahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang media na bayaran. Kumuha nga tayo ng pananaw mula kay Attorney Barry Gutierrez, political analyst at dating congressman. Magandang hapon po, Attorney Barry.
17: Magandang hapon, Ma'am Nina. Magandang hapon, Sir Jack.
13: So, Attorney, sino po ba talaga ang Senate President natin ngayon? Meron ba?
17: Bukong wala. Kasi, tingin ko valid yung naging deklarasyon ng quorum kahapon nung SB 11 dagdag si Senator Chis Escudero. So, yung kanilang deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at yung kanilang paghalal kay Senator Sherwin Gatchanyan bilang Senate President pro tempore ay legal at sa ayon sa ating konstitusyon at sa rules ng Senado. So, maaaring wala pa silang boto para maghalal ng bagong Senate President, pero yung pagkakatanggal dun sa dating mga opisyales, kasama na yung mga iba't ibang chair ng iba't ibang komite at paghirang ng mga bagong chairman ito mga komite na ito ay legal at sangayon sa ating batas.
13: At ngayon nga, may dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta ngayon. At ito namang inaasahan nating pagdinig ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes. Paano po ito? No? Nakaka-confuse para sa ating mga kababayan. At hindi ba tuluyan ng nabasag ang kredibilidad ng Senado? Palala ng palala ang sitwasyon.
17: Eh, talagang nakakagulo, di ba? Kaya nga, tingin ko, hindi na dapat sana pinagpatuloy nung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang hearing kanina. Kasi klaro naman dito na wala na silang numero. Kaya naman, bago pa yung nangyaring butuhan kahapon, dalawang araw na silang hindi humaharap sa plenaryo dahil alam nila na wala na silang botong hawak. At alam nila na malamang sa malamang, kung sila ay magpapakita, ay sila ay matatanggal sa pwesto. Pero nga, nangyari na yung kahapon, tumawid ng linya si Senator Chis Escudero at nagkaroon ng quorum para sila na ay matanggal. So ako, malinaw na yung nakasulat sa pader na si Senator Alan, kahit na sinasabi niyang paulit-ulit na siya pa ang Senate President, wala na siyang suporta ng kanyang mga kasama. So yung kanilang pangungulit pa dito na sila pa daw ang may hawak ng blue ribbon, sila pa daw ang ano. Eh ako, wala na yan sa realidad eh. At parang dapat siguro sa puntong ito, unahin na nila yung ikabubuti ng institusyon, tanggapin na nila na wala silang suporta, meron ng bagong mayorya. Dahil nga, gaya nga na sabi mo, Ma'am Nina, nakakagulo lang lalo eh. Parang pagpilipilit pa itong ganitong mga kalakaran.
13: Oo nga po, pero parang kung mag-uusapan si Senator Alan Peter at saka yung kanyang kasaysayan or history, hindi siya agad magba-back down. Parang madaling sabihin at sabihin sa kanya na bumaba na siya, pero malamang sa malamang ay hindi niya po ito gagawin hanggang sa kahuli-hulihan.
17: Totoo naman, hindi na ginawa yan no? Sa House Speaker siya at meron silang malinaw na usapan ni Speaker Lord Alan Velasco. So baka nga bahagi na ng kanyang personalidad yung hindi madaling maka-let go ba sa mga bagay-bagay.
13: At bakit po kaya pinipilit nila itong flood control anomaly gayong hindi naman sila pumirma sa partial Senate Blue Ribbon Committee report ni former Chairman Senator Lacson?
17: Iyan nga yung isang pinagtataka ko eh. Diba? Dahil sinasabi nila na ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang tila nakalimutang usapan tungkol sa flood control. Pero para malinaw, si Senator Ping Lacson, nung siya ang namumuno ng Blue Ribbon Committee, naglabas ng report. Pumirma yung ilang mga senador, pero itong grupo ni Senator Marcoleta, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila pumirma dyan. At ngayon, sasabihin nila na interesado silang buhayin. So, mukhang klaro na ang habol nila dito ay hindi mabuksan yung issue muli ng flood control, kundi dalin yung usapin ng flood control tungo lang doon sa mga taong gusto nilang tamaan. Halimbawa, klaro-klaro, maski pagbatayan natin yung original na affidavit, itong 18 Marines na ito, nakapangalan doon si Senator Lauren Ligarda, nakapangalan doon si Senator Mark Villar. Pero kanina, parang hindi ko na yata narinig ang pangalan nitong dalawang senador na ito. Dahil ba ito ay kasama na nila sa kanilang grupo, kaya hindi na nila binabanggit. At pangalawa, yung mga ibang binanggit dyan sa report, sa testigo ng mga Marines na ito. Ito talaga hindi ko ma-atim ng mapaniwalaan eh. Si Congresswoman Laila De Lima, hindi pa senador bago mag 2025. Si Father Clavi, yung mga members ng Makabayan Black. Hindi ako makapaniwala na ito yung mga tipong tao na masasangkot eh sa korupsyon na pagnanakaw. Eh, may malinaw at may klarong track record dyan mga yan sa hindi lang sa pagtutol at pagkontra sa korupsyon, pero pagtugis sa mga taong korupsyon. Madaming mga medyo incredible paniwalaan dito sa kanilang pinipilit ilabas na version ng flood control na kwento dito sa Blue Ribbon Committee o supposed Blue Ribbon Committee na ginawa nila kanina.
13: Opo, and Attorney Barry, dun sa mga nagbitaw ng mga salita na yun, yung mga 18 Marines, kanina narinig ko sa interview, one of the senators na pinangalanan, si Senator Erwin Tulfo, kesyo kakasuhan daw niya sila. So pwede po bang kasuhan itong mga nagsalita kanina na mga miyembro ng Marines, yung 18 ex-Marines?
17: Well, kung klarong meron talagang kasinungalingang binanggit ito under oath, edi perjury yan. Pinaka-klaro. Kung lalabas na dahil nga ginawang public ito, pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. So, madami mga options doon sa panig ng mga taong dinawit nila dito mga pangalan. Kasama na nga si Senator Erwin Tulfo na naintindihan ko kung bakit medyo ngit-ngit na ngit-ngit siya dito nga sa mga pangyayaring ito.
13: Opo, at pati na rin si Senator Tito Soto. Narinig rin po natin yung kanyang pahayag, no? Pati yung kanyang EA ba yun na sinabi niya na namatay noong bago pa man mangyari itong sinasabi nila, no? Ay kaya galit na galit rin siya kanina. Pero kapansin-pansin rin po na wala ang ibang senador mula sa bagong minorya. For example, si Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Bongo. Ano po ang basa niyo dito?
17: Eh ako kung kailangan pa natin ng dagdag pang patunay na wala nang suporta at wala nang numero sa likod ng supposed Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, eh nakita na natin yon kanina. Eh sa ordinaryong bilang, ha, klaro na eh, 12 na yung hindi sumusuporta sa kanya. So dapat, meron pa siyang 10 boto. Pero kanina, doon sa 10 dapat nasa hanay niya, eh 4 pa yung hindi nagpakita. So, mukhang klaro na sa puntong ito na wala na talaga siyang suporta para sa kanyang liderato ng Senado. At yung patuloy niyang pagkapit sa pwesto ay siya pa ang nagiging source ng kaguluhan dito. At kung totoo yung sinasabi niya, ang interes niya dito ay ang interes ng institusyon. Gusto niyang itaguyod ang konstitusyon. Gusto niyang itaguyod ang interes ng taong bayan. Eh nagsisimula yon sa pagtanggap niya na hindi na sila yung majority. At bitawan na niya itong posisyon na yan. Dahil sa katotohanan, ako, babalikan ko ito eh. Nagsimula lalo itong gulong ito nung hindi sila pumasok ng dalawang araw. Noon lang ako nakakita sa buong kasaysayan ng Senado o anumang legislative body sa ating bansa na kayo supposedly yung majority, pero kayo yung hindi nagpupunta para gawin yung inyong trabaho. Kasi kung talagang naniniwala ka na meron kang numero, nasa iyo talaga yung suporta ng karamihan ng iyong mga kasama, eh di humarap ka. Doon kayo magdebate. Doon kayo magsagutan. Kung meron kayo nga hindi pagkakasunduan, eh sila yung umiiwas eh. Tapos nakakuha ng numero yung kabila, biglang ang sagot niya ay, well, Facebook Live. Tapos itong hearing na sila-sila lang. So ako, klaro na dito yung dapat niyang gawin. Sana mahanap niya yung pruweba sa loob ng kanyang sarili para gawin na yung tama. Dahil hindi nakakatulong sa ating bansa, hindi nakakatulong sa Senado, hindi nakakatulong sa buong gobyerno kung ang patuloy na pagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating Senado.
13: Oh. And Attorney Barry, kung i-insist talaga nitong dalawang Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga komite, no? At ini-insist ni Senator Alan Peter na siya pa rin ang SP, ano? Maaari bang ilapit na ang sitwasyong ito dahil walang nagigive in eh, no, sa Korte Suprema?
17: Well, ako yun ang ini-expect kung gagawin dapat nila Senator Alan. Kung talagang meron silang hindi sila sumasang-ayon doon sa nangyari kahapon. Tingin nila yung kanilang pagkakatanggal sa kanilang mga dating pwesto ay mali. O sila, si Senator Tia, nakita ko, hawak yung rules ng Senate, nagtututuro kanina. Eh, huwag nilang daanin sa social media, di ba? Magpahin sila ng kaso sa Supreme Court. Eh, yung pinagbabatayan ng bagong majority kahapon na kaso, itong kaso ng Abilino versus Cuenco, ganun lang yung nangyari doon. Tinanggal yung dating Senate President, naghalal ng bagong Senate President, at anong ginawa nung natanggal, siya ang naglapit sa Korte Suprema. So kung talagang meron silang padanaw na ito ay mali at talagang nasa side nila, nasa panig nila ang sa ligang batas at ang rules ng Senado, edi sila ang magsampa ng kaso kaysa sa nanggugulo lang sila ng ganito. Nanalo pa ang nagdadagdag ng kalituhan, lalo pa nagpapatagal nitong crisis na ito. At hindi nagbibigay ng anumang linaw sa anong pupuntahan ng Senado, lalo na sa mga araw na ito.
13: Oh, pero para mas madali siguro, ano, baka pwede nang kahit may isang senator dyan sa grupo ni Senator Cayetano na lumipat para, di ba, sabi naman niya, pag naging 13, eh, mag-give in naman siya. Sino kaya itong senator na to?
17: Eh, tingnan natin. Ako, narinig ko yung pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na kanina. At sana nga, tama yung sinasabi niya na pag medyo humupa na ang emosyon, makapag-isip ng konti yung mga ibang nasa dating majority na ngayon nasa minority na, eh, para matapos na lang yung usapan, yung isa sa kanila lumipat na, ipahayag na lang kanilang suporta para kay Senator Sherwin Gatchalian para kung ano mang duda pa na pinipilit nung kampo ni Senator Cayetano ay matigil na, di ba? At makapag-focus na uli tayo doon sa mga napakaraming pangbagay na dapat asikasuhin ng Senadong ito.
13: Okay, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, sa inyong oras. Mabuhay po kayo.
17: Mabuhay din kayo, Ma'am Nina. Maraming salamat.
13: Samantala, kinundena ng Senate Media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang media sa pagdinig kanina sa flood control issue. Ayon sa kanila, irresponsable at isang pag-atake sa institusyong kinikilala bilang mahalagang bahagi ng demokrasya ang komento ni Marcoleta. Ang pahayag ni Marcoleta ay sumisira umano sa reputasyon ng mga mamamahayag na humaharap sa harassment at banta sa buhay para mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Hindi raw dapat madamay ang media sa gulo sa politika at hindi dapat gamitin bilang sandata o collateral damage sa umano'y political warfare.
14: Samantala, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na binayaran ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat miyembro ng 18 ex-Marines. Ito ay para magbigay sila ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Sa kanilang press conference, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may lumapit sa NBI na kaanak ng isa sa 18 umano'y dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay Defensor para magbigay ng kanyang salaysay. Kabilang sa mga pinangalanan nang umano'y mga dating sundalo na tumanggap ng kickback mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ilang miyembro ng Makabayan Block. Kasama na riyan ang ilang dating mambabatas na sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas at dating Senador Antonio Trillanes IV. Alamin natin ang reaksyon ng isa sa kanila. Makakausap natin si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Ma'am Franz, at welcome back po sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi sa inyo at sa inyong programa.
14: Sige po, ano ho ang reaction nyo na muli? Actually, hindi na to bago eh. Dati na, banggit na rin kayo. At ito ay pinasinungalingan nyo, no? Eh, pero ito, muli na naman na binanggit ang inyong pangalan. Ano po ang inyong reaction, Ma'am Franz?
18: Well, nakakatawa, no? Outright lies, no? Mm-hmm. Pinabubulaanan namin sa makabayan. Itong narrative, no? Mm-hmm. Kwento na walang mga konkretong patunay.
19: Mm-hmm.
18: Itong ginawa ng mga Marines. Para nakita natin ito na political maneuver, no? Diversionary mm-hmm. tactics ng mga Duterte supporter, yung nasa likod nitong 18 na Marines,
19: mm-hmm.
18: na para, syempre, nakita naman natin na umaarangkada, no, yung impeachment complaint
19: mm-hmm.
18: kay Sara Duterte. So, tinitingnan natin ito na desperadong, ano siya, no, mm-hmm. political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment.
19: So, Karina, sinasabi nyo na parang diversion to or political maneuvering. Ano yung tingin nyo na gusto nilang matabunan?
18: Well, ito obviously, no, makikreate ng scenario na kung saan mawawala yung credibility nitong mga nagsusulong ng impeachment complaint. Napansin ninyo, no, dun sa bagong listahan
19: uh-huh.
18: nitong mga ex-Marines sa affidavit nila.
19: Uh-huh.
18: Puro mga ano to, no, nagsusulong ng impeachment complaints.
19: Uh-huh.
18: No? At may mga dinagdag din na wala naman doon sa last Congress. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin, no, susulong na yung impeachment complaint at uh-huh. gusto nilang mag-create ng scenario na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment.
19: Kaya nga eh, ang pinagtatako, katulad ni Father Flavi, bukod sa inyo, kumbaga, pinangalanan yung grupo nyo, si Father Flavi ay pinangalanan, ano naman ang kinalaman niya sa flood control?
18: Yes, pero isa sa kasi ano doon sa ano no, isa kasi siya doon sa masugid
19: doon sa ICC.
18: Masulong, no, sa ICC.
19: Oo.
18: Ano no, doon sa mga AJK,
19: mm-hmm.
18: no, yung pasos sa ICC ng matandang Duterte.
19: Oo.
18: Kaya talagang sinama rin siya kasi at kahit talagang nakita mo dito yung motivation.
19: Mm-hmm. Si Senator Erwin Tulfo ay planong magsampa ng reklamo laban sa mga nagbigay nga ng testimonya kanina. Na kanina nga ay sinasabi ay pawang kasinungalingan. Kayo po, ano ang plano ninyo?
18: Well, totoong pawang kasinungalingan ano yung mga binabanggit. Kaya pinag-aaralan pa namin ano ng legal counsel namin kung ano yung pwedeng gawin legally. No, pero wala pa kaming napapag-usapan kanina dun sa aming briefing.
19: Oo, plano nyo rin po ma makipag-ugnayan sa bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo tungkol dito?
18: Well, that's a possibility, no, dahil magkakaroon ng hearing by Monday.
19: Mm-hmm.
18: Tignan natin kung ano naman itatakuin itong hearing na ito regarding dun sa flood control project. Kami naman sa makabayan, ano, sa mga hearing na ganito, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot doon sa Kurakot, doon sa flood control project, wala dapat na sisinuhin, wala dapat na pipiliin.
19: Mm-hmm.
18: No, anumang kampo yan, kailangan gusto nating lumabas ang katotohanan at hustisya.
19: Mm-hmm. Ano na lang ho siguro mensahe niyo po sa publiko na ito, na muling nalalabas yung mga pangalan po ninyo?
18: Well, sa atin pong mga ano no, sa atin pong mga kababayan, so muli pinabubulaanan po natin itong mga gawagawang mga naratibo ng mga nasa likod nito no, ang mga ex-Marines no, at huwag po tayong mawala ng focus
19: uh-huh.
18: doon sa pagpapanagot sa mga sangkot na mga kurakot sa ating gobyerno at saka itong sa impeachment no, maging focus lang po tayo at isulong po natin talaga no yung panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno.
19: Okay, sige. Maraming salamat po. Former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo.
18: Salamat din.
13: Inihayag ng Malacanang ng liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kikilalanin sakaling magpatawag ng special session sa Senado. Layunin nitong matalakay at mapabilis ang pagpasa ng mga nakabinbing priority bills sa Kongreso. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
20: Lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang...
21: Bukas sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas habang naka-adjourn si Nadir ang mga mambabatas. Ito ay matapos hindi matalakay ng Senado ang ilang panukalang batas at ang pagkumpirma sa mga general dahil sa pag-aagawan ng Senate Presidency bago ang pagtatapos ng sesyon. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore matapos makuha ang suporta ng 12 senador.
22: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
21: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 22 na lamang ang aktibong senador na maaaring bumoto. Ito ay matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at magtago umano si Senator Ronald De La Rosa upang makaiwas sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC.
22: Lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo, ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
21: Dagdag ni Castro, ayaw ng Pangulo na maantala ang mga gawain sa Senado, malaki anya ang tsansa na aprobahan ng Pangulo ang kahilingan para sa special na sesyon kung may sapat na dahilan ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ang tanging opisyal na may kapangyarihan magpatawag ng special session sa Kongreso sa anumang oras. Bagamat wala pang tiyak na mga panukalang batas na tatalakayin, sinabi ng Malacanang na isa sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan muna umanong ayusin ng Senado ang mga issue nito sa loob bago ito may sulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
20: Sinampahan ng non-bailable na kasong graft at malversation ang mag-asawang Curly at Sara Discaya kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Malolos RTC. Magkasamang naghain ng reklamo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at Public Works Secretary Vince Dizon, alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inilarawan din ni Dizon ang mag-asawang Discaya bilang mga big fish at inaasang maaresto na rin sa mga susunod na araw si Curly Discaya.
13: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder at graft matapos silang maghain ng mga mosyon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
23: 4 sa 5 akusado ng pandarambong at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang personal na dumalo sa nakatakda sa ng pagbabasa ng sakdal ngayong Huwebes. Habang bigo naman ang makarating si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nananatili siyang naka-confine sa isang ospital sa Makati simula kahapon. Ngunit bago ang arraignment, dininig muna ng hukom ang mga motion ni Senator Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang motion to transfer detention facility tungo sana sa PNP Custodial Center, pati na rin ang motion to fix bail. Ngunit kinwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa isang non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Dahil dito, binawi ng kampo ni Estrada ang takang pagpiyansa sa kaso, pati na rin ang pagpapalipat ng detention facility. Samantala, patuloy pang hinihintay ang comment ng prosekusyon patungkol sa motion ni Bonoan na mailagay sa hospital arrest. Dahil sa mga insidente, pinagpaliban ng korte ang arraignment sa dalawa sa darating na Hunyo at 30. Ipinagpatuloy naman ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusadong local engineer officials mula Metro Manila na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain ng not guilty plea ang tatlo sa hukuman. Binigyan ng 3 ng 10 araw para magpasa ng pleading kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang kaso matapos malaman na empleyado pa rin ang 3 hanggang ngayon sa DPWH. Ayon sa 5th Division, itatakda ang pre-trial o paghanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal, sinabunuan at estrada. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
20: Pasukan na sa susunod na linggo kaya marami na ang abala sa pamimili ng school supplies. Para iwas hassle, ang ilan mas pinili na lang mamili online. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
0: Back to school na naman ang mga bagets next week. Kaya ang mga mommy, abala na naman sa pagbili ng mga school supplies. Para hassle-free at mura, online na lang bumibili ang iba. Si Mommy Jenny Pineda na taga General Trias, Cavite. 2 years nang nagbebenta ng school supplies online.
1: Ang pinipili ko po kasi about po sa mga seller na mas mababa po yung presyo compared po sa iba para yung mga customer po is mabilis po silang pumasok sa live ko at the same time makahanap po sila ng mas mababang presyo ng mga school supplies na hindi na nila kailangan lumabas ng bahay.
0: Ang presyo ng notebook online pumapalo mula sa 135 hanggang 155 pesos para sa 10 piraso. Ang lapis, nasa 6 pesos ang isa at kapag 12 piraso, 72 pesos naman. 78 pesos naman per bundle ang presyo ng ballpen. Mayroon ding binebentang ballpen at tig 2 pesos lamang ang bawat isa. Sa eraser, 5 pesos ang bawat isa na umaabot pa raw minsan ng 15 pesos sa labas. Kung medyo namang hindi na ma-hassle, mayroon ding set na binebenta, kumpleto ng mga notebook, lapis, pantasa, pambura at iba pa. Ayon kay Jenny, mas malaki nga raw ang tipid kapag bibili online dahil bukod daw sa mas mahal ang presyo ng bilihin sa labas, makakatipid ka pa sa ibang bagay gaya ng pamasahe. Isama mo na rin ang pagod sa biyahe.
1: Mas convenient po kapag online kasi unang-una nga po is i-deliver na lang diretso sa bahay mo ng rider. Tapos, meron na rin po tayong mga tinatawag na COD. COD is cash on delivery. Kumbaga, tiwala po ang buyer na item first bago ang bayad.
0: Pero sa mga bibili rin online, kailangan pa rin maging maingat.
1: Ang masasabi ko lang kasi kapag online buyer ka, dapat mag-ani ka rin, mag-isip ka rin kung tama ba yung mga pinag-order mo, magbasa ka ng reviews, tingnan mo yung ratings ng seller, ratings ng items, kung pasado ba yun sa paningin mo, kung hindi, kung duda ka sa item, huwag ka mag-check out.
0: Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Mas maraming pamilya pa ang natulungang magkaroon ng sariling tahanan sa tulong ng 4PH program ng pamahalaan matapos dalhin ang programa sa Batangas. Nagbabalik si Christian Vascones.
21: Malaki ang ngiti ng mga benepisyaryo ng mas pinalawak ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas nang tanggapin ang kanilang mga murang housing units. Pinangunahan ni Department of Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang turnover ceremony sa Novisa Homes, isang malaking subdivision development sa Lipa City.
2: Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mabilis nating maihahatid ang pabahay sa mga pamilyang higit na nangangailangan nito. Congratulations sa ating mga bagong homeowners, naway maging simula ito ng mas ligtas, mas maayos at mas masaganang buhay para sa inyong mga pamilya.
21: Kasama ang developer dito, ang PA Properties. Nangako sila ng 2,500 housing units para sa flagship program ng Pangulo. Kahit ang mga middle class earners ay pasok sa naturang programa.
3: Yung mga units na yan ay worth 950,000 pesos. At yan ay pasok sa socialized housing limits. Ibig sabihin, yan ay maaaring mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% interest rate. Ano ibig sabihin yan? Yung 950,000 pesos na yun, ang monthly payments ay as low as 4,005 pesos kada buwan. Kadalasan, mas mababa pa yan kaysa sa renta.
21: Nakikitira lamang sa kamag-anak ang pamilya ni na Jerwin at Christine. Kung noon ay hindi nila lubos maisip na magkakaroon sila ng sariling tirahan dahil sa kakarampot na kinikita. Ngayon ay nagkatotoo na.
4: Ay, malaking tulong po kasi hindi siya hassle sa hulog. Hindi kagaya ng ibang re-renta. Laki ng kada monthly. Dito, mababa lang. Ay, maraming salamat po. Kasi nagkameron ng programang ito po kay President Marcos na para po sa katulad kong isang mahirap na Pilipino.
21: Bukas ang tanggapan ng Pag-ibig Fund sa lahat ng mga interesadong magkaroon ng sariling bahay sa murang halaga. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
20: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagdidinig sa manumalyang flood control project sa itinuloy ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano, dumalong ex-Marines, idinawit si Pangulong Marcos at ilang mambabatas, pero hearing tinawag na bogus ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian. Tensyon muling sumiklab sa Senado bago magsimula ang pagdinig. Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano, kapwa'y giniit ang pagiging leader ng Senado. Mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya, sinampa ng kasong graft at malversation ng ombudsman kaugnay ng flood control scam. Lalaking nagpanta umanong ikakalat ang masiselang video ng babaeng biktima, timbog sa entrapment operation. Panahon ng tag-ulan, nagsimula na ayon sa PAGASA. At Bini, todo handa para sa Signals World Tour.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa Senado. Nauwi sa agawan sa hearing sa pasilidad ng Senado at maging sa mga empleyado ang bagayan ng mga grupo ni Senador Sherwin o Senator Senate President Sherwin Gatchalian na hinalal kahapon bilang Senate President pro tempore at ng grupo naman ni Senator Alan Peter Cayetano na naninindigang siya pa rin ang Senate President. Sa hearing naman ng Cayetano Block, pinangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines ang Pangulo, dating Speaker, dalawang Senador, mga Kongresista at kahit mga taga-media na nabigyan umano ng mali-maletang pera. Live mula sa Senado nagpapadrool, RG Cruz! RG, so hindi pa rin pala talaga tapos ang sigalot na magkabilang panig dyan sa Senado.
1: Alvin, hindi pa nga at yan ang napatunayan ngayong araw. Ano? Alvin, hindi pa nga nag-iinit sa pwesto itong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay iginiit na ng huling Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang poder dito sa Senado. Kaya ang ending, agawan sa hearing, agawan sa empleyado. Itinuloy ngayon nga kasi ng grupo ni Senator Cayetano ang nakatakda nilang pagdinig sa Blue Ribbon Committee upo sa flood control scandal kahit na sinabi na ng grupo nila Senator Gatchalian na kansilado ang pagdinig ngayon. Bago sumumpa si Sherwin Gatchalian kahapon bilang acting Senate President, nakatanggap ang kanyang grupo ng sulat mula sa huling Senate President Alan Peter Cayetano na adjourned sine die kahapon ng Senado pero autorisado ang mga komite na ituloy ang trabaho. Kasunod nito ang sulat na tuloy ang June 4 hearing ng Blue Ribbon Committee na sinundan ng sulat para igit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President at tuloy ang operasyon ng Senado. Mag-aalasis ng gabi, naglabas ng memo si Gatchalian para mag-work from home ang mga empleyado at walang pananagutin o iipitin kung hindi sila pumasok. Huwebes ng umaga, nag-press con si Gatchalian para igit ang otoridad niya at lihitimo ang pagkakaupo niya. Kasama niya si DILG Secretary John Vicrimulya na pinapunta niya sa Senado para tiyakin ang kaayusan. Alas 10 ng umaga, halos sabay sa hearing, naglabas ng advisory sa empleyado si Gatchalian na pwede nang umuwi ng ganong oras. Para kay Gatchalian, walang hearing ng Blue Ribbon ngayon dahil pinagpasa Lunes na ito ni Senator Erwin Tufo, ang committee chairman na hinalal ng grupo niya. Pero di naman niya pipigilan ng mga senador na pumasok at magpulong sa gusali ng Senado kung gusto nila.
2: Dito building ng Senate President, na Senate President pro tempore, office to ng mga senador, no? So, dapat lang sila pumasok dito. Meron tayong protocols for visitors and guests. So, sundan lang yung protocols.
1: Ang mga resource person na imbitado ng Cayetano Block na hirapang pumasok sa gusali ng Senado.
3: Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vicrimulya. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office.
1: Iginiit naman ang mga nasa grupo ni Cayetano na hindi pa rin sila napapalitan sa lidrato.
3: Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So hindi, wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayong 22? Wala, 24.
4: Hindi nga AI, hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that.
1: Babala naman ng huling Senate President sino mang haharang sa kanila ay may kaukulang parusa sa batas. Para naman sa Gatchalian Block, bogus o peke ang hearing nila Cayetano na nauwi lang umano sa grandstanding o pagpapasikat sa isang hindi otorisadong pagtitipon. Pinuna rin nila ang anile pang-iipit sa mga empleyado ng Senado. Pero tinuloy ni Cayetano ang hearing at nadamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez sa mga nahatiran umano ng mali-maletang pera ng mga nagpakilalang dating Marines na nagtrabaho umano kay dating Congressman Zalvico.
5: For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Para kanino naman yung dinala ninyo?
6: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcosan.
7: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating.
1: Marini doon tinanggi ng palasyo.
8: Anong ebidensya? Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay mangdiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer.
1: Idinamay rin naman nagpakilalang sundalo sina Senator Vicente Sordo III at Senator Erwin Tulfo.
9: Nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance?
10: Advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran.
11: Nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang malita, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Idinawit rin pati ang mga dati at kasalukuyang kongresista, pati mga miyembro ng media.
9: Nagulat lang ako sa mga pangalan na to, Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay.
5: Nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding na ibigay sa mga miyembro ng media, wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan.
1: Kinontra naman ang ilan sa mga napangalanan ang mga bintang kasama riyan sila De Lima, Representatives Terry Ridon, Joel Chua, Jinky Luistro at Zia Adyong at mga dating kongresista na sina Ace Barbers, Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Nagsalita na rin sila Soto at Tulfo.
12: If you're talking of 2024, I was not a government official in 2024. Really, that came out a long time ago but I didn't want to dignify the bogus statement, the bogus hearing. Napakasama. Napakasama ng mga insinuation na gano'n. I think they're clutching to straws at this point. Yung mga huling hininga na natalo ka, ang dahilan talaga is ayaw mapalitan sapagkat 10 na lang sila. Diba? 11 akala nila, yung pala 10 na sila because disgruntled na yung ibang mga kasama nila.
13: Definitely, it's a lie, a blatant lie kasi nga hindi nila masagot anong purpose.
1: Alvin Chavisa nga ng kanyang panunumpa kahapon bilang Senate President pro tempore ay naging acting Senate President itong si Senator Gatchalian at dahil nga riyan ay sinabi niya kanina na siya na rin ang magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pabinago ang patakaran kahapon na pwedeng mag-elect ang Senado ng presiding officer. Samantala, sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na Senate President pa rin si Cayetano. Balak naman, Alvin, ng partidong PDP laban ng idulog sa Korte Suprema ang isyu sa liderato ng Senado para igit na 13 ang kailangan para mapalitan ang liderato ng Senado. Alvin?
0: RG, dun sa hearing sa Lunes, ipatatawag ba ulit yung mga dating miyembro ng Marines o iba naman yung discarding gagawin ni Senator Erwin Tulfo?
1: Sa mga oras na ito ay nag-aantay pa tayo na magiging pasabi mula sa kampo ni Senador Tulfo kung paano ang kanina magiging diskarte sa hearing kasama na riyan ang official na notice at ang mga guest list. Alvin?
0: Maraming salamat, RG Cruz! Nagkaroon ng komisyon sa Senado bago ang flood control hearing ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagkatulakan ng mga staff ng mga senador at si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang pinagmulan ng komisyon?
14: Alvin, nagsimula yung hindi pagkakaunawaan at yung komosyon nang hindi agad mapapasok dito sa Senado. Yung di umano ay 18 Marines na resource persons ng pagbinig ng Cayetano Block ngayong araw. Kinailangan silang sunduin nila Senador Pia Cayetano at Robin Hood Padilla. Si Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nagkatulakan.
15: Ayos nung kausap eh. Tapos wala naman kayong sinabi, wala kayong binigay ng ibang memo na may pagbabago. So anong nangyari dyan?
16: I will relay your concern now. Right now, I will go to General Corpus. I will relay your concern. So far, the instruction for today is there is no hearing.
15: Meron pong hearing? Di ba sinabi ni Sergeant Cayetano?
6: Kinwestiyon ng staff ni Senador Alan Peter Cayetano ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado matapos harangin ang kanilang mga resource person na dadalo sa kanilang pagdinig ngayong Huwebes tungkol sa flood control scandal. Pero paglilinaw ng OSAA, kailangan lang irehistro ang mga naturang individual sa kanilang visitor management system. Pasado alas 9:30 ng umaga, dumating sina Senador Pia Cayetano at Robin Hood Padilla para sunduin ang mga umano'y 18 Marines at kanilang abogado na si Levito Baligod. Inakbayan ni Cayetano ang ilan sa mga lalaki at naglakad. Pagliko papunta sa elevator ay nagkatulakan sina Padilla, ang mga staff at si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sina Cayetano dumiretso sa hagdan at patakbong pumasok sa session hall. Matapos ang ilang minuto, sinimulan na ang pagdinig. Paglilinaw ni Remulla, hindi niya hinarang sina Cayetano. Palabas umano siya ng mga oras na iyon.
17: Wala na akong tatabihan eh. So if I had, kung tumabi ako, dito ako tatama eh. Pumunta sa door, sa pintuan. So I had to put myself in a position na pwede akong umatras. And when there was that position, kung tignan nyo, I did not hold on to anyone. Wala akong sinigawan, wala ako. I just looked at them. Natubi lang ako eh.
18: But nagkaroon ng tulakan, siyempre, kasi maraming tao nagkakagulo eh. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Nangyari doon, alam mo yung sa, anong dami, crowd control kami. Walang bad blood, natural lang yun.
6: Sa pagdinig, ikinwento ng mga nagpakilalang dating sundalo ang pagdadala ng mga maletang may lamang pera sa mga sinasabing bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley, Makati at South Forbes Park sa Makati.
19: Yung delivery na ginawa ni Tap Orligoteza, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. 52 na maleta po yan.
18: 52 maleta?
19: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon.
20: Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po doon sa Portinara Street po sa South Forbes. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. At 32 paper bag po yun.
16: Your Honor.
6: Nagpakita naman si Senador Aimee Marcos ng larawan ng kanyang pamangkin na si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kasama ang isa sa mga dating Marines. Kuha umano ang larawan sa bahay sa Ilocos noong 2020.

0: Headquarters po ng Magdaloyon, sir.
1: Anong dala mo ulit nun?
0: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
1: And then pangalawa?
0: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
2: September 2020.
3: Iginiit naman ni Attorney Baligod na aabot sa 805 billion pesos ang halagang i-deliver ng mga dating Marines mula September 2022 hanggang 2025 sa kabila ng pagdududa ni Senador Panfilo Lacson. Matatanda ang sinabi ni Lacson noong Marso na sa laki ng sinasabing halaga, aabuti ng mahigit 4 na taon bago matapos ang delivery.
2: 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, 4 na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan. Times 33 months po yan. Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Eh, ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh, papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So, tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun.
4: Na pumunta.
3: Sabi pa ni Baligod, hindi lang flood control projects ang pinanggalingan ng pera.
2: Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage, no? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
3: Pinangalanan din sa affidavit ng 18 Marines ang ilang kongresista na nakatanggap umano ng pera. Sabi ng isa sa mga dating sundalo, gumagamit sila ng bulletproof van kapag nagdadala ng pera sa House of Representatives. Naging sangkot din umano ang ilan sa mga sundalo sa pag-assist sa mga taga International Criminal Court o ICC na nagpunta sa bansa noong 2023 at 2024.
4: Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC.
3: Sa gitna ng pagdinig, muling iginiit ni Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President kung walang 13 senador ang grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian.
1: Pakiusap ko sa Malacanang, kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Imee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor.
3: Tinawag din niyang peking acting Senate President si Gatchalian.
1: So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila.
3: Para kay Senador Erwin Tulfo, illegal ang pagdinig ng Cayetano Block.
5: It's a sham hearing. Hindi naman recorded yon dahil illegal, di ba? It was declared a no hearing today, but on Monday officially. So ang purpose na yun to grandstand.
3: Si Tulfo ang inihalal ng kanilang grupo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Umaasa si Cayetano at Marcoleta na magkakaroon sila ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo. Alvin, sabi ni Senator Erwin Tulfo ay tuloy nga yung kanilang pagdinig sa Lunes, June 8 tungkol sa anomalous flood control projects at kabilang sa mga iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez at yung 18 alleged Marines na pumunta sa pagdinig ngayong araw. Sinabi pa ni Tulfo na balak niyang maghabla laban sa mga hindi pa pinangalan

0: ng individual dahil kasinungalingan daw yung mga paratang sa kanya. Alvin?
1: So paano yun, Victoria, kung imbitahin yung 18 dating Marines, eh isa siya sa pinangalanan nun. Paano niya i-deal yun?
0: Hindi pa natin masabi ngayon kung paano haharapin ni Senator Erwin Tulfo yung mga 18 Marines na yan kung dadaluman sila sa Lunes, Alvin. Pero ang sinasabi nga niya sa atin ay wala naman siyang kinalaman dyan sa mga flood control projects na yan. At ang tingin niya ay dinidiin lamang yung kanilang grupo nitong 18 Marines na ito. Yun daw yung nakikita niyang purpose nitong nangyaring pagdinig, Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad!
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng isang special session para muling pulungin ang mga mambabatas para sa pagpapasa ng mga nakabinbing panukalang batas at kumpirmasyon ng ilang general. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito ay kung pormal na hihilingin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian para matukoy ang mga partikular na batas na kailangang talakayin. Binigyang diin ng palasyo na kailangan muna ng Senado na ayusin ang kanilang internal problems at siguruhing may sapat na quorum. Bukod sa naantalang panukala, nais din umano ng Pangulo na mapabilis ang pagpasa sa isa sa priority bills niya, ang Anti-Political Dynasty Bill.
3: As soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
2: Pumalag ang mga grupo ng mga mamamahayag sa akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanilang Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules na bayaran ang media. Bumuwelta si Marcoleta sa media sa pili umanong pag-cover sa usapin ng flood control projects. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, maaring malagay sa alanganin ang media tulad ng harassment, pananakot at pagbabanta dahil sa aligasyon ng senador. Dagdag nila, ang kritisismo sa media ay bahagi ng demokratikong lipunan, pero responsibilidad anila ng mga tumutuligsa na magpresenta ng ebidensya kung magbabato ng aligasyon. Giniit naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na ang katapatan ng mga mamahayag ay sa taong bayan. Sinuportahan din nila ang mga kasamahan sa Senado na ginawa lamang ang kanilang mga tungkulin. Kinatigan naman ng Presidential Task Force on Media Security ang mga mamamahayag. Tungkulin anila ng mga journo na ihatid ang impormasyon ng tama at walang pinapanigan. Dapat anilang respetuhin ng mga opisyal ng gobyerno ang papel ng media bilang watchdogs. Kalaunay sinabi ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media at naglalabas lang siya ng frustrations o saloobin.
4: Kinasuhan po ng Office of the Ombudsman ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya at ilan pang opisyal ng DPWH sa Malolos City, Bulacan. Ito ay kognay sa substandard na rehabilitation project sa Bayan ng Kalumpit na nananatiling lubog pa rin sa baha kahit walang ulan. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
5: Higit 3 dekada nang dito naninirahan sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan si Juan. Ang misulang normal na pamumuhay sa loob ng bahay, ibang-ibang sitwasyon kapag tumingin ka na sa labas dahil lubog sa baha ang kanilang paligid.
6: Wala, ganito lang kami sa loob ng bahay. Ang transportasyon namin dito, bangka lang, hindi na kayang tricycle, mahirap nga. Mga 1 buwan, may git. Mga 2 buwan, ganun, bago mawala.
5: Tagal. Kwento ni Juan, ang mga apo niya, hindi na rin nakukuhang maglaro pa sa labas dahil sa takot na malubog sa tubig at magkasakit. Nandito tayo sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan kung saan minsan ang binisita ng Presidente at makailang ulit na ininspeksyon ng mga opisyal ng DPWH. Pero ang sabi ng mga residente rito, mula noon hanggang ngayon, parang wala namang ipinagbago. Sa ngayon, lubog pa rin sa tubig ang kalsadang ito. High tide pa lang yan. At ang sabi ng mga residente, kapag nasabay ng kasagsagan ng malakas na pag-ulan ang tubig dito, inaabot ng hanggang lagpas dibdib.
7: August 2025, nang personal na mag-inspeksyon dito ang Pangulo at mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan.
8: St. Timothy, ang kontratista dito. Manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho.
7: Kanina, kinasuhan na ng Ombudsman at DPWH ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa substandard na proyekto na ginastosan ng milyong-milyong pondo ng gobyerno.
9: Big fish talaga ang mga Diskaya. Parang Diskaya, parang napolis yan. Dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang, nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso, ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang kanilang binaboy.
10: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government.
7: Kasama sa mga kinasuhan, si Maria Roma Angeline Remando, na managing officer ng St. Timothy Construction Corporation, at ilang pang mga opisyal ng DPWH First District Engineering Office. Sabi ng ombudsman, 70,000 piso ang inirekomendang piyansa sa bawat akusado sa kasong katiwalian, habang no bail naman sa kasong malversation. Matagal man ang kinakailangan ipaghintay para sa mailap na hustisya, umaasa si Juan na talagang may mananagot.
6: Mayam nga yun para malaman na ng tao na talagang may ginagawa sila na kwan, makurakot sa kwan, maalis na sa pwesto.
11: Mapanagot
6: na.
7: Sabi ni Dizon, muli niyang bibisitahin ang barangay Bulusan sa susunod na linggo. Sa sandaling umusad na ang kaso, umaasa ang DPWH at Ombudsman na magpapalabas na rin ang warrant of arrest ng korte para ipa-aresta si Curly Diskaya. Nananatiling nakadetine si Diskaya sa Senado simula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. John San Manabat, ABS-CBN News.
12: Knicks ang home court advantage matapos talunin ng San Antonio Spurs sa kanilang baluarte sa Game 1 ng NBA Finals. Kasama naman sa inaabangan sa sagupaan ng Knicks at Spurs ang makasaysayang pagharap ng dalawang Filipino-American players. Mula San Antonio, Texas, nagpapatrol TJ Manoto.
13: Sa unang pagkakataon, dalawang Filipino-Americans ang pasok sa NBA Finals. Magsasagupa ang 12-year veteran at 2021 NBA Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson ng New York Knicks at ang Spurs rookie na si Dylan Harper. Sa media day ng NBA noong Martes, ibinahagi ng dalawa kung gaano kaimportante ang paggawa nila ng kasaysayan para sa mga Pinoy fans.
14: Definitely inspiring to the Filipino-Americans and Filipinos all around the country. So, it's definitely going to be fun to watch that one of us two are taking a championship back home to the Philippines and representing that well.
15: I think me and him get to do something really special, represent our country, where we're from, represent everything on the biggest stage of basketball. And I feel like over there in the Philippines, basketball is probably the biggest thing.
13: Sa pagtatagpo nila sa Game 1, Miyerkules ng gabi, oras sa Amerika, maaga umabanti ang Knicks, 14-7. Pero pagpasok ni Harper mula sa bench, sumagot ang Spurs ng malaking run na nagbigay sa kanila ng 7 puntos sa kalamangan sa halftime, 55-48. Muling uminit ang Knicks sa third quarter at naitablang score sa 73-all. Pero tinapos ang Knicks ang laban sa fourth period sa pamamagitan ng 11-0 run para manalo 105-95. Game high 30 points ang naitala ng Knicks guard na si Jalen Brunson.
16: I think we're a pretty together group. Be able to trust each other and still just continue to fight, have each other's back, and just know that we got to keep chipping away. It's just a credit to the mentality we have as a team.
13: Aminado naman si Spurs center Victor Wembanyama na hindi maganda ang laro niya.
16: It was bad tonight. It's not more complicated than that. We got the chance that we can have many more chances. It's a first to four series, so we're gonna have time to work on it.
13: Para naman kay Harper, na nag-ambag ng 16 points, kumpiyansa siya makabawi pa sila sa Game 2.
15: I feel like we didn't hold ourselves to the high standard, and I feel like we let a lot of those slip away from us. So we're gonna be better, we're gonna bounce back.
13: Bagamat hindi pa maganda ang laro nila, masaya ang Knicks sa kanilang unang panalo at para naman kina Harper at ang Spurs, kailangan pa nilang ayusin ang mga pagkakamali kung gusto nilang bumawi agad sa serie. Biyernes dito sa Amerika ang Game 2 ng Finals at siguradong bakbakan muli ang dalawang kupunan hanggang sa huli. TJ Manotok, ABS-CBN News, San Antonio, Texas.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaki timbog matapos magbantang ikakalat umano ang malaswang video ng babaeng biktima. Dalawang holdupper sa junk shop sa Quezon City, arestado. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. TV Patrol sa DZMM.
17: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Proteksyon at tulong sa atay?
27: Liveraid Pro!
26: May Silimarin, may multivitamins pa.
27: Liver up na tayo
26: with Liveraid Pro!
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
17: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
29: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
28: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
22: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
31: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Itrending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: isang lalaki sa entrapment operation sa General Santos City dahil sa umunoy pananakot na ikakalat ang maseselang video ng kanyang mga biktimang babae. Nagpapatrol, shot ang sagay.
1: Nag-abang ang pinagsanib na pwersa ng NBI Central Mindanao Regional Office at NBI Sarangani District Office sa labas ng isang inn sa Barangay de Diangas West, General Santos City, Lunes ng hapon. Target nila ang isang lalaki na umano'y sextortionist. Maya-maya pa, dumating ang suspect. Pero hindi agad siya umakyat sa gusali. May tinawagan siya sa cellphone. Ilang segundo pa, bumaba na ang kausap niyang babae. Magkasunod silang pumasok sa kwarto na naging hudyat naman sa mga operatiba para ituloy ang entrapment operation. Inusasa ng lalaki at binasahan ng kanyang karapatan. Kinumpiska ang kanyang cellphone kung saan nakita ang mga kuha niyang maseselang video ng mga babaeng kanyang nabiktima. Ayon sa biktima, nahulog ang loob niya sa suspect na nagpakilalang dati umanong sundalo. Aminado ang biktima na nagkamali siya sa pagtitiwala. Ninakawan pa umalis siya ng suspect ng halagang 44,000 pesos.
2: Tungod-manggod sa mga pangpanghulga niya, kung dili.
1: Sabi ng biktima, nagbanta ang suspect na ipopost ang kanilang video kung hindi siya makikipagkita. Kaya nagsumbong na siya sa NBI para hindi na makapambiktima ang suspect.
3: Yun ang sinasabi niya na dating task force Davao siya. At kiniklaim niya yun at yun ang sinasabi niya sa mga biktima niya para matakot o ma-intimidate sa kanya. Sa mga sa ibang mga babae dyan, huwag basta-basta nagtitiwala. Hindi natin alam kung what lies ahead.
1: Mariin namang itinanggi ng suspect ang alegasyon.
4: Nananakot po kayo, sir?
5: Wala. Ako iso nagtusa na, ma'am.
1: Nahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamo. Chat ang sagay, ABS-CBN News, General Santos City.
6: Arestado po ang dalawang lalaki na nang-hold up sa isang junk shop sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect na dulas pa habang tumatakas, kaya naman agad na aresto. Exclusive ng Papatrol, Jeff Caparas.
7: Abente ng Abril ng hold-upin ng riding in tandem ang junk shop na ito sa Barangay Baysa, Quezon City. Sa CCTV, kitang nakaparada ang motorsiklo ng mga suspect nang dumating ang may-ari. Napatakbo sa palayo ng tutukan ng baril ng mga suspect. Sa pagmamadaling tumakas, natumba pa ang motor ng mga salarin. Adjust naman noong Mayo, isang junk shop din sa Barangay Bahay Toro ang hinold up ng mga kawatan. Iginapos umano ang mga biktima bago tinangay ang perang nasa 60,000 pesos at mga gamit ng mga empleyado. Madaling araw nitong Lunes, sa kasagsagan ng ulan, isang junk shop sa Barangay Talipapa naman ang inatake ng riding in tandem. Kwento ng may-ari, biglang pumarada ang dalawang motor sa shop. Nagpanggap umano magpapatimbang ng tanso ang mga sakay nito, pero pang-hold up pala ang pakay ng mga suspect.
8: Yun na po, pumasok sila bigla. Doon na po sila nagbunot ng baril. Nag-declare na po ng hold up. Sa takot ko rin, yung laman po ng bulsa ko, binigay ko na po. Nagkakalaga po yun ng 1.5.
7: Papatakas sa sana ang mga salarin, pero
8: pag-atras niya po na palis na sila, bigla po siyang nadulas doon sa kasi may semento po doon na may parang kunting humps. Doon ako nakakita ng pagkakataon na sunggaban siya. Doon na kami nagpambuno.
7: Humingi siya ng tulong sa kapatid at doon na nila pinagtulungan ng suspect. Kumaripas naman ang takbong isa sa mga suspect at inabandona ang kasama at ang motor.
9: Itong mga biktima natin nakahingi agad ng tulong. Pagdating ng mga patrollers natin doon, nakita nila na mayroong kaguluhan. Na ito nga, sinubukan silang hold upin na may baril.
7: Ayon sa QCPD, ang mga suspect rin ang responsable sa serye ng panloloob ng mga junk shop sa QC.
9: Una, magkunwari sila na merong ibibenta. Pag makikita nila at sa maobserbahan nila na tahimik o nag-iisa o kunti lang yung tao, dito sila magdideklara ng hold up.
7: Na-recover sa suspect ang isang semi-automatic na baril na isa sa ilalim sa ballistic examination at ang motor na ginamit sa krimen. Nabawi rin ang perang ninakaw ng mga suspect. Sa follow-up operation, natuntun din ang tumakas sa suspect dahil sa iniwang motor.
10: Pasensya na lang po sa kanila, sir. Dala lang po ng pangangailangan sa buhay, sir.
7: Ayon pa sa pulisya, ilang beses na ring naaresto ang mga suspect. Sasampahan sila ng kasong robbery at illegal possession of firearms. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
10: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang aasahan ng ating mga kababayan sa pagpasok ng tag-ulan?
11: Alam mo Alvin, it's official na literal ng pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan ngayong taon sa kanlurang bahagi ng ating bansa nitong Huwebes, June 4. Ito po ay matapos maobserbahan ang mga pag-ulang dala ng habagat sa monitoring stations ng ahensya sa nakalipas na 5 araw. Meron din tayong paparating na El Nino pero ito po ang magpapalakas ng mga paulang dala ng habagat ngayong tag-ulan. Sabi ng pag-asa, pwede ring maranasan ang monsoon breaks kung saan wala pong ulan dahil mahina o walang habagat at pwede po yung tumagal ng ilang araw o linggo. Kaya kapamilya ngayon pong tag-ulan, jab you, just always bring your umbrella at para po ligtas sa mga pagbaha at paguhon ng lupa, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Samantala sa Luzon po na ngayon nakakaapekto ang habagat na hinihila ng low pressure area sa may West Philippine Sea. Huli pong namataan ang LPA sa layong 355 kilometers, kanluran po yan ng Kalayan, Cagayan. Pwede na po itong maging bagyo in the next 24 hours at papasok po iyan ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po ngayong Huwebes ng gabi ay bukas Biyernes. Tawagin po iyan sa local name na Esther, ang unang bagyo ngayong Hunyo at ikalima ngayong taon. Hindi po inaasang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas ang potensyal na bagyo. Yan po ay dadaan dito sa bahagi ng Taiwan at pwedeng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po Biyernes ng gabi ay Sabado ng madaling araw. Pero patuloy po itong hihila pa ng habagat na makakaapekto sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 5 sa Luzon, may malalakas pong paulan ng habagat sa umaga hanggang bago magtanghali sa may Pangasinan. Dito po sa may Central Luzon, maging sa Cavite at Batangas. Sa tanghali at hapon naman sa may Ilocos Region, lalo po sa may Ilocos Sur at sa Ilocos Norte at La Union at maging sa may Southern Zambales at Bataan, maulan at maula pa sa malaking bahagi ng Luzon at pwedeng meron pang kaunting ulan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Palawan, hapon pa magiging maulan sa gitna tatimugang bahagi ng probinsya at posibleng mawala naman yan pagsapit na ng gabi. Sa Visayas, may aasahan ding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas sa umaga pero sa hapon mas aasahan yung mga paulan dito po sa may Samar Provinces, Leyte Provinces at sa Bohol at meron ding mga pag-ulan hapon hanggang oras ng hapunan dito po sa malaking bahagi ng Negros at sa northeastern part ng Panay Island at pag lumalim po ang gabi may pag-ulan pa sa may Southern Cebu at ilang lugar sa Negros. Dako naman tayo sa Mindanao, may kalat-kalat na ulang aasahan bandang tanghali po iyan dito sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula. Mas maraming lugar ang uulanin mula hapon lalo po sa ilang lugar ng Caraga, ito po sa may Northern Mindanao, Sokcergen at Davao Region at meron pang mga pag-ulan pag lumalim ang gabi sa ilang lugar ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulan mula madaling araw hanggang bago magtanghali. Pagkatapos po niyan, maulap naman maghapon at pwedeng bandang alas 7 pa ng gabi posibleng uulan muli. Konti lang po iyan at mawawala yan pag lumalim ang gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, Senator Jinggoy Estrada binawi ang musyong mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. At Pilipinas bigong makuha ang pwesto sa United Nations Security Council. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Interlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcorp.ph.
15: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
16: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
15: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
15: Para malinaw.
17: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes. DTTZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7.15 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio

0: kanilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30

0: Naghain po ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senador Jinkoy Estrada para sa kanyang kasong graft. Hindi pa rin nakadalo sa pagdinig si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan dahil sa mga iniindang karamdaman. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Hindi personal na humarap si Senador Jinkoy Estrada sa pagbasa ng sakdal sa kaso niyang graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ayon sa kanyang abogado, may iniindang osteoarthritis ang senador kaya pinayagan siya ng korte na dumalo sa pamamagitan ng video conference.
2: Namamaga siya, no? So pag nakuupo man, parang naiipit yung tuhod mo dahil may tubig siya sa loob, kaya masakit. Kaya mahihirapan siya kung matagal siya.
1: Tumanggi maghain ng plea si Estrada, kaya ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang patong-patong na motion ng senador na ibasura ang criminal information ay inihain ng Office of the Ombudsman, ipagpaliban ang kaso o i-remand ito pabalik sa Department of Justice at Ombudsman para muling maimbestigahan. Ayon sa hukuman, walang sapat na batayan para ibasura ang kaso. Iginiit ng depensa na may certification mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasaad na walang anumang record na nagpasok si Estrada ng insertion sa 2025 National Budget. Pero nang hingi ng korte ang dokumento, hindi ito naipresenta ng depensa at hindi rin umano naisumite sa prosekusyon. Binigyan din ng korte na nakapagsumite si Estrada ng counter-affidavit sa DOJ. Patunay na nabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga paratang laban sa kanya bago pa man maisampa ang kaso. Samantala, hindi nakadalo ang kapwa niya akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa liham ni isinumite ng kanyang abogado sa korte, lumalabas na may type 2 diabetes, sakit sa spine, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at acute coronary syndrome ang dating kalihim. Matatanda ang humiling si Bunoan ng hospital arrest dahil nakararanas umaro siya ng alta presyon. Nananatili muna siya ngayon sa isang ospital sa Makati City. Naghain naman ng not guilty plea ang tatlong kapwa akusado ni Estrada mula sa DPWH-NCR na sina Manny Bulosan, Arturo Gonzalez at Denril Cortuna sa mga kaso nilang plundered graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Ipinagpaliba naman sa June 30 ang arraignment ni Estrada at Bunoan habang hindi pa nareresolba ang mga nakabinbin nilang motion. Pero sa pagdinig, binawi ni Estrada ang kanyang motion na ilipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, susunod na lamang ang senador sa commitment order ng korte na ilagak siya sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan kasalukuyang nakadetene rin si dating senador Ramon Bongrevilla Jr. Ayon sa PNP, hindi na kaya ng Camp Crame na mag-accommodate ng high-profile detainees. Nagahain din si Estrada ng motion para payagang makapagpiyansa sa non-bailable na kaso niyang plunder. Ayon sa kanyang abogado, wala umunong malakas sa ebidensya laban sa senador. Pero binawi rin nila ang motion ito nang ipaalala ng korte na hindi para babasa ng sakdal si Estrada sa 5th Division. Kaya kung itutuloy ang hiling na pagpiyansa, mababaliwala ang kanilang naunang motion na ibasura ang kasong plunder. Binigyan ng 10 araw ang prosecution para tumugon sa mga motion ni Estrada at Bunoan. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Hindi na sasagutin ng mga taga-usig ng kamera ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, maghahain na lamang sila ng manifestation sa Senate Impeachment Court para ipaliwanag ang kanilang posisyon. Naunang sinabi ni Luistro na walang ipinakitang ebidensya ang kampo ng bise. Nakukontra sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay ng mga aligasyon sa Articles of Impeachment. May hanggang Lunes ang House Prosecution Panel para sagutin ang pangalawang pangulo. Sabi pa ni Luistro, handa rin silang ihain ang kanilang manifestation sa grupo naman ni Senator Sherwin Gajalian at sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: It has been prepared already. So, paper man na lang ang mga House prosecutors. And then after that, we will be filing this with the impeachment court and furnish copy of the same to the respondent vice president.
3: Nabigong makakuha ng isa sa limang pwesto sa United Nations Security Council ang Pilipinas. Natalo ang bansa sa Kyrgyzstan sa ika-apat na round ng botohan para sa ikalima tuling seat. Opisyal na nahalal ang mga bansang Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, Zimbabwe at Kyrgyzstan para magsilbing non-permanent members ng council ng 2 taon. Magsisimula ang kanilang termino sa January 1, 2027. Papalitan nila ang Denmark, Greece, Pakistan, Panama at Somalia na matatapos naman ang termino sa December 31, 2026. Sinisi ng palasyo ang gulo sa Senado bilang isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang Pilipinas na makakuha ng seat sa UN Security Council. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apektado ng kontrobersya ang imahe ng Pilipinas.
0: Bagong guest, bagong kwentuhan at tuloy-tuloy na kulitan. Yan ang mapapanood sa pinakabagong season ng Bisaya Digital Talk Show na Kwan on One. At live mula sa ABS-CBN Compound na Papa Patrol, si Ganiel Christian para sa detalye. Ganiel, ano ang happening dyan?
5: Gretchen, pinailawan ng ELJ Building ngayong gabi kung saan nakasulat ang Kuan bilang selebrasyon sa pagbubukas nga ng bagong season ng Kuan on One. At syempre, makakasama natin ngayong gabi ang host ito at tinuguri ang Nation's Kuanti na si Melay Cantiveros Francisco. Melay, natatawa na ako agad. Melay, congratulations naman. Grabe, oo. Ano na ba nangaabangan ng ating mga Kuanizens dito sa pinakabagong season ng Kuan on One?
6: Salamat Miss Ganiel at hello po dyan sa studio. Ang abangan nila is talaga ng mga guest na talaga namang pasabog ang mga guest natin. At talagang iba't ibang klase ng mga storya na Bisaya and mga twist. Ano twist? Ano to teleserye? Hindi. Yung mga ginagawa naming actions doon sa aming Kuan.
5: Melay, sino ba yung mga susunod na mapapanood natin dito sa season 5 ng Kuan on One? Kasi ang dami mo na naging guest, di ba? Oo.
6: Ito na nga mabuti, hindi pa kami naubusan ng mga Bisaya. Pero ito, sinasabi ko na sa inyo, ang first talaga na makakasama namin dito sa season 5 ng Kuan on One ay walang iba kundi si Ellen the Generous. Now, Ellen Adarna. So ito na ang catch nito. Sa season 5, siya lang ang buong season.
5: Sobrang haba na pinag-usapan niyo.
6: Episode 1 at episode 2, dalawa ang episode ni Ellen Adarna sa sobrang naming daldal. Naabutan na kami ng Kuan. Time, pauwian, pinauwi na kami dahil sa sobrang daldal naming doon ni Ellen Adarna.
5: Aabangan natin yan, no? Pero of course, imbitahan natin ang ating mga Kuanizens na manood nitong season 5 ng Kuan on One.
6: Kuan on One na po ngayong June 9 na po sa ABS-CBN YouTube channel at I Want. Salamat po sa mga nagpailaw nito. Ako na bahala sa inyo. Ako na bahala sa kuryente nyo. And thank you so much, Miss Ganiel. I love you all sa lahat na mga sumusuporta sa Kuan on One Season 5.
5: Talaga naman susuporta namin yan, Melay. Congratulations again. At mapapanood ang Kuan on One sa I Want. Balik sa inyo sa studio.
0: Napakabongga naman. Congratulations, Melay. At maraming salamat, Ganiel Krishnan.
7: Dagdag presyo sa produktong petrolyo, namumuro ba sa susunod na linggo? At benepisyo para sa mga buntis, pinalawak ng PhilHealth. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras ngayon sa buong Pilipinas, alas 7:31 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
11: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ibinulgar ngayon ni FBI Director Melvin Matibag na isang kaanak ng isa sa 18 dating sundalo ang lumantad bilang whistleblower. At ayon sa sinumpang salaysay nito sa NBI Special Action Unit, binayaran umano ang mga dating sundalo ng isang dating kongresista kapalit ng kanilang testimonya sa flood control project. Nagpapatrol, Zian Ambroso.
1: Habang nagbibigay ng kanilang testimonya sa Senado ang mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at dating tauhan naman ni dating Congressman Zaldy Co na nagsasabing sila ang naghatid ng mali-manitang pera sa ilang opisyal ng gobyerno at politiko, ibinunyag naman ni NBI Director Melvin Matibag ang paglutang ng isa sa kaanak ng mga dating sundalo. Base umano sa salaysay nito, tumanggap ng tig 5 milyong piso ang bawat isa sa kanila kapalit ng pagtestigo sa issue ng flood control anomalies.
2: Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas pag press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement ito at pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito nandito sa amin.
1: Sa sinumpaang salaysay ng testigo na nagpakilalang kaanak ng isa sa 18 dating sundalo, sinabi nito na lalabas sila sa publiko para magsalita ukol sa umano'y pagde-deliver ng pera sangkot si Zaldy Co. Una nang pinatawag ng NBI mga dating sundalo at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod noong Marso.
2: Natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila.
1: Pero sa investigasyon, tatlo lang sa mga dating sundalo ang pumirma sa kanilang mga affidavits. Hindi na dinetalye ng NBI kung anong naging findings sa naunang investigasyon. Pero dahil sa payag ng isang testigo, ipapatawag muli ng NBI ang dating sundalo na kaanak nito, pati na rin si Defensor.
2: Nagpa-issue ako ng sampina para imbestihan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual. At saka si Ginong Mike Defensor, pinapasampuin na ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimony ng binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines.
1: Agad naman ito pinabulaanan ni Defensor.
3: Huwag mong sayangin ang punto ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI, para imbestigan ang totoong issue.
1: May panawagan din si Senator Alan Peter Cayetano kay Matibag kaugnay sa umano'y alegasyon ng testigo.
4: Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18.
1: Sagot ni Matibag, handa siyang humarap sa Senado kung anyay totoong Blue Ribbon Committee ang magpapatawag sa kanya. Habang patuloy pa rin ang investigasyon ng NBI. Zian Ambroso, ABS-CBN News.
5: Sa patuloy na pag-iit ng nagbabangga ang kampo sa Senado na sila ang tunay na may hawak ng liderato, paulit-ulit na nababanggit ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng mga dating senador na sina Jose Avelino at Mariano Cuenco. Ang kwento ng at kahalagahan ng mga pangalang ito sa pagpapatrol ni Katrina Domingo.
6: This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
7: Ito ang sinandigan ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian para ituring na legal ang pagpapalit ng Senado ng ilang mga opisyal. Sa hindi pa rin pagsipot ni Senator Alan Peter Cayetano at 10 niyang kaalyado sa huling araw ng sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Ang mga nabanggit na pangalan ni Gatchalian ay sina Jose Avelino at Mariano Cuenco na mga senador noong 1949. Sa kanilang sesyon noon, nag-walk out sina Senate President Jose Avelino at siyam pang senador. Matapos magkagulo dahil sa kagustuhan ni Senador Lorenzo Tanyada na makapag-privilege speech tungkol sa mga umano'y illegal na transaksyon ni Avelino. Para matuloy ang talakayan, nagdesisyon ang natirang 12 senador sa session hall na ituloy ang sesyon. Kalaunay idineklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban sa Senate President at iniluklok si Senador Mariano Jesus Cuenco bilang acting Senate President. Giit ng grupo ni Cuenco, maituturing na majority ang 12 senador dahil 22 lang ang bilang ng mga miyembro ng Senado sa pagkakataong iyon. Lalo't nasa ospital si Senador Vicente Soto, habang nasa ibang bansa ang isa pang senador. Sa huli, kinatigan ng mga mahistrado ang grupo ni Cuenco at sinabing hindi maaaring pigilan ng 10 senador ang gustong hakbang ng 12 senador dahil malinaw na may hawak na constitutional majority ang grupo ni Cuenco. Ayon sa dating law school dean na si Melencio Santa Maria, ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco ay matagal nang kinikilala sa nakalipas na komposisyon ng Senado. Kasama rito ang 16th Congress na kinabibilangan noon ni na Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Sa kanilang sesyon noong May 5, 2015, idineklara ang quorum kahit 12 senador lamang ang nasa plenaryo.
8: Mayroon pong basehan sa batas ito sapagkat sa ating Constitution ang nakalagay pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President dapat bumoto ang all members of the Senate. Yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President.
7: Sang-ayon din ang Malacanang sa pagkilala ng Avelino versus Cuenco bilang President o yung pagkilala at pagtalima sa mga dati nang naging desisyon ng Korte Suprema.
9: May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum. Ng 12. So wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon.
7: Ngunit para sa law school din na si Ralph Sarmiento, bagamat may quorum ang grupo ni Nagatsyalya noong June 3 dahil sa biglang pagdating ni Senador Cheese Escudero, sinasabi rin anya sa Senate Rules na kailangang bilangin ang boto ng lahat ng miyembro ng Senado sa pagpapalit hindi lang ng Senate President kung hindi maging ng Senate President pro tempore.
10: Rule 2, Section 2 then provides the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. Quorum authorizes the Senate to do business. But quorum alone does not automatically supply the number of votes needed to elect a Senate officer.
7: Sa ngayon, ayon sa mga eksperto, tanging ang Korte Suprema na lamang ang maaaring magbigay linaw sa kalituhan kung sino nga ba ang lehitimong leader ngayon ng Senado. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
11: Pinahaharang ng ilang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang dagdag singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, may namumuro namang dagdag presyo sa diesel at kerosene sa Martes dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa gitnang silangan.
12: Halos 40 pesos ang diskwento ni Joven sa ikinargang 300 pesos ng diesel. Laking pasalamat nila sa 10 pisong diesel discount ng gobyerno at malaking rollback no Martes.
13: Sana huwag tumas. Tama na yan ganyan. Kahit hindi na bumaba.
11: Pero mukhang madidismaya ang mga tsuper dahil may nagbabadyang bad news sa susunod na linggo. Ngayon pa lang, mahigit 4 piso na ang itinaas sa presyo ng diesel at kerosene sa world market. Ang gasolina may natitira pang rollback pero paliit ng paliit sa 3rd araw ng trading sa world market.
12: Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang lulobo pa ang dagdag presyo sa diesel dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa Middle East habang wala pa rin katiyakan ng peace deal sa pagitan ng Iran at US.
14: Nakikita ko natin dito, yung lalo na po yung diesel po, ano, ang possibility na talagang manatili pong increase or sabihin natin na baka madagdagan pa po yung initial projections sa nasa more than 4 pesos, eh medyo malaki po.
12: Samantala, sa pangulo na umapila ang Power for People Coalition para pigilan ang anumang dagdag singil sa kuryente dulot ng serye ng yellow at red alert sa Luzon grid na nagresulta sa brownout noong May 13 hanggang 15.
15: Kasi may emergency powers na siya na dapat gamitin niya at unang-una sa lahat dapat pigilan niya tong pagpasa na ito nang hindi makatarungan.
2: 2025.
12: Pero ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi naman siguradong may dagdag singil sa paparating na bayarin sa kuryente. Ang inaalok

0: Git kaugnay sa pagpapababa ng singil sa kuryente.
1: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Ngayong araw lang naging normal ang Visayas grid kasunod ng 3 linggong may yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Sa tubig naman, inanunsyo ng MWSS Regulatory Office na may konting bawas sa singil ng Maynilad dahil sa mas mababang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA sa 3rd quarter ng 2026. Walang pagbabago sa FCDA ng Manila Water kaya walang paggalaw sa singil nito, bagamat may El Nino at posibleng sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam. Tiniyak ng MWSSRO na hindi magkakaproblema sa supply ng tubig sa mga consumer.
2: If there's going to be any interruptions, it will not go to a level of a water crisis. Maybe there will be some slight water service interruptions, but we are working on it and we have plans to mitigate the impact of El Nino.
0: Bukod sa singilin, minomonitor din kasi ng MWSS Regulatory Office ang kalidad ng serbisyo ng Maynilad at Manila Water na maaaring sumama kung magkaroon ng water interruption kapag nagkulang ang supply galing sa Angat Dam. Inanunsyo naman ng PhilHealth ang pagpapalawak sa kanilang maternity benefit package o pinalaking halaga ng benepisyo ng mga buntis. Ginawa ng PhilHealth ang hakbang sa harap ng mataas na bilang ng maternal mortality o yung pagkamatay ng mga ina habang buntis. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: 7 buwan nang ipinagbubuntis ni Nika ang panganay na anak nang una niyang ipa-check up ang kanyang tiyan. 14 anyos pa noon si Nika, dahilan kaya sadya niyang ipinagpaliban ang pagpapa-check up.
4: Tinago ko sa family ko na ganun po na nabuntis po ako. Natatakot po ako ba kasi po itakwil nila.
3: Ngayong ipinagbubuntis na niya ang kanyang 3rd anak, alam na umano niya ang kahalagahan ng pagpapa-check up. Mahalaga at nakabubuti ito hindi lang para sa kalagayan ng kanyang sanggol, kundi pati para sa ina dahil nalalaman kung ang kanyang pagbubuntis ay low o high risk. Ayon kay Dr. Lauren Sabido ng PhilHealth, ang mga komplikasyon gaya ng hypertension at diabetes ay mahalagang mabantayan. Nasusukat din ang risk ng isang ina sa kung pang ilang beses na ang kanyang pinagbubuntis.
5: The DOH set guidelines, and in their guidelines, they said that all first pregnancies and pregnancies at the 5th and beyond are considered high risk and therefore they should not be managed in a lying in. They should be managed in a hospital setting.
3: Ayon sa PhilHealth, nakaaalarma ang mataas na bilang ng maternal mortality o pagkamatay ng isang ina habang nagbubuntis sa Pilipinas. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, 151 sa bawat 100,000 ang namatay noong 2020. Bumaba ito sa 119 noong 2024, pero mataas ito sa Sustainable Development Goal na 70 kada 100,000. Kaya para mahikayat ang mga buntis na magpa-check up at mabawasan ang maternal mortality sa Pilipinas, pinalawak pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga buntis.
4: Para makushion din yung kanilang mga gastusin, no? Tumataas ang ating mga bilihin, tumataas ang gastos ng ating pamilya.
3: Noong 2025, 9,750 pesos ang sagot ng PhilHealth kung ang isang ina ay manganganak sa ospital. Pero ngayon umakyat na ito sa 29,000. Tumaas rin ang benefit package ng cesarean section mula 37,050, 58,000 na ito ngayon. Tumaas na rin ang coverage ng PhilHealth maging sa endometrial sampling o biopsy at sa pagpaparaspa.
4: Naiintindihan po natin na medyo mahal nga ang gasto sa pagnganak, kaya yung mga ayaw pumunta ng hospital dahil sa tingin nila ay medyo mataas ang gastusin, tinaas na rin po ng PhilHealth ang aming benefit package.
3: Available din sa mga ospital at diagnostic center ang iba pang exam para sa prenatal care. Makikita ang kabuuang maternity benefit package sa website ng PhilHealth. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
6: Ni puwersang I Want at isang telecommunications provider para magatid ng kapamilya content sa mas maraming Pilipino. Sa partnership na ito, makakatanggap ng 1 GB data kada araw ang subscribers ng telco na magagamit para libreng makapanood ang Kapamilya shows at ang malawak na content library ng iWant sa kanilang official

0: Kasama dyan ang Blood vs. Duty, The Alibi, at ang inaabangang sigabo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Sa contract signing nitong Huwebes, siniguro ng dalawang kumpanya na pinapalakas ng pagtutulungan ito ang dedikasyong makakatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga Pilipino.
1: Susunod, Nation's girl group Bini, puspusan ang paghahanda para sa nalalapit na World Tour. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

masaya ang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: linggo na lang at aarangkada na ang Signals World Tour ng Dini. Eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa rehearsals ng Nation's Girl Group at ipinasilip ang dalawang bagong kantang kasama sa setlist na puspusan nilang pinaghahandaan. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Mahigit 153,000. Ganito karami ang taong dumagsa sa show ng Bini sa nakaraang Kaugma Festival sa Camarines Sur. Umabot ng 1.1 million ang viewers sa live stream. Ayon ito sa organizers ng festival.
2: Wow! Wala akong masabi. Oo, parang yun na yung biggest crowd. Kasi, yeah, we're just very grateful. Kasi yun nga, parang yung Bicol region yung medyo hindi natin na napupuntahan. And now that we were able to go there and perform there, grabe talaga yung effort ng mga tao.
3: Siyempre, nakakataba po ng puso to see the little kids dancing to our songs, singing our songs. And ang saya lang kasi even their outfits, sobrang Bini-coded.
1: Ngayon, tutok ang Bini sa rehearsals para sa kickoff ng kanilang Signals World Tour.
4: Sumakit po yung buong katawan namin. Masaya, parang ngayon lang ulit after Coachella, parang ngayon lang ulit yung pawis talagang grabe, tagaktak talaga yung pawis namin for preparation for this concert. Pero masaya naman to, worth it naman to.
1: Sold out na ang day 1 ng Manila kickoff leg at ilang tickets na lang ang natitira sa day 2. Sold out na rin ang Cebu at umaarangkada na ang ticket sa worldwide stops. Planchado na ang setlist at tiyak na ika-e-excite ng Blooms ang dalawang bagong kanta na ipe-perform ng 8.
2: Rehearsed po Step Back and Sugar Rush. So nakaka-excite siya kasi this is the first time that the people's gonna see the whole choreo for that 2 songs.
4: Yung training schedule po namin nag-start talaga this June, pero hindi siya everyday, depende pa siya sa schedule. But talaga minamaximize namin yung time. Kapag may training day, whole day talaga.
1: At ang latest, nadagdagan ng 3 stops ang Signals World Tour. Melbourne at Sydney sa Australia at Auckland sa New Zealand. Bagay na nagpa-excite sa girls.
4: We're always happy na may napupuntahan kami mga places po. So with the new added cities, so we're looking forward to it and we're excited.
5: Are you aware na 4 continents na kayo?
4: Oh.
5: Out of the 7?
4: Amazing! 2 more cities, places, continents, everywhere po. We will try to dominate the world, wow.
6: And the universe.
1: Ayon sa girls, ito na ang sign para sa Blooms para isecure ang ticket sa day 2 ng Manila kickoff ng kanilang much-awaited Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Thank you muna sa papansit ni Gretchen.
8: Oo, oh, okay, happy birthday! Sana pumasok si Gretchen.
7: Umalis
8: na ba? Forever young yan, si Gretchen Pulido.
6: 24 pala,
8: 24. 24. Serious
7: ba? Siyempre, hindi. Well, ang tanong, nanood ka ba ng Netflix kanina?
8: Sa Netflix? Ako, nanood ako. Pero yung pinag-uusapan natin kanina, no, behind the scenes, ang dapat sagutin ngayon, kasi nakita mo si Dean Mel may opinion, si Dean Routh
7: Sarmiento
8: may opinion din. Both quoting the Constitution. Ang tanong, quorum is pwedeng to do business. Pero para palitan ang Senate President at pati daw Senate pro tempore ay dapat 13. So ang tanong, si Alan Cayetano pa rin ba ang Senate President?
7: Kaya dapat may mag-referee.
8: Dapat meron
7: kasi
8: na.
7: Kasi na mag-referee di korte.
8: Oo, dapat.
7: Kasi mag-spill over yan sa impeachment. Tinan mo ang impeachment less than 1 month. Sino mag-preside yun? Sabi ni Alan Peter, ako ang presiding. Sabi ni Senator Gatchalian, di ako, acting ako.
8: At isang ano, sa totoo lang, isang malaking hamon to sa Korte Suprema, no? Kung nakikinig po sila. Kapag dinulog to sa Korte Suprema, kapag sinabing it's an urgent matter, an urgent judicial matter, dapat within sana 2 to 3 days tapos na. Kasi minsan hindi eh.
7: But it has to be filed now.
8: Now. Kasi collateral damage ang ating katahimikan, ang ating kapayapaan.
7: Or diba? Ang mayayari dyan, KD, madidelay. Yeah, isa sa posibilidad dyan. Kasi kung hindi nga mare-referee, sino talaga ang tama sa kanila? Sa alam nga naman dalawa ang presiding officer na ito.
8: Oo, hindi lang yung gulo, di ba? At saka yung pag-function ng Senado pagdating ng SONA right. as a legislative body.
7: Right.
8: Sino tatayo doon sa likod ni Pangulong Marcos Jr.? Sino yung nandun?
7: Di ba dati diba? Nandun ng ganyan?
6: Baka patintero na naman.
8: Sino yun?
6: Baka patintero na naman. Oh.
7: Sino nga yun yung nag-delay dati? Glory ba yun? Si Gloria
8: Palong ba yun?
7: Oo, oh, delay nung na-delay.
8: Oo, dahil nagpalit, no?
7: Ang gulo nyo.
8: Ang gulo, napakalungkot. Hindi po tayo teleserye or comedy show.
7: Ano nga ba sabi mo? Yung, ano, may pinos ka, di ba sabi mo, mahiya naman kayo sa ano, taong bayan, something like that. Yung common good dapat ang mas mangibabaw, hindi yung personal.
8: Yan, okay. Di ba? Eto na, ha?
7: Okay.
8: Eto na. Eto na ninyo. Yun. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
7: Oh, magpag-usap sa iyo. Ayaw mo. May mga maleta pa. Hindi natin napag-usap.
8: Yun nga.
7: Oh, sige na. Babay na raw. Sige na.
6: Yeah, sa radyo. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-tvn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
9: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Goodbye! Goodbye!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: yan eh.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot kaganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa ito ang sinder nga si Aldrin. Ang replay sa iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
2: Request 931.
1: Kumusta ang tanan ito mga kabayam sa adlaw nga hoy base report? Tapos pasos pagdagan sa oras panahon mga kabayam sa adlaw nga hoy base o pizza 4 na. No? Pizza 4 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayam. O niya, siyempre, murag ganado na tagamayron kay Pong Pamilo, di murag madungog na ta dito sa ilang si iba. Okay, sige, ano na, ilan na maglangan pa. Ato na ning, kuanon, kaya na nga ito mga dalaging ding, Uncle Boy, palihog ta, welcome to the show.
3: Okay, ay, lohe, lohe, hey, lo. On siya man, makuan may din ha, na masibaw na gamay ito, kuan din ha karon, no? On ya, siyempre, kamo na minaw lang yapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, kabibes mo na eh. Okay, kaniang manginaot na usap kita ngang adlaw nga Merk, Hoybes. Mamahimong malambun, malamposon, alang kanatong tanan nga mga mamumu. Oga siyempre, manginaot na usap kita nga sa adlaw nga ibis na atakaron sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawa. Anya, diyan naman ang ato ang mga dalaging ding sa kahanginan. Ato na ning i-welcome to the show ang ato mga dalaging ding mga ka-vibes. Diyan na si Miss Iba, si DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
4: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga ka-vibes! Hello, Philippines! Hello, world! Ganado na kaayo mag-adlib.
5: Hindi ka mag-adlib. Basta na yung moingon nga na yung nakadungog. Pero buhangin na. Wala. Bitaw ko na sa mga ka-vibes nga na mino. I love nga. Best na usap. Bagda na po ng inyong mga dalaging ding sa kahanginan.
4: Yes. Pamela. Inday Eva.
5: Ay, kumusta man yung kahapon and Miss Eva?
4: Medyo nakarecover na gamay.
5: Ay, nauli-ulian na. Nanahila. Sige, mas maayo hinoon nga.
4: Padong namini mo?
5: Master kabiri pa yun. Master kabiri pa.
4: DJ Pamela, padong namini mo?
5: Ay, anala na si Moha, Miss Eva.
3: Sa itong mga ka-vibes karon, maugi hapon ang atong numero 09954720802. Hindi ang mananawag ito sa padayon nun. Okay, hello?
4: Hello?
6: Hello? Hello?
4: Naabot na gyud ta dito.
3: Anoy, musta man kanoy?
4: Tawag na si Koay.
3: Miss Iba. Miss Iba, pangutanag naabot ba?
4: Naabot siguro oi.
3: Di kani kadadlaw mi nawag ta ana. Ah, kanang berite.
6: Si, wasa kada.
3: Mabun sa mga daron.
6: Naglingkod.
3: Naglingkod.
4: Naglingkod.
3: Unsa man namahaw karon ani unto?
6: Ni
3: hapon na. Ni hapon, namay noon. O niya, siya man. Na, naminaw ka karon din ha, wala.
6: Naminaw?
4: Ay, naminaw. Naabot na yun ay dito.
3: Abot tayo din ha, Ron.
6: Abot ka mo kaya ng signal. Kusog.
4: Kusog. Maayo hinoon.
3: Okay, sige, o niya. Siya may ato karon, maura to.
6: Mawag na ko nandiyo diya kayo na gimingaw na ko.
3: Oo, may noon. Kaya na gimingaw ka. Ako sa gimingaw sa kunimusan.
6: Mingaw po
3: kong
6: may pamilya
3: niya. Mingaw ko na siya ng pamilya. Ay, salamat kayo. Okay, na-appel ko sa mga mingaw ba rin te. Ako sa akin.
6: Oo, mingaw kong pamilya ba kaya
3: lang may kasingaw. Ay, salamat.
4: Naabot na kita dito.
6: Mayo ko kanta ni pamilya niya.
4: Mwa.
3: Mwa? Nay, mwa di ay, mwa
4: di ay.
3: Unsa?
6: Unsa yung nagkibibal kay gimingaw kong pamilya.
3: Unsa na, mawala
4: ito. Unsa Eva o Pamela? Kadaghan ko.
3: Oh, bye.
6: Holy, wala ka tayo itugtog yung mina ko.
4: Oo, unsa may tugtog ni mo.
3: Ano na, minar siya sa iba. Okay, bye. Okay. Di dyan ikumambo.
1: Okay, unya mo na sa tumanga ka vibes karong naminaw. Hala sige. Ang oy, sa so di pa dai hanga tong ibe page 93.1 FM Radio Cebu, ha? 93.1 FM Radio Cebu ang atong ibe page mga ka vibes.
3: Apa nang berite? Okay, salamat jamo, salamat jamo nin berite, salamat jamo. Ania mo na sa itong mga kabaibs karon ay sa dili pa ni ayon na sa itong programang Request 931 ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mas iba atong hatagan o pagtagad karon mm-hmm. mauna po ning usa ka bad alaki
4: lalaki
3: la nagkagulkuloy na usa ka lalaki day ang nagpada karon sa sinatian mas iba unsa man ni pagkaunsa ah, nga siya nakauna-una man sa pagpabuhagay ini yang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi mas iba nga si ani
4: Aldrin.
3: Oh, naon sa man si Aldrin di ay. Naon sa man ni si Aldrin mas iba. Ang sumayahin taong kasinatian di ay.
4: Naglibog siya sa iyahang sitwasyon karon. Kabahin sa iyahang hinigugma.
3: Mo ba?
4: Oo. Nga kung angay pa ba niniyang ipadayon. Og unsang pagkaunsa, mauna ilang atangan karong alas dos.
3: Nanhala-hala karong taon-taon ha. Pakosgin yung mga radio mga kabibes. Sukad ta sa la una, ngari sa alas 4 sa kahapon.
4: Yes.
3: Diba, DJ Pamela?
5: Mano, sa ito mga ka-vibes hearing na Mino, bakos yun yung mga radio, kaya ito ni Tanaon, o nga, no, nga nakahoy na sa pagpabuhagay, sa pag-share, yun nga ito kasi na, nga ito ang sinder nga, o sa kalalaki, Ms. Eva, no?
4: Yes.
5: Nga si Kuan, Aldrin.
4: Oo.
5: O kung sa pakaunsa, nga si Aldrin, nakahoy naman sa pag-share niya, kasi natian sa gugma, kagi sa kinabuhi. Nanala, karong taod-taod mga ka-vibes. Ato ning himay-himayon ang iyang istorya. Muna siya.
4: Mm-hmm.
1: Okay, unya sa ito mga ka-vibes, karong naminaw ha, basta kay mauna to, ang atong sender o sa kalalaki mga ka-vibes, hindi nga itong programa ng Request 931,
4: mm-hmm.
1: so kasi launa nga rin alas 4, ang atong sender mao kining o sa kalalaki nga si Aldrin, nga pong panyan din rin Miss Eva, nga, ay, taga Guadalupe din, silingan din yung Aldrin.
4: Silingan mo.
1: Guadalupe man din si Aldrin.
4: Oo.
1: Unya karon, kani si pong aning Aldrin Miss Eva, nga nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, ha? Sayahang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi murag kuan ni siya no ano unsa ni si Aldrin nga nung nakakuan man siya nakashare
4: na problema masya. Siya sa iyahang gugma
1: ano unsa man ang gugma diay
4: naglibog siya kung unsay buhaton niya sa iyahang ginigugma
1: murag kuan sige
4: kana
1: ana sa dere mayong unto ka vibes G digamo ni Carmen Bohol na nawa lagi mo pila ka adlaw karon pa ko nakapaminaw ninyo karat kaayo Sige lang, kay kuan pa ta. Sa ito nang gikaingon.
4: Nag-maintenance.
1: Under maintenance pa ta.
4: Oo. Huwag
1: nawa tagpilagkaadlaw karon. Balik-balik na hinahinay na yun. Hantod nga mo, balik na gito.
4: Hantod mo kusog, nagyod kaayo.
1: Hantod mo, balik na gito atong original nga signal nga kanabitang murag manglapo sa ganang iniuhang mga radyo.
4: Manglapo sa dunggan.
1: Manglapo sa dunggan ninyo. Sige lang, agwantahan lang. Paano sa na, iisa lang sa na yung antena.
4: Bahala ka lang.
1: Gamitin nag-antenas TV kani ato mis iba nga ilis-ilis o buwaging ka ng aeroplano. Karat.
4: Oo, bitaw no.
1: Kakuan mo na mga kabayans kina ito nga wala pa ni nauso kani mga kanabitaw karon mga cables.
4: Oo.
1: Wala pa ni nauso diba TV kani ito katong antena nga gamit baron.
4: Oo, kato.
1: Dili kato baron nga antena mis iba katong kuan kana ang say 24 katong daghang ka iba nga sanga-sanga. Unya, mao to mo gana laging mukarat lagi mo black and white man kani ito. Inigarat imong mo naog ka naapog kay naapoy tig monitor kana tinaw na.
4: Oo.
1: Oh, muna ka, tinaw na. Inigagi sa aeroplano, Miss Iba Paskang, tinawa kay mura mang mumagnit. Iniglapa sa aeroplano, Miss Iba Paskang, karata na po.
4: Kami ay na natagam na kay nakurintihan. Mo-ground.
1: Mo-ground. Pero karoon, no, kuha na kay grabe na
4: high-tech. Nanay mga box-box.
1: Nanay mga box din. Gawas pa ganin, Miss Iba. Wala ganin, mauso ka ng mga box karon. Kaya ato naman largo.
4: Internet.
1: Kaya naman gitawag nila o ka ng smart TV. Smart TV na.
4: Yes.
1: Connect na lang ni mong wifi dito. Connect na lang ni mong wala na magsige na lang kag YouTube. Kasagaran po dili inyo ay YouTube ari na lang sa mga salida ganan.
4: Katong mga karaan.
1: Netflix.
4: Mga inaay na.
1: O dili ka na pong kuan Viva Max.
4: Loy.
1: Bitawin na sa mga kabayabs karon ng atong oras, alaw na 43 na.
4: Yes.
1: O niya muna, tubagan ninyo ang sirin ninyo mga kabayabs. Sige, may panawag sa barite. Hello, barite. Sumay toyo, ginimod ay tumong. Mo tubag siguro ni. Sumay mong answer barite sa itong answer. Atong tigmo karong hapon na. Te, barite.
0: Hello,
4: Dili mo na si Barite.
1: Hindi mo si Barite dai. Ah, si Anthony. Anthony!
4: Hi, Anthony!
6: Nagbabalik, di rin ko mambuhukan. Miss Iba.
4: Yes, nagbabalik. Nagbabalik. Kahit ang layo-layo mo.
6: Nagbalik ko.
4: Ikay nagbalik.
1: Ikaw, di abin mo kamo kami. Ano yan? Ang saman. Okay lang ito ang signal karon din na kabayabs, Anthony.
6: Hey, okay na sa pagkakaroon, hindi ko mambo, pero atong gahapon, huwag niyang naglaw kay mura man ito, karapto mo, huwag nansa dito signal eh.
4: Ah, nagkuhaan me, nag-maintenance.
1: Sangit ko yan. Okay, sige, unya, ang sama, matubag ka sa tigmo karon.
6: Matubag ko, hindi ko mambo.
4: Okay, go.
1: Ang sama yung answer ni mo.
6: Ha?
1: Ang sama yung answer ni mo.
6: Ang akong tubag, ang konboy, bula.
1: Unsa kuan kana nas mata?
6: Bula kana mamo na sure ko nga bula na bula.
1: Ah, okay.
4: Okay. Atuan ni check ko okay. Sa.
1: Oh, say pong ni mo ani, say sakto ba ni mo ade ba?
4: Ha? Oo.
6: Bula ako answer DJ ay ang konboy bula, ako answer bula.
4: Oh, lagi.
1: Ay sig balik. Ah, beta. Sige.
6: Request ko pala, kanta ni.
4: Ah, sige.
1: Unsa man kanta ay makatasayaw?
6: Wala lang yung
4: kinapaborito
6: ha, na kung kanta, multo,
1: kakopdo. Ah, okay.
4: Sige,
1: di siya
4: multo-multo.
1: Karong sunod si Mana.
6: Ay, ko, hindi, dahil ron, didiri ko mambo, kay mumingaw, tadiri.
1: Ah, tanawang tani ron, sige, ato na play
6: ka ron. Buwas ka na ay, ba,
1: oh. Alright.
6: Shout out, Diko, mari ko mambo.
4: Ah, sige, go.
6: Shout out ko sa kong diha nga, nakalimta na doon ko si Marin.
4: Ex na yun, ex na po.
1: Ex na po, di ay ni. Sige. Ah, sige, Anthony, tanawin mo okay. Pa ngayong awit karong taon-taon, ha? Pakusgay mong radyo din, ha?
4: Okay, bye. Anthony, bye.
1: Sige, okay. O niya muna, sa to ang mga kabayabs, karong naminaw, abli pang atong numero, nga 09954720802. Hala, sige, text na. Iban sa dili pa, padayon tas ng programa, hantod pa tas sa kuan, Miss Eva, hantod pa tangan to sa alas 4 sa hapunon. O niya, kisama na, asan na Miss Eva? Ano saan Miss Ipakita ni mo? Okay, sige, Uncle Boy. Okay, onya mo na sa itong pagbalik karong taon-taon ang istorya sa ito ang sinder nga maukini si Aldrin at itong tanahon o gunsang pagkaunsaan nga si Aldrin nakahuna-huna magpadangat niniyang kasinatian sa gugma. Oh, nakahuna-huna man si Aldrin o gunsa kay iyahain taong gibati nga siya nakahuna-huna man pag-share, pagpabuhagay iniyang kasinatian sa gugma.
4: Okay.
1: Onya sa itong pagbalik mga kabayos ang istorya kaagis kinabuhi gugma niniyang itong sinder nga si Aldrin o sa kalalaki nga na problema. Basig ka mo, magka-relate mo ini, basig magkaingon mo, pupariha lagi may istorya, pupariha lagi may kaagi sa gugma, pupariha lagi may kasinatian sa kinabuhi, mga kabayms. Na, ang antong sender, maugin si Aldrin, mga kabayms, nga murag na problema manikaroon siyang hinigugma o gunsa pagkaunsaan, nga nung naabot sa punto, higayon nga siya nakahuna-huna sa pag-share, sa pagpabuhagay, ini ang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Karong taon-taon ha, atong hatagan o pagtagad, mga kabayms, dinihilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, 3.1 FM Radio Cebu. Mga kabayos, siyempre sa itong programang Request 931. So, kadalauna, hantod na sa alas 4, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayos. Marani.
0: Request
2: 931. 93.1.
7: Maanani. Request 931.
0: Request 931.

0: Siyempre, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Di insukad na sa launas ng hapunon hangtod da sa alas 4, mga kabayos. O niya, sa mga nagtanaw karon kay live na ta sa itong FB page, mga kabayos, sa mga naglantaw sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Paliwag tag-follow, like, o share, mga kabayos, sa itong live. O niya, muna, sa mga naminaw, usab sa itong mga radio ining orasos kahaponon, on sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1 FM Radio Cebu. 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayos. Okay, sige niya, sa itong mga higala karon sa itong mga kabayos nga naminaw, mayong nga pagsikay-sikay nino din haining adlaw nga hoybis, paskang paspasag, ispagdagan sa oras, mga kabayos, no? Adlaw nga hoybis na ugpit sa 4 na puts bulan sa Hunyo. Karong hapon ha, sa itong nga programang Request 931, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, lahi na po nga kaagi sa gugma, ang itong hatagan o pagtagad, mga kabayos. So, syempre, pwede mo nga mupadangat usab sinihang mga bulawanong pangunauna o gusay angay nga buhaton ining atong sender karong hapon na pinaagi sa tuang numero nga 0995-472-0802. O niya, syempre, sa atong FB page, pwede usab mo din ha nga mulantaw sa atong FB page, mga kababs. Pwede usab mo nga mukomment din na sa ubos kung sa inyong masulti o ingon man usab sini mga greetings o request. Okay, Miss Eva, andam na ka din na, Miss Eva?
1: Yes, andam na.
0: Okay, sige. O niya, muna ha, sa itong mga kabayams karong hapon na ang ato na isang tigmo sa mga ganahan po nga motubag, 200 kapesos ang pahalipay sa ito ang tigmo, mga kabayams. Ani ang ato tigmo ha, nataw ko sa hangin o tubig. Nagsulob ko o bistida, bisti nga pito kakulor, sama sa bangaw. Apan puwerteng dali ang mamatay sa ko ang lawas. Kay bisan usalang kahikap ako mapapas. Unsa man ha?
1: Kanya.
0: Hala sige tumaga, i-text na din na sa ito ang numero, mga kabayabs. Okay? Di na tumaglangan pa, ari na ta sa istorya kaagi sa kinabuhi gugma. Nining atong sender nga usa ka lalaki nga si Aldrin nga na problema sa iyahang karon nga hinigugma. Mga kabayabs, ania ang iyahang istorya.

0: Ay, kanaan, mingaw man. Mingaw mapalibot na. Tawagan ka na ako kung hinigugma, be. Ako kan tawagan ang ako ang hinigugma nga. Gimingaw na rababugun niya. Tungod ka LDR man, be. Tuwa man siya sa ilaha. Ako na agod rin sa mua. Amo na, LDR, be. Sige lang, ako tawagan, be. Daray, yan daray ang darang messenger niya. Dara, uniring na. Una. Love, kumusta magka?
1: Hi, love.
0: Mayong hapon ni mo din ha. Kumusta man ni mo?
1: Mayong hapon.
0: Kumusta magka?
1: Ni love, bago na ko na human o pang limpyo dari sa balay.
0: Mauba ka buutan yun ni mo eh. Gana ang, yun na pa, nanawag ko ni mo karon kay gilaay ko din sa balay eh. Gana ang mingaw kayo. Unya, timing man. Timing man po di ay nga nang limpyo ka. Osa man, huwag ko magadisturbo ni mo. Osa man, limpyo pa ka.
1: Wala man love, kaya nang maglingkod na ko ron.
0: Mauba.
1: Hatagan man yung tikag oras. Kaya dili ko ganahan nga bisag unsa pa na akong mga gipang buhat diha. O kung manawag ka, ikaw yun ako ang unahon.
0: Salamat taon kayo, love. Unya, mumpayato ba? Hapit naman dahil tamag ko ano eh. Hapit naman tamag upat katuig.
1: Lagi, ayog ka bala ka, love. Kay so, may... iniga 4 years yun na ito. Muan ako diha sa imuhang lugar.
0: Ganada, muna ko ganahan na. Aniya ka din niya. Bisitahan ko din eh. Unya, ay laga bala ka kay bagtong talamalang ka, ha? Bagtong tikad diri sa pantalan, ha?
1: Ay, sige, love. Kanang excited na gani ko. Mga sunod semana na siguro. No?
0: Oh, pizza kuan, pizza cheese man, sunod semana. Karon pizza quattro maron. Sige ha, sunod semana ha, sa toang anniversary ha, sa ikaapat ato katuig ning ato ang gugma. Manginaot ko nga makita na gid makita ta ba ha?
1: Oh, lagi. Unya ikaw kay pangandam dia ha.
0: Siyempre, ang andamon gid ko ni.
1: Ikaw ba ang muha kanang ikaw ba?
0: Okay, unless okay. Basta kay, maos na kay mao na to ha.
1: Oo.
0: See you karong kuan sa to anniversary.
1: Next week. Sige love, kanang magluto sa kog paniod, paniod to pamahaw.
0: Okay. Sige love, ha. Ano muna? Basta kay naghinam-hinam na ko. Naghinam-hinam na ko ba nga magkakita ta?
1: Oh, sige puhon. Love, puhon. Bye, I love you.
0: Love you too. Og mao to mga kabayes nga nakaingon ko sa kong kagalingon nga siya na gyud unta ba ako ang ganahan nga dadon sa altar sa kaminyoon. Apan wala gi kanilaging tentasyon mga kabayes. Dunay usa ka higayon ni ana nga kuyog ko sa kong barkada. Kay lagi barkadista man ko. Gidaa ko sa kong barkada og dito nahubog ko mga kabayes. Og mao to nga naabot ko sa punto nga wala ko damha, nakasagi ko sa kuang hinigugma. Nadagi ko sa tentasyon mga kawives, nadako sa kuang kahubog. O gunya, wala ko magdahom nga, may bawaan dito sa kuang, may bawaan day sa kuang uyam. O mauni mga kawives, mauni mga panghitabo karon nga nagmauto nga ako, nangayok ko pa sa ilo niya. O gunya, ingunaan ni mga panghitabo.
1: Hoy, Aldrin. Unsa man ni ka tinuod ang akong nahibaw-an?
0: Unsa man nahibaw-an ni mo, love? Unsa may kuana ba? Unsa man ang istoryahan ni mo ba?
1: Imo kong gibinuangan. Naakay lain.
0: Wala eh.
1: Nganong man, wala ba di ka nakuntinto na ako? O basihan ba nga, abi kay LDR ta, mangita na lang ka diha sa dool?
0: Kana ang
1: unsay wala man?
0: Buag ko na lang ko. Sige na lang. Ago na lang ang kuno.
1: Oh, ano ba? Ang kunda yon. Kaya para dito madugay.
0: Apan, maulagi na. Kana ang usao man nga nadaman taong ko sa nadaman ko sa kong kahubog. Daman ko sa tentasyon day. Love.
1: Maulagi na iraso ni mo.
0: Sailoan na gumi. Mangayon lang kong kaduhang gayon ni Mubi. Mangayon lang kong second chance ni Mubi. Pasailoan ako.
1: Second chance sa imong mata?
0: So, man ni taon nga nadaman ko sa kumag na barkada, nadaman ko sa laag, o niya, pagkahubog na ko, na may chika dito niya, mauto nga, ako aging natarian yung taon ng chika.
1: Adto na lang kaniya. Ayaw na lang diri nako. Imura jog gisayangan ng upat ka tuig.
0: Silo ako dai. Di na mausab.
1: Pasayloon.
0: Di na mausab lagi na. Silo ako, di na mausab.
1: Imbis kay muuli ko diha. Muana ko diha sa inyo ha. Karong sunod adlaw pero di na lang.
0: Ani ako mga ikupasaylo ni mo. Ani ako di na to sayangan ang ato ang duha ka gugma. Di na to sayangan ba ang ato ang upat ka tuig nga ang ato ang atong duha ka relasyon sa tungod lang sa usa ka higayon nga nakahimo kog salaod ni mo. Sumud ang mga ikupasaylo ni mo. Mga ikupasaylo ako.
1: Bisan pag kapilay na Aldrin, bisan pag usa duha. Tungod kay nakasala ka. Kain gihapon kayo na para nako.
0: Muanggon mangkubang, muanggon mangkubang nga nakasago. Aban, muna, mangayon lang kong pasaylo ni mo. Di ko ganahan nga magbuwag ta. Di ko ganahan nga maguba ang ato ang duha kagugmang giumol. Upat katuig na guta. Mag-anniversary na tagkarong sunod adlaw. Muna pasaylo ako, ha? Mangayon kong pasaylo ni mo. Tinudanay ganyan akong pagpangayo ni mo pasaylo. Love.
1: Onya. Ang imong gusto, ako'y muanha diha sa inyo. Ikay aridri sa amo, ah. Kuyawan ni mo, no? Ikapay nakasala.
0: Sige lang.
1: Ako'y imong panhaon.
0: Ayaw ka bala ka. Kay anniversary na to. Imbis ikaw may mo, Eri. Ako, ako'y muanha din na sa inyo. Muanhaon ti ka. Aron makaingon yung ka nga. Tinudanay ang akong pagpangayo o pasaylo ni mo. Makaingon ka ba nga? Sincero gid ko. Tinudanay ang ako ang pagpangayog sorry diha ni mo. Ha? Sunod si mana. Muanha ko din ha sa inyo, ha? Muna nga, pasaylo ako, love, ha? Pasaylo ako.
1: Oh, sige na lang.
0: Ikaduhang higayon, ha?
1: Oh, sige na lang lagi. Basta magpaabot ko ni Mudere.
0: Salamat kayo. Salamat kayo, love. Ugmaw to, mga kabayes. Ipasaylo ko sa kuang hinigugma. Tuod man, yagi kong itagaan o ikaduhang higayon. Second chance ba? Inampuong pasauban. Hatagan o ikaduhang higayon. Mato nga mapasalamaton kayo ko mga kabayos. Nga gihatagan ko second chance diri sa kuang hinigugma. O mato among sabot nga imbisya ang mani sa mua, ako ang muadto sa ila. Tungon kay nakasahaman ko. O mato, pagsunod si mana ni ana sa mua anniversary, ako na yung wagi ko maglangan. Niantogi ko sa ilaha. Ako ganyan siyang giadto mga kabibes. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo. Ayo! Ayo! Love!
1: Ah,
0: ablihi ko!
1: Mauna siguro rin si Aldrin. Ah, ako asang ablihan
0: ablihi
1: ha?
0: Ablihi ko, diyan ako dari. Ah, ablihi ko. Oy!
1: Oh!
0: Ah! Abli na day, dali aran abli.
1: Maayo kay nakatuntun ka diri sa mo ano?
0: Syempre, na naman gitawag karon og gigil map.
1: Ah, mao ba di ay?
0: Oy, love, musta mga kiso ko ba?
1: Hoy, ayoko kisi-kisi kay napaka-atraso na ako.
0: Ay, atraso eh, gibingaw kay kunin mo love. Bingaw kay kusog ni
1: Gugma. Ayos sige, ingon ana Aldrin kay naa silang mama ug papa. Oh, di ka maigkog. Pangayo ko nung katahuran diha.
0: Ay, ma, ay, oh. Magmama na lang siguro ko eh kay hi ma, hi fa, fa. Asa man fa, inom kag kulapo fa. Inom kag bahal bahal ani ba? Usbon lang ko bahal lang bahal. Inom kag bahal. Bitaw eh.
1: Kag na sila, di na sila mo tingog kinagkaon.
0: Ah, nagkaon. Sige, dagko sa kaon ni papa niya. Ay, bitaw, salamat ko nga. Imo kong gipasaylo, love. Salamat kay ko. Ako gayud na ko kayong pasalamat. Sangko gyud sa langit ako pasalamat nga imo akong gihatagan og ikaduhang higayon, chance ba? Second chance ba? Ana atagan ko nimo.
1: Ingon ana man jud siguro nang tinud anay nga gugma Aldrin. Unya, di ba ni ingon ka mga duha ka kasi may na mo standby diri sa mo ha?
0: Duha ko kasi man.
1: Sige kay duol mamigbay bayon kanang kuyog-kuyog kag panginhas nako.
0: Sige, muhatag ko an kana ang muhatag bat pisot. Okay ra ni mo na bat pisot ha? Okay ra ka.
1: Di ba kana man ang gahi?
0: Oh, patingin gahi.
1: Oh, gahi kayo nya maglaway-laway pag yun.
0: Asus, agas-agas. Bitaw eh, ah, basta kay mo na bat pisot akong ganahan. Ania, muna kana ang salamat kay ha. Ania.
1: Oh, sige lingkod jud sa among kawayan ng lingkuranan, no?
0: Sige, lingkod sa ko din hibi.
1: Oo, oh, di ba gahi point?
0: Oh, ay, asa man ka?
1: Na diri, tapad
0: mo. Mura mag-busy lagi kasi mong kuan lagi. Mura lang tayo na-busy lagi kasi mong cellphone lagi.
1: Okay, kuan ka ng...
0: Abi, tanawa ko no, be. Tanawa ko no ko sa mong cellphone, be.
1: Oh my God, nga, wamagay kunitan o sa imong cellphone?
0: Mura mag-kabantay mag-gugong, pag-abot ka ganina. Toon man, mukong kitimbaya, mayo kay kagawi na kuapan. Ang imuhang mata, naaragyan si muhang cellphone. Sigara kag tuslok si mong cellphone. Wakay, nagsigara kag kunay diya si mong cellphone. Murag na kay importante kay nga gibuhat ba.
1: Kuan man, good Aldrin, kanang, kanisya, mauni ang mupalit sa amuang mga isda.
0: Mao ba?
1: Oo, niya. Mga suki na ba? Ina-ana. Sige. O sige na, lingkod siya diha, niya.
0: Okay.
1: Muaris ako diri ha, mupaduol ko nilang mama.
0: Sige. Ikaw sa godin
1: eh. Nanawag na siya. Ako sa ninto bagod eh.
0: Uy.
1: Oo.
0: Ang akong kinigugma ba? Bantay ko nga.
1: Alaw eh, kajoke ni mo no.
0: Sukad pag-abot ako, mura og busy kayo sa siyang perting bisihan niya sa cellphone at ubang. O diya, gawas ba na?
1: Ugma nilang puhon.
0: Gawas ba na? Nang naapag siya katawag.
1: Oh, daghano na mo.
0: Mura man og busy na kayo sa siyang cellphone. Lingaw pa kayo siya o nga na siya katawag o.
1: Ayaw, sige,
0: lingaw kayo siya yahang tawag-tawag sa cellphone o.
1: O sige, sige na kay. Naabiyad diri ang ako-ang kuan.
0: Hoy!
1: Ay!
0: Narda!
1: Kasi Narda?
0: Ganun kuan man kasama yung katawag ni mo. Mura mag malipayan kay ka.
1: Iisog kay ka, naabiyad ka diri sa akong teritoryo.
0: Mauday no, sige lang. Sige ay, kanaang. Ako saning lingkod sa ko diri, ha?
1: Oo, lagi eh.
0: Sige. Og mao to mga kabahibs nga nakabantay ko sa kong hinigog mga paskang bisihan na niya sa cellphone. Bago pa lang gani ko naabot, tuwa na. Sige na siya tawag-tawag din na na si Perming katawag. Og matalikod gani ko na anday siya ka, sige ginsig pislit-pislit siyang cellphone. Og mao to dunay usa ka higayon ni ana mga kabahibs nga ako ang ginggilantaw. Akong gitanaw yang cellphone, yang mga messenger. Og dito na ko na kitaan, dito na ko na hibaloan nga na aday sa'y daghan naging kachat-chat ng mga lalaki. Mauto nga akong gikumpronta. Og mauni ang mga panghitabo, mga kabibes. Dala yung cellphone ay. Ang gutan na onbi, marag busy na magandang siya perme.
1: Kalabada sa akong
0: uy, hala. Sama ni? Na aday daghan siyang kachat-chat ng mga lalaki? Maudi na iyahang, maudi nga busy kay si cellphone di ay. Kinaadi sa'y mga katawag-tawag di ay sa iyahang.
1: Iyahang
0: cellphone, adi sa'y katawag-tawag laing mga lalaki. Di maayda.
1: Ako itong antoin.
0: Di ni maayo. Ato, turay, nagdangarang. Hoy!
1: Ay, naari ka di ha? Kita ka sa akong cellphone?
0: Daray, di lang kayo mong cellphone ako nakitaan. Hasta imo mga kontak, hasta imo hang mga kabidyukol ng mga lalaki. Daray, imo cellphone ay. Nakuha na.
1: Unya, nga doon namuha man ay imong panagway.
0: Uyawa ni mo no? Istorya gana.
1: Kuyaw. Kaya nga no di ay?
0: Ingon ani na imong gibuhat rin ako ha? Imo di kong gibinuangan? Imuha na kung naada kay laing mga lalaki nga kachat katatawag di ay? Daghandi kay mga lalaki di ay?
1: So, nagsalita ang limpyo. Ang walay tatsa. Ang walay sala.
0: Mao di ay?
1: Kamaayo ni mo no? Mas maayo gani nga ka nara, chat-chatra na. Wala mi nagkita, wala mi nagchorva-chorva. Ikaw?
0: Mauday pertin mo
1: gusiha. Diba, ikaw? Nagbinuang ka na ako, o niya imo pa diyong gikuan. karon, wala kay katungod nga imo akong pangutanon. Kay para na ako, no, baus-baus na taal drin. Muna isood sa imong utok dong. baus-baus na ta.
0: Ingo anak day, nagsaling pa ko, nagpasalamat pa ko ni mo nga. Imo kong yatagan o gaduhang higayon. Si kanchan siya pa na, ingo anak rin day, imuhang...
1: Sus, dong.
0: Baus-baus rin day, hapon.
1: Wala na ko'y salig ni mo. Kay ingon ba sila, a cheater is always a cheater. So mauna, nga wala ko'y salig ni mo. So unhan na lang tika. Kay para dili ko masakitan, patas na tangduha.
0: Sige na eh, mauli na ko sa mua.
1: Sige, pauli na dito.
0: Mahala na ka din ha eh.
1: Okay, fine.

Og mo ni mga kabayens. Mo ni nga ko ang karong problema. Sa o maninago ron mga kabayens, mga DJ. Nga, yahamang gihimong rason ang ako ang mga sa ganiadto. Gihimo niyang rason ba nga nagbinong ako ganiadto? Og karon murag, buong palagi niya, baos-baos na lang kuno. Mga kabayens, mga DJ. Unsa may angay na kong buhaton ini karon? Unsa may angayan na kong buhaton ini nga ako karong gugma? Angay pa ba ni nga ipadayon ako? Angayan pa ba ni nga ako nang ipadayon ang amuang duha ka relasyon? Palihog ko ko mga kabayens, palihog ko ko, tabagi daw ko ninyo. Maminaw ko sinong advice karon. Salamat kayo, okay na lang. Inisuki nga tigpaminawan, ining bantog na kayo nga programa sa Radio Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Aldrin.

0: A todos los Mocas Vibes a las 2:33, ¿no? Musta. Ay, na sa mga kabayans, karon may hapon sa pag-usap o gamon na to siya, ang kaagi ni Aldrin Miss Eva.
1: Yes!
0: Nga po, palagi ko na siyang inigugma. Uy, bas-baos na niya, bas-baos.
1: Bas-baos na niya. Dili siya dyan pa alkansi ang mga babae.
0: Di ba po, maunay ka na ang sa tagingon, naapon ni Morg, maapon ni Pong ni Mami Lodz, no?
1: Oo. Yeah, basta kuain ko, no?
0: Baos ra.
1: Oo, baos-baos ra.
0: Ay, na sa mga kabayans, karon nga mahatag advice, bulawanong panguna-ahuna.
1: Yes!
0: Ini nga tong sender nga maukining si Aldrin. O sumay angay buhaton Aldrin aniron nga. Ana ra bayang uya boy, baos-baos naman ni Drin. Ay lang kuan Drin, ay lang kusuko Drin.
1: Ang importante ko no, kaya wa sila nagchorba-chorba.
0: Baos-baos ra day ko no. Hala. Sa tumang nga kabayabs nga mohatag advice, bulawano panguna-una, labi na sa mga naminaw sa tumang radio. Ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan mga kabayabs is 0995 472-0802. Ala sige,
1: yes.
0: Ay naglangan-langan pa, i-text, tawag na, ingon man usab inyong tubag. Sa to ang tigmo karong hapon na, Miss Eva, sa itong FB page na din ha, nagdalaw.
1: Okay, dali sa to ang FB page, ingon si Ma'am Almera Hinares. Good afternoon, ka-vibes, Rico Mambo. Salamat kay okay na ang signal sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay na jud ko, no?
0: Oy, salamat
1: Onya,
0: to sa Ma'am
1: si Ma'am
0: Almera.
1: Cherry Libot-Libot. Good afternoon, ka-vibes. Ingon niya.
0: Oy, may hapon. Okay na, sige. Sa itong mga kabayabs karon ha, pwede mong sa mga nagtanaw sa itong FB page,
1: yes.
0: Comment mo din sa obos.
1: Oo.
0: Usa inyong masulti.
1: O kung sa inyong tubag sa tigmo.
0: O kung sa po'y tubag ninyo sa itong tigmo karon nga, kuan, nataw ko Mauna nga itong tigmo ha, nataw ko sa hangin o tubig, nagsulob ko o bisting pito kakolor sama sa bangaw. Apan puwerteng dali ang mamatay sa akong lawas. Kay bisan usalang kahikap, ako mapapas. Ang sumay tubag o sumay answer sa itong numero text na tawag na. Okay?
1: Yes.
0: O niya muna. Sa ito ang mga kabayams karon na nga ito ang sender nga naman. Okay ni si Aldrin. Sa ako alam siguro Miss Eva Morag din na siguro angay na ipapadayon Aldrin. O yung kuha naman na. Ang itawag naman na may toxic naman na Miss Eva.
1: Oo.
0: Naman na.
1: Red flag.
0: Red flag naman na. Bisan, liman ka po. Ingnon ka nga. Bawas-bawas na ni Drin. O sige niya. Puhon po. Bawas po Drin. Ay po pala kansi. Bawas-bawas na yung ganahan. Sige.
1: So, maoy na. Yun ang na lang, Jod. Once nga naana mo'y partner, pagkuan na lang, Jod, makuntinto. Oo. Unya, kung naay mga ingon ana, dili rason nga na nadaka sa tentasyon tungod sa barkada. Kay kung ikaw mismo mulikay, makalikay, Jod ka. Oo.
0: Sa kaya na. Sa kuano, mo lagi na, angay ana, kung ano na lang ganiya, buwag na lang, ay na lang nagkuan na rin, ay na lang ipamugos sa mong gugma kay o ginana ng bas-baos, unya, ay ko ginam, basig mugara na hinoon nagmaayo.
1: Oo.
0: Sige na lang nagbaos, sige na lang nag, mga mangita na po naglain mo, ano na po siya, babaos man ko Adrin.
1: Sa pagkakaroon, kay ingon ana lang, chat-chat, video call, pero basin sa sunod, lahi na.
0: Lahi na.
1: Basin, so, maas maayo nga, buhian na lang.
0: May na lang, o. Kanang upat katuig, di pa manaingon yung kayong kuhan. So, you know, nanagin na yung mga kuhan.
1: Yeah, LDR pa yun sila.
0: Kuhan na, ay na lang ipamunggo siguro kay murag kuhan naman na, permero pa lang, wala may ayo.
1: Pero
0: so maulang
1: yun ano, di Jericho Mambo, basta LDR mo, naadyo yung mga tentasyon. Parihan ni Aldrin, natintalwood siya.
0: Di ko na malikayan. Nabi na nga kana sa poong palagi nila. Lagyo sila. O niya, maglaag-laag. Muna nga, magkaingon kita nga. Di ko na kuhan. Muna nga, ang kaning LDR. Muna yung pagkaing nun naging Miss Eva. Nga tagsaragib kayo maglungtan.
1: Yes.
0: So muna, sa kuha lang siguro, mas maayo nga, ikaw, huwag tanaw ni mo nga, sabutay mong uyap na, maom ka na di ay, baos-baos. Saman, ato ni ipadayon ka na, pero ato ni ipadayon.
1: Oo, pahunit ah.
0: Ato ni ipadayon ng atong duhang kagugma. Wala nag baos-baos, di na kita mo ingon na.
1: Dapat kung, dapat kung imuha kong napasaylo, mauna dyan na.
0: Tinunan na yun, nagyo, di kay ka na pasaylo-pasaylo lang.
1: Kaya na.
0: Imuha to'n kung nagipasaylo, gitagan ko na mong ikaduhang higayon, second chance. Apan di ay, naade kay baos-baos ba di ay. Ana, lisod kayo. Okay, balik na ka ng taon-taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sige. O niya, sa itong pagbalik ka ng taon-taon, mga kabayabs, makauban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. O, siyempre. Okay na. Sige, balik na karoon na taon, mga kabayabs, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, muna ni. Welcome sa itong programang Request 931, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, atong karoon na taon ha, atong paminaon sa inyong madugang advice, mga kabayabs. Unsay mapuno ninyong mga bulawano panguna-una kabahin ining kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi ining adong sinder nga si Aldrin. Programang request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mauna ni
2: Favorite Music Radio FM Radio
3: 93.1. Mauna ni

0: Ito mga ka-vibes, Karen Amino. Hello! Mayang hapon sa pag-usapan niya, siyempre, alas dali, alas tres. Oh, you know? Mapalagi na ipaglingkod na ito sa iba, alas tres na tayo, no?
1: Yeah!
0: Okay, niya, siyempre, DJ Pamela, ang cool boy.
2: Hi! Ito mga ka-vibes, Karen Amino, karong hapon na. Siyempre, sa mga nagtikaw-tikaw na karon, di ba, ang cool boy?
3: Mauna, onya ang atong sender karon Miss Iba, si Kuano Aldrin.
1: Yes.
3: Oh, si Aldrin dahi nakabinungang ni siya siyang uyab di Miss Iba.
1: Mm-mm.
3: Onya karon si Aldrin, nagbinungang siya siyang uyab, yataga siyang ikaduhang higayon. Onya karon naon siya bang pagkaunsa ang si Kuan mani, ingon man niyang uyab, bas-baos sa mani drain. Bas-baos sa mani drain, anak ko no, bas-baos dahi ko no Miss Iba.
1: Mm-hmm.
3: Okay, di jiri ko mambo.
1: Mm-hmm.
3: Onya muna, congratulations gayon. Okay, sige onya, sa mga kabayan sa man mutambag na lang sa mutambag ba kami sa iba sa to ang single
1: ako,
3: mo si
1: okay
3: Aldrin
1: ako
3: ah, sige ikaw DJ Pamela sa may masulti ni mo
2: kuan ang ako alang siguro ng masulti ni Aldrin nga kanang mo na Aldrin kuan na lang na murag wala na ayaw ng imuhang gugma pero pwede masahan di mo pahunaton kaya naman ay giingon o gihatagan ka niya second chance sa tangi po daw sa second chance basing di ay huwag mo anak na kangawan ha patas na ta ha sumina na tayo binuangay focus na ta sa to ang daw hakagugma o niya basing di ay mabalik pa inyuhang matakdo pa pagbalik ang inyuhang mga kanaabitaw ang PC nga menyo na kuanan na gunain ana di ba Miss Eva?
1: Hmm.
2: Nasa mo na, pahuna taapan kung tanaw ni mumugara na gana siya. Basig, kada adlaw na lang, sa tanan na lang panahon. Kuan man ni,
1: wala na mas na.
2: Wala man ay ayo.
1: Red flag na kaayo.
2: Buwagi na lang na. Kaya wala na ay kapuslanan pang gugmaha. Pero mo na, itry sa, o pahuna, basing di ay ma, mula si kanong iingon, basing di ay madapag, kuan, ayom-ayom, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: Basing di pa mapatindog pa di ay ang natumbang kuan. Ay, ako.
1: Puste. Puste.
2: Puste yun. Di ba, Uncle Boy?
3: Mauna, no? Hala, sige, kuhan na lang mo. Sakto gina, pero sa kuawan, anay. O, ingon na na nga.
1: Imo na i-dispatsar?
3: Dispatsar na ko na, Miss Iba. Kay, ugihatagan ko ni Mugduha kay gayon. Second chance, di ay. Gihatagan ko na mag-ikaduhang higayon. Di, hatag, eh, ayaw. Pag ingon, bas-baos, kay guwa. Og dili ka mo hatag. O, sige, bas-baos na.
1: O, sige na lang mo, binawsanay.
3: Basanay na lang.
1: O, muna tag sa atong politiko karon.
3: Oh, pito de, oh, pulipulir ba, makauna lang, ana. Muna sa kuha po mga ka-vibes. Og tanaw ni mo dong nga mura og naapiki na kadin ha murag alakansi hon ka biyain lang na kay mentras sayo pa wapab ta mo'y anak biyain na wapab ta mo nakasal samay sigig ko ani mo tinir ni mo anak nga boss man kadi ay boss niya may okay ra siguro pero muna dili man gid ingon makaingon tang okay kay laabi kay laki mas iba pero muna og gatagan kanya ikaduhang igayon hatag dili kay mo boss
1: mauna na Uncle Boy nga
3: samay na imong din samay na sir delivery ni mo sir.
1: Kaya na siya, warning sa mga nag-ipon-ipon na, nag-uyab-uyab, nga kung kuan pa gani, dili pa gani ready, ayaw na lang sa jug ka ng...
3: Bogos, no?
1: Oo, unya, dili sad ka ng... Kung dili pa gani ka decidido nga mag-serious, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab.
3: Mauna, unya, usapod ini, ato makuha siyang maayong pagtulunan nga sa mga naminaw karon ayaw sa mong guwan, ayaw sa mong binuang sinyong pare, sinyong uyab, aron, di mo mabawasan.
1: Aron di mabawasan.
3: Okay,
1: para wala ay matawag nga boss.
3: Boss naman eh. Ingnon na yun ka, boss naman eh dong.
1: Kaya na.
3: Agwantahan lang kay boss naman eh. Sige, kana lang siguro kumasulti o sabi Jericho Mambo. Okay, onya muna sa itong mga kabayans karong naminaw. Sa mong balik na karong taon ha. Sige, sa itong mga kabayans karong naminaw, pwede pa mo nga mo text din ha. Sa itong mga greetings, request, bulawan o panghuna-huna 0995-472-0802 mga kabayans. Rakraka na!
1: Wa
3: naman tayo kong oras, Miss Ibay kayo na.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong mga kagool ug maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes.

0: 99, Uncle Boy.
1: Alright, alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Di jadi kumabo.
2: Okay, onya sa tuang sender karon salamat kayo sa tuang sender ha nga si Kuan. Ay sa nga ni Aldrin, Dong Aldrin, manginaot may nga nakakuha ka karon o ganabitawang idea. O sa iangay ni mong buhaton na nagimong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. So muna, manginaot sa nabing ka na ang nakuan ka na satisfaction. Na satisfied ka sa tuang mga advice karon hapon na. So na tayo kong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sayo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras sa mga gustong buhaton. Buhat na mga kabayan. Ipata mo bias kanginan magbilin taog mga maanindot ka mga sunata din hilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Bye-bye!
3: Request 931.

0: Yun! Maana ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
2: DJ Sprackets on the mix.
3: Mauna ni Nag-ilugay

ang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni! My morning, my buntag sa ito mga ka-vibes diyan na naka-tune in na karon. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa ito ang programa. Ang programa alas 4 hantun alas 6, ang programa kung din ikaw po kawon. Ikaw lingawon. O ikaw pa sayawon. Programang buntag na vibes! O syempre, kao ba ninyo karon wanay lain? Kinsamang ko ah! Wailan ko gyan, mamukaw ninyo mga kababs, matag sayo sa kabuntagon. Oo! DJ Sprocket Gonato ay kainyor! Nga napagaw na po kay Tugnaw kayo! Oo, sige lang, takaulanan! Oo! Pero karo nga adlaw ah! Grabiha ka beautiful sa early morning ngayong adlaw nga Biyernes. To kanang pizza 5 buwan sa Hunyo. Oh grabe tunga-tunga na kita sa tuig no, sa tuig 2026. As ina na kita sa tunga-tunga hapit na pud Pasko. Oh! Pero sa dili pa mag Pasko. O ting eskwela na sunod semana. Oo, ting kwa na po, ting kagubot na po sa matagbalay. Diba? Oh, good morning sa tumaka vibes niya. Mga kugyan ng mga drivers, kugyan ng mga vendors. Aha, good morning niyo tanan, mga grab drivers, mga taxi drivers, mga... Kano mga green taxi diyan nga nagbiyahe karon, good morning! O, syempre namin na sila matagsa-tagsa ka mga panimalay. Good morning mga ka-vibes! Og syempre, karong adlaw Biyernes man. Ado na nasab kita, ka vibes. Pasumpay sa istorya. On sa may ato ang ka vibes, pasumpay sa istorya, maoni. Maoni. Mauni!

Oh, mo na diha nagpaabot si Dika Vibes Jerome. Nagpaabot sa ato ang ka vibes pasumpay sa istorya kay karon sa

Mauni mga kabibes, atong kabibes, pasumpay sa istorya. Mauni! Kabibes, zirong paminaw ha! Oh, mauni atong kabibes, pasumpay sa istorya. Gitulon ni mo! Kay! Nganong gitulon man ni mo? Ngano man? Sumpaye mga kabibes, sumpaye! Karong taon-taon, ato ablihan ato linyo ang ato pagabasaon ng inyo pagsumpay na itong istorya karong buntaga. O, gitulon ni mo kay? Sumpay mga kabibes. I-text or itawag sa 0995-472-0802 akong Osbon. 0995-472-0802. Kabibes, masumpay sa istorya ha? Basta Biyernes gani. O, mauni. Gitulon ni mo kay?

Atong oras mga ka-vibes. Alas 4.45 na sa kabuntagon. My morning, my buntag mga ka-vibes. O, nibangon na ba mo niya? Nibangon na ba mo? Ka-vibes Jerome? Aha, nibangon na ka. My morning, my buntag mga ka-vibes. Alas 4.45 na. O, syempre. Ato na pag-abasahon ang inyuhang tubag dire. May niingon dire nga. Ato na ko naning na pasumpay ko noong itong niaging si Manmao ba? Naging adlaw? Naging birnes? O, gitulon ni mo kay? O, nakuha na ko noon eh, kanang, o, napasumpay. Tinood ba, ka-vibes, Jerome? Oo. Good morning to you, Jerick. Alas, 261. O, kanina lang. Oo. Ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Oo. Atong Osbon. Okay ra ni Osbon? Amani sa atong ka-vibes, pasumpay sa istorya, ikaduha. O, ikaduha kay angkon ko no, ang gitulon human naman. O, diara. Gidoot nimo kay sumpay mga ka-vibes, gidoot nimo kay nanong gidoot man nimo

0: kuan sa way pagduwa-duha. Hello, good morning, Ka-Vibes.
1: Hello, DJ Sprocket, good morning.
0: Good morning, Ka-Vibes, Roger. Kumusta man ang kabuntagon diha na to?
1: Kailan, doon lang ko yung feedback nga. Dumagal ako balik kagabi ang inyong station, pero medyo kulang pa yung diotay, kaya dili pa siya kayo pinunan, magwawa pa siya ba?
0: Sige lang, importante nga ni abot na diha gamay.
1: Nanay-hinay, pero lagi sa una, medyo doon pa siguro mga adyasyon kung magkamay siguro.
0: Kuwani siya, kanang, sige pag-iapon, ukay dire. Oo. Sige lang, kay pag-abot sa panahon, automatic na, mas mulanog pag inapohon-pohon.
1: Lagi kayo, kay nana, pero magwawa lang siya, kanang makaupaw, pamurabag.
0: Kung kuan, unsa may imong radio, kung panalita, basin pwede na sumpayan o ganang wire sa antena, bakaro antena, para mas makuha yun.
1: Ako na siyang ibutangan, ako na siyang ibalgit.
0: Okay, kuan man. Pero ang uban man, God, ang uban na to, ang mga area is okay na. So ang diha na lang, napagiging gamay nga lisuunon siguro.
1: Dire-dire siguro.
0: Oo.
1: Sa una, sa katungkuan palagi, tingnan mo dyan siya.
0: Oo.
1: Nagiging may kanaas na. Pero sa ako lagi kayo nga nagkikagahapon.
0: Na okay na. Nakuha na yun.
1: Kagabi eh. Nakatungo ko gabi eh. May balik na ako. Pero magkwanto lang siya. Doon ang pagiging may nga kwan yun. Nag-adjusyon nun ba?
0: Pero sige lang. Gisigyan pa muna. Gisigyan pa muna. Good. O ka ng usay tao gani. Gisigyan pa muna siya. O ka ng liso. Ha? Kunya.
1: Pero magkwan ko ang pagyan. Sige lang.

0: nga mukrit sa inyong istasyon. Piling at taga Sagbayan, Bohol.
1: Tana!
0: Mas ba yun, tag makakuha ko siya ang number, anong maka-text me.
1: Ato ay nanon niya.
0: Kini si Kuan, lugar akong nag-call sa number ng Ligaya Romano. May buntag nila. Mas ba yun, ila kong i-text or nag-bisang kita na may pili ba or niligaya. Magiging sa nila.
1: Ato ay nanon.
0: Pwede ba, DJ, spagat ako ng i-anay ako number?
1: Pwede kayo, sige.
0: Diba, sige, gamin na ron sila si Mang Feli or si Ligaya, baka.
1: Oh, sige.
0: Oo, muna akong number, 0927-033-3260.
1: Osba?
0: Akong balik ko lang ka sa 0927-033-3260.
1: Alright. So sa mga nakadungog diha, no? O gusto makikallmate ni Kavibes Roger diha sa Leyte. O mo tayo ang number, mga Kavibes. Alright, so maura.
0: Okay, maura to.
1: Alright, dagang kayong salamat, ha? Oo.
0: Okay, salamat. Good morning.
1: Good morning. Alright, mga Kavibes, alas 4:51 na. O siyempre, ato po ning hatagan sa pagtagading na sa itong live sa itong TikTok, no? Live na takaroon sa itong TikTok account, DJ Sprocket Gunato. Alright. Hello ni Jeric Alas from Bacolod City. And si Miss Gold Digger. Good morning. O si Miss Marupok. Oo. Ato ang Kavibes, pasumpay sa istorya karong buntaga, kay. Oo, gidoot ni mo, kay. O, sumpay eh. Gidoot, kay. O, saan na, gilami anak. Oy! O niya si Joy. Good morning from Romblon. Hello ni Ma'am Mitchell Paraiso from Spain. Gidoot, kay. O, saan eh. O, basta, aha. Gidoot kay nasulod na ang hilo. O, manahi di ay kakuan. Gold digger, manahi ka. O, mananahi. O niya, okay na diros ming Glanilia. Loud and clear ka na, muna kong ganahan. Good morning niyo, Tanadya. And gidoot kay lami. O, lami ko na pero sakit-sakit kay. Unsan niya sa, cotton buds. Cotton buds na Sir Virgil. Sir Virgil, cotton buds. Onya, Elani lovely girl. Good morning DJ from Sun City Megawide para niyake. Oh, ni Nabs. Good morning Nabs. And good morning to Ruina Diriquito from Zambales. Good morning. And good morning DJ Musta. Okay ra kayo kuma Mitchell? Okay ra gyud kaayo. And good morning po from Qatar. Hello, good morning. Oh, I can trade your name. And hello ni JD Bisano. Shout out ko kang Johnny Cinco from sani Alai. Good morning. O, sa mga gusto niya masumpay sa tuwang Kavibes, masumpay sa istorya. Oo. Sumpayin ni mga Kavibes, gidoot ni mo kay. Hello ni Ibor Laure, mayong buntag. Alas 4:54, Ognatay, Colorado, Pasorelo. Good morning. Good morning, Kavibes Miss Elms. Kumusta naman ka diha?
2: Okay ra.
1: Onya? Usa na, humana ka nagkuan og tubig, nagmundo.
2: Humana.
1: Namainit na ka or namahaw ba?
2: Wala pa siya ko nakapainit. Ikaw ang una kong ipainit.
1: Onya, usa man. Sa imong paminaw diha, delay pa, dili na.
2: Kasi delay na.
1: Kanang ko ba? Delay? Ito yung magiging nga delay.
2: Delay gyapon,
1: pero di na kaayo.
2: Dili, nainuunin. Naunsa na ni advance akong tinog. Ulahin na inuun ng sa radyo.
1: Muna diya, ari paminaw sa kwan. Ari paminaw sa kung sa inga na aning cellphone. Kaya ron, kwanta, kanang...

0: the spot. Unya. Sige. Miss Ems. Naaman tayo pasumpay sa istorya karong buntaga. Andam na ka musumpay.
1: Andam na.
0: O, kana. O, kana ang kanya itong kabayos pasumpay sa istorya mao ni. Gidoot ni mo kay.
1: Gidoot na ako aron mo agas.
0: Hoy. Unsa may mo agas ba? Luha. Ang gripo
1: ba?
0: Ang gripo. O, mo na di. Ayaw po. Onya, Miss Ems, kayo nasumpayan man mo itong kabab sa pasumpay sa istorya. Nala, sige, pamukaw si mga kabab. Sige mo masilingan. Lahos o bunal, Miss Ems. Bunal!
1: Igitin ako ang mama diya sa Bajan Public Market niya si Maya Indig.
0: Ah?
1: Happy, happy

0: Hispano family, Masida family, and Amahan family. Then sa kumakapin sa kanyang nalaon na rin ang mga flower boys sa kanyang girl, nakatulog pa. O niya ang ako ang mga kapren, si ang mga pinili o kinasasan na mga friend, si Ma'am Pipeli Rosales, si Sir Rinieri Paha, si Sir Nicole Saguban sa Amlan, si Ma'am Ligaya, si si Mili Flores, si Rando Flores, yun ba rin si Jimmy, then sa Alcantara Cebu, si Daniela Nabrara, and then si Wendy Sauer din. Maura to.
1: Maura.
0: Pwede mag-request.
1: Pwede kayo.
0: Kung request ko, like and show me a song.
1: Oh, sige, ito na yung play on yung Tantahod Miss Ems. Huwag dagan kayo salamat kung may buntag ka ni mo. Mauna ni.
0: Bye-bye.
1: Dagan kayo salamat Miss Ems, huwag may buntag ka ni mo. Onya, good morning, may buntag ni Kavab Spanning diya sa Ormoc. Nga nag-all ko noong taon siya, kapila takadlawa siya kadungog. Karo nakadungog na siya. Oh, salamat kayo ha, Ka-Vibes Panning diya sa Ormoc. Imo ang pag kupot kanunay. O niya, syempre, hello di ay ni hello sa mga Amparado family diya sa may Naga City DJ Susan Etchery, kilid sa Guanzon Beach Resort. Good morning, good morning. And hello ni St. Peter. Oh, St. Peter, kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Hello ni Monte Alto, good morning. And ni Ash, good morning. Dry good, John Ray Amandog, mayong good morning, may pagpangapi ni Mulya. And also to Margie Mahinay, good morning. Ako nang idot nyo kay Gahi. O Gahi, ang usaman eh, Manubila. Good morning. And Yufu Lebanon, good morning, good morning. Here in the Philippines. And good evening. Good evening siguro dia. Idoot na ako pag ayaw kay huot. O, mo na dia. O, sa mga gusto mo sumpay dia sa tuang kabab sa pasumpay sa istorya, idoot ni mo kay sumpayi, mga kabab, sumpayi. Good morning DJ Idoot, ingon si B-Boy Pilongis kay hapit na daw. Og shout out pod ko DJ ni Abing diri sa Abing iya asawa dako kayo ngisi mo na dia. Thank you so much my brother all the way from Lebanon ha? Thank you so much for watching. And shout out ko kang Miss Gold Digger. Miss you na best friend. Ay, best friend mo. Best friend mo di ay ni Gold Digger. Wow. Ah, Gold Digger man siya gold. Dili man gold. Oo, sana giduot na ako. Asa mo to? Giduot na ako. Ah, kay nasud na. Ang botones. O, mo na niya, botones niya. O, lahi man ang gold digger. O niya, I'm listening you on Lebanon. Oh, thank you so much, brother. Ha? Thank you so much, you're listening to me, ha? Oh, ha? Oh. O niya, shout out for watching from Usami City, Zach Madik. Oh, good morning, good morning. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning. To all of you, ha? To all of you, ha? Good morning, good morning. Kapi tayo, salamat, salamat, salamat. I'll join. Dain, good morning. Unya natin, color ato pa sa lilo. Good morning. Good morning, Ka-Vibes Panning. Oh, atong pahinayan gamay ang radio, Ka-Vibes, kay para ato masaka imuhang tingog. Alright. Hello.
2: Morning, Utro.
1: Kana, good morning, Ka-Vibes Panning. Kumusta, kumusta?
2: Wow, mga lagi akong ligin. Nag-uulog. sa tingin lang kasman na nga wagin mo pa ko ang station sa FM radio.
1: Oo, kay nagkwamat. Oo, kay kwaman ka nang nag-maintenance man tagamay. Pero karon at least na okay-okay na.
2: Diba?
1: Oo. Anak man na siya.
2: Karon okay naman.
1: Okay na.
2: Pagani magkwan pa. Bansang awit pa gani gani niya.
1: Pagkwan.
2: Nag-apirin ako sa FM radio.
1: Kana? Puerting lanuga dia, karon puerting lanuga.
2: Lanug na kay DJ.
1: Kano?
2: Pero na time DJ nga, mo, ako pamina sa mura, mo bali ganing hangin ganing. Mo, kung siya mag-buksyo ang iyong resepsyon.
1: Sige lang kay, sigehan pa managyod o kon.
2: Sige lang kay, nga ako sa dantina, ako ni Patasan.
1: Kana, ang importante mga rana dia, ka-vibes pa na nga, naabot na yun sa imuha dia, naabot na.
2: Niabot na.
1: Oh, niya makadungog na gid ka sa ato ang mga kwan mga maanindot diri nga mga programa ato mga kalingawan.
2: Siyempre, magkakuan kita kita na ni magtawag na ni mga
1: Kolo Kabildo.
2: Tawag na ni sa programa mga Pamino lagi sa pagmayo.
1: Kana. Unya ka vibes spanning na amantay ka vibes pa pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
2: Andam na.
1: Kana. Ka-vibes paning, imong giduot kay sumpay eh.
2: Giduot na ko kung may digin ako dito kay isang sapatos.
1: Giduot na mo pag maayo ang imong tiil kay huot imong sapatos. Mauna. Mauna diha diha. Unya, nasulod man ka ang imong tiil sa sapatos. Nasulod ra ang imong tiil sa sapatos.
2: Masol, may alawas na siya, pero ang entrada pagpasol sa buhok, hindi mo hindi listo na ako sa batos. Diritso, listo kayo yung entrada pagpasol.
1: Muna listo kayo yung entrada, di ay
2: muna. Oo, niya muna lang ito.
1: Kano?
2: Arumasampak.
1: Ayaw, oto. O niya, ka-vibes pa na kayo na sumpayan manin mo itong istorya, karumutagan. Hala, sige, pamukaw o i-greet ang imuang mga ka-vibes. Bunal!
2: May buntag dyan sa akong munggo sa Hilongos. O kumusta man ang imong travel from Cebu to Hilongos.
1: Aha!
2: Okay ba niya? Imong magugat at kumusta sa itong mga parinti.
1: Aha!
2: O niya. O ka nang imong bata dyan sa dyan po nung magalugar kay Kiminaw ko. Wala ko kita. Wala ko kaya. Yan, tap niya.
1: Kana!
2: Maruto, DJ. Good morning, DJ. Mahubagotro.
1: Alright, dagan kayo salamat ka, Vibes Panning, ha? May buntag ka nimo.
2: Salamat, DJ.
1: Alright. Oras na ito, mga ka-vibes. Alas 5:04 na. Amping kanunay. Ka-vibes Panning. Onya, hello, good morning ni Daping. Good morning, Daping. Nangita si Daping sa kong headband. Nara dito. Wala saan akong gisulot kay... Kay ba man ko nga imo din i-mine. Good morning ni Liang Pakibot. Shout out ka Oslan Nabuad Bohol. Good morning. And hello, good morning. Giduot na ko DJ kay Nahubsan ang motor. Mauna. Nakabaos ang motor, nakabaos. May muntag DJ Sherwin, Sherwin A. May muntag. Sige sa ito mga kuhan dyan, ito mga tigpaminawan. The vibes pasumpay sa istorya. Giduot ni mo kay? Giduot ni mo kay? Good morning DJ, shout out from Boracay Island. God bless. Hello, good morning po. It's been a long time no, nga wala na ko kabalik sa Boracay. Basin na mo sponsor yan na to, ha? Naka-adto ko year 2018 pa itong bagong obligation sa pag-renovate kinsa may kundi kinsa may sponsor yan ato pa, para Boracay. Ing na lang ko oo nagpa-plano pa lang ako kaso ano lang eh hanggang plano pa lang eh. Hello to DJ Sherwin, no? Tagabayawan City Negros. Good morning. And mayong bungkag DJ. Angay pa ba kong mangayong o good night niya bisang buntag na kuma... matukong po, hindi na. Sponsor. Sige. Oh, excelente, excelente. Oh, follow me, excelente. Oh, keep on ano lang, keep on touch lang sa TikTok account. Malay natin. Oh, balang araw makakapunta tayo ng Boracay. Oh, kasi may ganang mo sponsor niya, kuan lang. Hotel lang, hotel. Oh, free stay, free stay. Ako na bahala sa kuan, sa ticket. Onya. Oh, syempre no. Oh, good morning ha, sa inyong tanayin. Oh, sa mga gusto niya mo sumpay sa tuwang ka-vibes, masumpay sa istorya mo ni Gidoot Nimo Kai. Oh, Tagalugin natin, Tagalugin. O sa Tagalog sa Gidoot, Sir Virgil. O sa Tagalog sa Gidoot. Na ako'y Lana Dere, DJ, magamit ni Nimo. O magburakay ka gabi, iman ang... Mona diha. Ani Journey. Good morning here in the Philippines. Thank you so much for the like and for the repost, no? Oh, say Tagalog sa Gidoot. Oh, say Tagalog ana. Oh, please do follow me, ha. Please do follow me. Alas 5:07 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Ato ang ka-vibes, masumpay sa istorya Gidoot Nimo. Kai. Bye.

oras na to mga kabals, alas 5 G's na. Atong Osbon ang ato ang kabals pasumpay sa istorya in Tagalog. O kabals, dugtungan ang salita. Diniin mo kasi umuray Tagalog sa kano kanang iduot diniin. Diniin mo kasi o ingon rin si excellent. Diniin ko na ang lahat para sa kanya. Iniwan pa rin ako. Umuna niya. Baka hindi tama ang pagdiin mo. Good morning ni Boss Mark. Good morning.

Jay. Sa naman to? Pasyatot DJ ni Edmond Suelo. Gidoot DJ Keron Dili matagak sa lain. O, muna diya. Kinahanglan dahi idoot kay para din matagak sa lain. Mauna diya. Mauna ni.

times alas 5:12 na gyud sa kabuntagon. Atong Osbon ha. O gidoot nimo kay. O gisama nimo ngano gidoot man nimo. Sumpaye mga kababayan, sumpaye, sumpaye, sumpaye. Big ingon si Ipisay dire idoot para di maibot. O mao na dia. Mao ba Pisay, mao ba? Onya. Oh, good morning ni Nonoy 123. Good morning. Ayaw po ninyo si Piyata ha. Atangin ninyo atong ka-vibes. Pa-zumba, pa-budots. Karong taod-taod ha. Alas 5:30 hantod alas 6 sa kabuntagon. Sige daw, sige daw, sige daw. Hello ni Frenzy. Gidoot ni mo kay. Sumpay mga kababayan, sumpay. Gidoot ni mo kay.

0: Alas 5:18 na mga ka-vibes. At siyempre na tayo caller direct. Atong pasulon, hello! Good morning!
1: Hello! Hello! Good morning, DJ!
0: Good morning!
1: Happy Friday!
0: Happy Friday! Kumusta?
1: Happy lang!
0: Happy lang?
1: Happy lang, DJ!
0: Mayo kay happy ka!
1: Tapoy kayo, sige kag-ol, DJ, oy!
0: Ah! Pero dili ka
1: happy na lang.
0: Pero dili ka kapugyan magsigi pod og ka happy.
1: Dili na lang.
0: Ah, oba. Unya ka vibes bebe hatamo sa diya sa may garing. Namatay ka vibes pa sumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Oo, mao ni atong ka vibes pa sumpay sa istorya. Giduot nimo kay
1: Giduot, DJ, ginawa man ang gana o kalami, DJ.
0: Sounds a man.
1: Sa duwa! Sa duwa, ako giduot ay mga four, DJ, kay malukap, magbunya, magyaw-yaw ba, magduwa, DJ ba?
0: Mau ba?
1: Oo, magyoy.
0: Nya ni lugak gidi ay?
1: Oo, mapumpaw, DJ.
0: Ha?
1: Mapaw-paw.
0: O niya?
1: Mapaw-paw lagi. Pero ka... Mawagta na lang ilang gana sa ilang duwa?
0: Mawagtangan o gana sa ilang duwa?
1: O, maun na.
0: Maun ang imong giduot.
1: O, maun na. Giduot siya ng maayo.
0: O niya, pagduot ni mo. Naunsa naman? Ha? Nalingaw na, nalipay na. Nindot na murag ako.
1: Lami na kayo.
0: Mao ba?
1: Mao, Joy.
0: O niya, kay imo namang giduot niya na halasige. O, igrit og pukaw ang imo mga silingan. Bunal niya, bunal.
1: Paan ako ang taga 93.1.
0: Tana. Aha.
1: Good vibes, mauna ni.
0: Ah,
1: happy Friday.
0: Happy Friday po, kaluya man. Naluya kag dinuot ni ha?
1: Naluya dinuot ni oy.
0: Mauna di ha? Alright, maura.
1: Maura.
0: Dagan kay.
1: Hindi man mo i-play, mo request.
0: Onsa may imuhang i-request unta?
1: Ay, nalang uy, dito man mo i-play.
0: Onsa gani? Onsa ko pag-play kung wapod ka diri?
1: Ay, nalang DJ, oy.
0: Onsa ko pag-play na kung wa diri, ha? Wa diri, onsa mo?
1: Wala di, ha? A dream?
0: A dream. Kanta ha daw, kay mura ko, a dream. Iga daw.
1: Ah, dito lang, kung kanta, oy.
0: Onsa may kuna na, namadagan?
1: Kanya lang di, ha?
0: Mo ba tong kuan ka ng a million dreams and we're probably far away.
1: Ha? Okay, yeah, disco song, a dream.
0: Dream. Atong tanali, liyo na to, ha? Karon sa...
1: sige, kaya diya, kaya.
0: Ah, dream. Ah, mao ni... Ah, okay, una, ha? Oh.
1: Ah, sige, sige.
0: Dream. Mr. Dream Boy. Mr. Dream Boy. Ha?
1: Indot kay tingog
0: ba? Nindot i-tape. O, oh, i-tape. O, oh, kanag masking tape para di nakatingog. Alright. Nga maura.
1: Kaga lang, DJ.
0: Dagan kay salamat. Ka-vibes, bebe, hatamosa sa garing konsolasyon ug may buntag. And hello, good morning to, asa naman eh? Oh, asa naman to, asa naman to? Good morning ni Mami. Hello, Mami. Good morning. And si Ems din eh, kay iduot ko no kay Lami. Oh. Mao ba, Ems? Mao ba? O niya si Gerson. Happy birthday ni mo, Gerson, ha? Oo, oh, happy birthday. Natay caller, ato pa sulun. Hello, good morning. Hello?
2: Ohayo, gusaymas!
0: Oh, ay, ohayo! Si kuan ni si
2: alright.
0: Si daddy ni
2: of course,
1: Lan!
0: Bagoy mong number, daddy. May ka naka-familiar ko sa imong tingog ba?
1: Of course, inalan dyan ang mga lamion. Ikaduhara ko ni Monyon.
0: Maba?
3: Lamion.
0: Unya? Kumusta man imong kabuntagon ka-vibes, daddy? Na mainit na ka, na mahaw?
1: So far, so good. Imong istasyon, loud and clear. All the way from Mandawi City! Yung
0: pinag-town ko. Na, ka sa Mandawi City? Wala na ka sa Lapu-Lapu City?
1: Wala, kanyang nag-transporter ba si Lover Daddy all the way di sa kasa na maabot?
0: Maog yun. Mamaginatan, ha? Unya, ka-vibes, daddy. Namantay ka-vibes pa sumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
1: Super andam na.
0: Alright, mauni siya ka-vibes, daddy. Giduot ni mo, kay?
1: Ako giduot, kay? Di na ko kaklaro ba? Mo, na ito ang iya rin kaning nagtanod manggod kay gabing dako.
0: Ano? Manahi, ano? Ka, manahi ka, manahi.
1: Manahi, oi, sour.
0: Oh, manahi ka sa mga baba, sa mga marites. Mo, na diya. Onya,
1: kumusta naman kanyor?
0: Maurang gihapon, still kicking, still yummy.
1: Hello, oi, puriya gita. I miss you na.
0: I miss you too.
1: Alright.
0: Onya, ka-vibes daddy, nasumpayan man mo itong istorya karubutaga. Nala, sige, pamukaw o i-greet ang imong mga silingan o imuhang mga ka-vibes. Bunal, ka-vibes daddy, bunal!
1: Alright, I would like to greet ang ako ang kinakusgan.
0: Aha.
1: Ang ako ang kapikas sa kinabuhi, ang akong lover mommy.
0: Kano?
1: Ug ako ang mga children.
0: Kano? Hinganli.
1: Ug diha tani mo, Junior, always ko naga-tuning, pero tagsarap mag nawag kay. Maikog magkoy, iprayo lang ako sinasinis and ayog tanan, malingaw lamang ko.
0: Ayog ikog-ikog kay ngano diri paunhanay ni siya diri.
1: Ayog oi. Malingaw lamang ko kay ikaw yung tig pamukaw na ko.
0: Mao gani.
1: Kada buntag, magsige lang ko paminaw sa inyong istasyon while driving, you know.
0: Oh. May kay kumukuan kay kamo drive, may kay kamo drive.
1: Oh yes, papalo ka.
0: Oh, pwede lang. Onya, kinsa pa man? Kinsa pa may mong pukawon?
1: Ang tanan mga listeners sa 93.1, padayon lang kayong pag-tuning kay ang ato ang istasyon nag-upgrade na muna yung itawag na PMS. Alright!
0: Mauna niya!
1: Yes, daghang salamat niyo, ang tingka, ampo.
0: Ikaw po, Han. Salamat kayo ka-vibes sa Lover Daddy, ha? Ang pink kanunay sa imong pagpanikay-sikay. Alright. Oga, ang pink kanunay, ugmay buntag ka nimo. O sa imong tibok, pamilya.
1: Bye-bye.
0: Bye. Hello ni Logistics Cebu. Good morning. Hello ni Kaingero. Magandang umaga. Hello ni Larry. Good morning. Good morning ni Larry. O niya si Jacob Dere. O, ato ning basaw ng imong pakutana. Inegwan, inega ikalunis pohon. Hello ni Wild Rose. Good morning, Wild Rose. And ni John Chris Satukia. Oh, from Barili. Good morning, good morning.

0: Siyempre, karong taon-taon na gyud, hapit na ito ang ka-vibes pa Zumba. Mga nang atangin na niyo mga ka-vibes. And oras na ito, alas 5.28 na. Ato sa ning sulito na ito, nga pila ka minuto. Oo, giduot ni mo kay. O, sumpay mga ka-vibes, giduot ni mo. Kay nga naman. Good morning ni Ikoy og ni Jenny nga tuwa nagsakay og truck ni biyahe pa dong syudad. O muna diya. Amping mo sa inyong biyahe diya ha. Amping-amping mo kanunay mga ka-vibes. O niya syempre. Oo, good morning po ni Tio Iber o ni Tia Aileen Gunato diya sa may barangay Adela Poro Camotes. Mga Gunato family diya ni Edson og niyan niya sa may merkado ni Erwin. O Lakandula Gunato. Og siyempre si akong amano ginan nga naadres sa syudad. Lolita og Hermine Hildo Gunato, good morning. Og siyempre natay caller din ato ni Pasudlon B. Oo, hello, good morning, ka-vibes. Good morning. Ato sa pahinayan gamay atong radio ka-vibes sa Mr. Webster para masaka na ko imong tingog. Mabulyuman ato. Tana, oh, bunal kay na ta kuana. Kumusta imong kabuntagan, Mr. Webster?
1: Yeah, okay lang. Meron kay si Kyle, nagsubay-subay na ni mga aming kadalalan.
0: Alright, asa na makaroon dapita?
1: Exact location na ko, na aling bang, Kubakob, Mandawi.
0: Kubakob, Mandawi. O niya, kumusta man imong kabuntago na mainit na ka, na mahaw, nagsima-sima?
1: Siyempre na mainit na.
0: Tana.
1: Putog sa kwate.
0: Tana. O niya ka vibes, Mr. Webster, namatay pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
1: Andam lang tagala.
0: Tana. Alright ka vibes, Mr. Webster, mauni ato ang ka vibes pasumpay sa istorya. Giduot ni mo kay.
1: Kay lang ni.
0: Oy. Murag ako di ay lami. Kana! O niya ka vibes, Mr. Webster, nasumpayan man imo itong istorya karong buntagan. Hala sige, i-greet og pukawa ang imuhang mga ka vibes lahos bunal.
1: Ako pamukar ako wifi na sa minta-minta
0: na
1: ni mo buntag na ni morning bangun.
0: Kana!
1: Sa akong sa Kubakob, Mandawi, si Brad na ito.

5:48 na sa kabuntagon. May pagsayaw-sayaw diyan sa mga Mangyaw family, Inicio family. Sa may sayaw si Bunga, garabi ako nung naglanog-lanog. Nanggawa sa mga istiping. Mau na diyan. Igawas-igawas sa mga istiping. Oh, thank God it's Friday, mga kabans. Happy, happy, happy weekend, happy weekend. Let's go, let's go. Hello ni Erlyn Inicio, mayong buto.

grabiha. Ikaw siya yung stipin niya. Mayong otopod, mayong otto na nun. Mayong buntag ni Kavibes Lorna Albios. Ano mayong otto, mayong ibutan niya? Oo, mayong buntag sa mga taga

0: 5:59 na. Og mao na jud ni mga ka-vibes, no? Di paningot na ba mo diha? Agi paningot na mo? Alright mga ka-vibes, this is it. Magpatighog na jud ko kay humana matong programa ng Buntag na Vibes. Alas 4 hantod alas 6. And of course, no, sa dili pa ko magpatighog, mubalik ko niya. Alas 11 hantod alas 1 para sa programa ka-vibes sad sa Udto. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ Sprocket. Gunato aka your I'm certified, let me own. Hola, yeah. Oh, nga, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dinala sa inyong paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1, your favorite music, FM radio, ka-vibes. Mauna ni. Musunod na ang programang arangkada sa buntag, mga ka-vibes. Oga, ato na ko mga ka-vibes, ha? Amping-amping mong tanan kay love-love ko kamong tanan. Maayong buntag, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na yun, walay awas, walay sobra, alas 6 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 5 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Muntag. Sa gihapon, ako na usab ng inyong kabaib, si Tonton Alco Santugop. Mag-discut na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Muntag.
2: Bueno mga kabaibs, thanks God, it's Friday. Kumusta man mo? Mga kabibes, di ta maglangay sa atong isgutanan rung butaga. Kay sayod ko nga nahibaw mo sa panghitabo kagahapon dito sa atong hawanan sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
2: By the way, sa gusto nga musalmot og mutimang niining atong diskusyon karon, pinagi sa pagpadayag sa inyong opinion ang among text line 0995-472-0802. Usbo nako ang atong text line din sa 93.1 FM Radio Cebu 0995-472-0802. And of course, diha ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbanako, official Facebook page. Inyo ming makita live sa Facebook sa 93.1 FM Radio Cebu. Nya labing mayo kung inyong i-download ang FMR Philippines app. Aron inyo ming makita nga komportable kayo mo bisag asa ang inyong lokasyon sa tibuok gyud kalibutan de las Pilipinas, ha? Basta inyong ma-download ang FMR Philippines app diha sa Play Store, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
2: So padayon kita kay sayod ko nga labi na katong nagatang og mga balita og kalambuan nga nakita sa ninyo ang mga panghitabo dito sa Senado kagahapon nga adlaw, mga kabibes. Ang maong panghitabo nga makaingunta maugyod ang nahimong unod halo sa tanang mga balita mao ang pagpatimaw na usab sa gitawag og 18 Marines dito sa usa ka giumol apan questionable nga komitiba sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
2: Niingon ko nga questionable gumikan, mga kabibes. Ah? For the record, ang maong hearing kagahapon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ah? Nga gipanguluhan ni Senador Rodante Marcoleta Rodante Marcoleta. Ah? Dili natutsiya ang opisyal nga Senate Blue Ribbon Committee. Gumikan kay niadto pang milabayng Miyerkules, gi-reorganisar na, mga kabibes, ang Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Gumikan kay technically, doon na kausaban ang liderato sa Senado karong panahon na.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Kana mga kabibes, pinasikad sa nahitabo sab niadtong Miyerkules nga wa gihapon mo patimaw ang questionable nga Senate President nga si Senador Alan Peter Cayetano hinungdan nga ang mayoriya karon ang bagong majority block sa Senado mga kabibes. May pahigayon sila og sesyon unya ilang gipili si Senador Sherwin Gatchalian isip bag-o nga acting Senate President.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: By the way, tingali sukit kay ning tigpaminaw ni DJ Rico Mambo, si Angel Tagsip matud pa niya din ni hi good morning DJ Rico ha. Watching diri sa Basak Red Gate sa Deca 5 Lapu-Lapu City. Good morning diha nimo kabibes Angel Tagsip.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Sumaw na yung nahitabo mga kabibes nga ang maong Blue Ribbon Subcommittee dili kadto legit ang ilang pagpahigayon sa hearing din ilang gipakita ang gitawag nila og 18 Marines mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Lalisonon manggani kayo ng termino nga 18 Marines kay matud pa sa Armed Forces of the Philippines. Upat ra gyud ito ang klaro nga Marines mga kabibes unya kasagaran pagid nila dishonorably discharged. Ato padili to mga maayog record. Ha? Mao nay pagpatinaw sa liderato sa Armed Forces of the Philippines mga kabibes. Pero atong aninawon og maayong maong isyu. Ilan na siyang gibalik ang ilang pasangil niadtong Pebrero niining tuiga nga matud pa ng apod-apod kuno sila og mga maleta gumikan sa flood control projects controversy mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Di ay timang si Kabibes 0792. Salamat kayo nimo. Kabibes 0792. Sir, good morning kon. Paminaw nato ang mga gipang akusahan sa Marines like Tito, Erwin Redon, Franz Castro, De Lima, and even the ICC. Klaro kayo nga ang gipang akusahan mga actively involved sa impeachment ni Piatos o sa kaso ni Digong sa ICC. Sumala pa ni Kabibes 0792 mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Baka hait yung kaya ka kina na ang kabibes 0792 ha? Kining imong obserbasyon o opinion tukma ngayon eh ha? I'll go with that opinion mga kabibes kay spoko ni mo ha. You know mga kabibes, this is just a disclosure ha? Kanang daw susama nga doon ako dutay nga personal knowledge sa usas mga na-involved nagdingan lang kagahapon nga si Congressman Terry Redon sa Ako Bicol. Ha? Kinini ang Bicol Saro Party List mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Modesty aside, there was a time in my past socio-civic activities mga kabibes. Umingon ta socio-political activities nga na-involve kita sa usa ka nationwide parallel group niadtong eleksyon sa Mayo 2022 mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Unya mga kabibes, ako ning nahibalag si karon Congressman Terry Redon. Ha? Pipila ka adlaw sa wa pa ang eleksyon diatong Mayo 2022 mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Diin may naghibalag ni Congressman Terry Ridon, dito sa National Headquarters sa Manny Pacquiao for President Movement sa Pacific Star Building dito sa Makati City, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: It was a national directorate meeting of all maingunta national leaders sa campaign organization ni Kani Senador Manny Pacquiao, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: O nga nung naghibalag mi dito ni Congressman Terry Ridon, tungod kay Kuyog siya namo, and yours truly then stood as the Secretary General of Dili sa Paghambog, ha? We were known as the biggest parallel group sa Manny Pacquiao presidency campaign activity, mga ka-vibes. So pila may istorya ang among meeting nga tibok adlaw gito dito sa Pacific Star Building. Mahug nga atong kahadol si Congressman Terry Ridon. So this was in 2022, mga ka-vibes. Unya, nganong ako ning gihiskot ninyo? Kanang dili ba tumutumo, dili kanang pangagpas lang? Tungod kay ang gibutyag manggod sa 18 Marines kagahapon, mga ka-vibes. Kung inyong subayon, sukad pa sa ilang pabutyag niya itong Pebrero ni ining tuiga. Sa tinuod lang, wa pa man niadto sa Pebrero ang pangalan ni Terry Ridon.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Takulaha o naman itong nabutyag kagahapon. Ganong ako ning gisgutan? Because importante kay ng tuiga 2022, because at that time then, until 2025, sumala pa nila. Mid-2025 sa mga sakop sa katong giingon nga 18 Marines. Actually, sakto si Dante Marcoleta ni Anto. They were just 18 former soldiers kay pilara nila ang mga Marines, mga ka-vibes. Nya kasagaran awol pagyod o nya dishonorably discharged. Pasabtun ta mo, 2022 kuyog mini Congressman Terry Ridon. He was one of our legal team, mga ka-vibes. Unya kay Alois Ginoo, taghap tingali to, nahimo tang usa ka haligi sa dako kayo nga parallel organization, mao bitaw na nga umusibli ako din hindi gyud ko mailad anang mga sa itawag ana nila mga political operations dinhi Sugbo ug sa Kasa, because we have a personal experience on that. Panahon po to COVID, nagtikaw-tikaw mi. We did the rounds nationwide since 2020, mga ka-vibes, sa tinuod lang. Hangtod na 2022. Imagine that, tibuok Pilipinas, halos 80% ni ini natuyok na mo sa among grupo.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So, akong balikon, 2022, kuyog mi ni Congressman Terry Ridon. Anggi pasiatab manggod sa mga sundao, mga ka-vibes, nga kuno si Terry Ridon lakip sa ilang nahatagan og malita. Unsaon man paghatag og malita ni Terry Ridon between 2022 and 2025? Kadili pa man siya in taon congressman ni adtong panahon, ha?
0: Arangkada sa kabutan.
2: Di anasan sa Yohan isuod sa ilang, ilang kananangoy yung duty. Patutok yun ni ilang, ilang troll, mga ka-vibes. Mingon siya, ha, mo di ay siyo amigo mong Terry Ridon. Di gani ko mo angkon ng amigo mi. Nahibalag lang mi. He was an acquaintance, kwentuhan. Ug si Tagawag pa, kamao ka mo Tagawag kakak for sale. So, wait ko no, be. Kay basik tugatugaw lang mo dihag. Manage yung troll farm niya, di mo ka mong tinagaw.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Yika ni Kabibes Golden Ziggy, good morning Sir Ton. We are avid listeners here and I have said yesterday strategy ang pagpa-work from home sa staff. Edit work kay gibaliwala sa to gihapon kay moro-moro niya not on record. Hihihi. Tinood yung kakabayos Golden Ziggy.
0: Arangkada sa kabutan.
2: But let me continue. Okay, kaning ako ha, personal knowledge ni. Ang ilang premise sa 18 Marines, ah, kanang uban diha, pangagpas, nakita sa video, ibase sa kung on sa gisultis Philippine Marines, this is personal knowledge on my part, that is why I am sharing this with you mga kabibes. Ah, please bear with me on this. 2022 to 2025, wa pa taon sa poder ni Ana, si Terry Redon. So how come nga matagan man siya o malita nga wa man siya legislative posisyon, dili man siya appeal sa nihanay sa kontrobersyal nga 2025 budget o sa mga previous budget sa Kongreso mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? Nasabtan ninyo ang logic? Ngining akong gibutek? Wapas poder si Terry Redon. Anong atagan man siya o katong malitang ilang gisgutan? In fact, very surprising because last February, waman yung mutumaw yung nga, anong gagapon? Ha? Nikalit naman itong dugang dito. In fact, ang para na ako, ang klaro gikayo nga murumuro ha, I agree with you, kabayb sa kining Golden Ziggy. Kay, spuko na ni mo mga kabibes. Muro mo itong ilang gi-edit ang ilang pagsaysay dito. Kay nga no, ang ilang mga kauban sa grupo. Si Senador Loren Legarda, na klaro kayo ang ilang gi-escort na pizza hasta address sa balay. O ingon man si Senador Mark Villar, na klaro gihapon pizza o address kung di inilagyatot ang malita. Wa man ma-appeal sa ilang gibutya kagahapon dito sa daily legit nga subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Sagdahan ta na lang ka ni ilang kuanoy, ilahang mga troll, ha? Ato ning tukayon. Mao bitaw nang head on ato ning tubagon ning isyu ha. Gika ni kabibes 4541 sa di pa ta mag commercial break. Good morning kabibes. Kabaga gyud naong aning king without a kingdom uban sa iyang mga alalay nga otro pong mga bagagnaong. Bahala na lang og ma-compromise ilang pagkatao, ilag yung padaliptan ang pamilyang daghan og anomalya. Ang mga Duterte puryagaba ni sila kabibes. Gaano man to? Puryagaba ni sila kabibes. Matod pa niya. Ato ning tanaw ng iyang sumpay ha. Kay medyo taas ang kining komentaryo ni kabibes 4541. Puryagaba ni sila kabibes. Nya may pamuundang ni sila sa ilang pagkasinador. Salamat kabibes. Salamat sa demo kabibes 4541. Mga kabibes, alas 6:30 naman mupos ako sa Bacadiot o Jahumanini. Atong ipaday ng atong pagtuki din sa Arangkada sa Buntag. Palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kay padayon ko mo nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes si Tonton Alco sa Tugo. Bueno, atong ipadayon na atong isgutanan mga kabibes. Kalabot lagi sa gisaysay sa gitawag og 18 Marines. Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, nagbase na sila sa gibutyag ni Levesti nga apil si Redon sa Cabral Files. Okay. Granting argwendo nga apil siya sa kawan na kabibes Benjamin Hildore. Sa ato pa ni ay, makapaduda tong Cabral Files kaysa ako na laging giingon from 2022 to 2025, ha? Napili lang nga Congressman si Terry Redon pag-eleksyon sa May 2025. Ha? Please follow me on this, ha? Akong ipasabot ninyong maayo. And you know what? Sakto ning gisulti ni kanana ang Kabaib 0792 nga ang tanang gi-appeal dito, halos tanang gi-appeal dito, doon na ni sila'y gipaabot nga importante kaayo nga rulyo, ha? Nga partisipasyon sa umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nga nung mga kabibes, Congressman Terry Redon, mauni siya ang mangu sa prosecution panel nga muladlad kalabot sa unexplained wealth, ha? Ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: In other words, they are laying the predicate. Ilan ang daanggi sa buwagan o dili maayo nga imahe si Congressman Terry Redon, mga kabibes. Ha? Kaysa ako nang kikengon, ha? Follow me on this. Nilingkod si Terry Redon human na sa pagdaog niya sa May 2025 elections. Mga kabibes, prior nga nahimong Congressman si Terry Redon sa wapa masayod aron ato ning maplastar sa saktong konteksto ang atong panaghisgot as early as January 2025, dili na chairman, ha? Akong klarohon, as early as January 2025, dili na chairman sa House Appropriations Committee ang napalagpot o wanted karon nga si Congressman Saldico, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So unsay relevance nato ni ini? Saan pa manimo pagpanghatag o kwarta dias malita nga dili naman ka, wa naman kas posisyon, wa naman kas poder. Ha? Kay giilisa naman ka isip chairman sa powerful House Appropriations Committee. Nga sukad gani sa nataktak, murag ng luod si Saldico, huwag ikaw mang luod, panghatag pagkagmalita.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Morning hinungdan gani nga si Saldico nga daw ng luod, mga kabibes. Ha? Bisan pag nidaog siya pagka May 2025 elections, mga kabibes. Ha? Wa na ni mapakita sa iyang anino dito sa Kongreso pagbukas sa gitawag og 20th Congress niadtong Ha? Buwan sa Hulyo 2025, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: He was already a no-show in Congress. Mauna atong angay timanan. So, asa pa man siya? Nga nung manghatag pa man siya nga, wa naman siya sa posisyon. And by that time, mga kabibes, ah, May 2025, maupay pagdaog ni Congressman Terry Redon, wa pa siya makalingkod sa pwesto. Paglingkod niya sa pwesto, wa nasabgani sa nasod si Saldico, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So niya nang bahina palang palsos na daan. Matur pa sa Latin word palsos in uno, palsos in omnibus. Sipiat kas primero, sipiat kagustanan. Og dili lang kana mo sipiat. Daghan kay silang mga sipiat. Ha? Pananglit kang kani Senate President Tito Soto. Mingon si Tito Soto nga no good taon nga 2025 pa mo ko nilingkod. Ha? Unya ang ilang gisgutan nga tao nga matod pa mao ni dawat sa malita. Ningon si Senador Soto gahapon 2015 pa man taon to namatay o sabto kagtong ni dawat sa malita.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So daghan kay sila og mga inconsistencies, mga kabibes. Ha? Ako lagi ba? Og imo bang subayon gud ang ilang gibuti ang kagahapon? Puros ra gyud to pa si Atab. Og siya in English pa, puros ra aligasyon. Pero walay ebidensya, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Matod pa ni kabibes kinini ang Wilson Agliones. Good morning kabibes Tonton. Unya gikan ni kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning kabibes Tonton. Nice one kabibes. Good job. Salamat kayo sa pagdapig sa kamatuoran kanunay. Full hand salute to you sir. God bless. Salamat kayo sa komplemento kabibes Mike Angelo Cobar. Mabitaw na mga kabibes nga. Ha? Ato ning diyan ay ninyong issue. And ako yung gisgutan ang kabahay ni Congressman Terry Redon because somehow I have a personal knowledge. Kanang niingon sila nga nang hatag sila mga kwartaon, saan taon pagpanghatag, nga wa palagis poder si Terry Redon because he was with us in our national campaign. Natuyok lang ining halos tibok Pilipinas na ko kabibes. And because he was one of our legal panel, kanunay nga makakita kong Congressman Terry Redon. Ha? He was very visible in our national campaign too. So asa man ang diyang dapitan ang hatag sila from 2022 to 2025, galagi. Ha? Nakaangko ng posisyon, legislative posisyon si Terry Redon pagkadaog na niya sa May 2025 elections. Unya, unsang pagkaunsa, Pebrero, wasa gibutyag. Uy, kalitram nadugang ang iyang pangalan kagahapon.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So makapaybulong kayo. Tagan pa silag mga klaro gig kayo nga inconsistency, mga kabibes. Gani, unya ako ning isgutan, mga kabibes. Ha? Dunay mi patimaw dito sa NBI nga umagad sa usas mga gituwag og 18 Marines nga matud pa. Kadto silang grupuha gipang bayran og dakong kantidad sa salapi ni kani Congressman Mike Defensor, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Matod pa ni kabibes sa Benjamin Ildore, mao gyud kabibes Tonton, pataka lang ng 18 Marines, nabigo gyud ang direktor nga si Defensor clap sa iyang pelikula. Ah, klaro magito kabibes sa Benjamin Ildore. Gika ni kabibes 0792, one more thing sir, kung tinuod man kani ang mga gipangsulti aning so-called Marines, kanong wa man sila specific details like exact date and exact location. Sakto gyud ka kabibes 0792. Nya nganong moingon man sila nga somewhere in 2022 and 2025 of somewhere near a body of water. Puros lang estimate. Sakto kayo. Kabibes 0792.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Sa ako nang gikaingon lagi, kadang aligasyon, dili man na ebidensya. Hay mang ebidensya. Ha? Grabe kayo ilang gipasyatap kagahapon nga kuno apil si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Unya dunay mga maayo kayo nga mga netizens. Uy, unsa ba na itong usa ka litrato nga ilang gihimong photo support sa ilang pag-implicate ni PBBM nga atol man na itos kampanya sa May 2022 elections, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: So dito pa lang niya ng bahin na, mga kabibes, sa kaingon ka. Ha? Dispalinghado gito, unya, timanin ninyo, ha? Kung tinuod pagit sila nga nagsulti sa kamatuoran ba, human sa hearing kagahapon, na wag yung recording, kay nga no, mga kabayan, so ay nag-record, wa diha ang sekretaryat sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, wa ang mga staff work, maubito to, nga, ha? Di ba kasagaran, muingon man na ang kanana ang presiding officer sa Osaka hearing sa Senado or sa Kongreso nga please, COMSEC, please administer the oath of the resource person. Kaya wa may staff kagahapon, wa man dito ang kanana ang nangu sa secretariat sa Blue Ribbon Committee, ang nangunay sa pagpahurar, ang questionably sad nga si, ha? Kinini ang siya rin nagtawag sa iyang kaugalingon nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Matod pa ni kabibes, 4541, booking na sila sa ilang hokus-pokus, kabibes. Pataka na lang og pamasangil aron lang ma-divert ang atensyon sa katawhan og makailad pa sila og dugang ilarunon. Kinipong mga supporters, di gyud gihapon kabao mo analyze sa sakto og sayop. Lunod patay pamor, kapoy bayag pasabot ani nila, kabibes. Kibaw ka, kabibes. Ako maning trabaho, profesyon ko mani. Kutob sa atong mahimo, kabibes. Ato gid pasabton ang katawhan sa klaro nga istorya sa politika karon sa Pilipinas.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Mao lagi, mga kabibes, nga subo kayong palandungon. Ha? Nga doon ay uban na itong kaigsuunan nga mutuo hook, line, and sinker. Naiusa ka punto lagi, kabibes. Ang ilang gipasiatab nga ang tanan ko nun nilang na-distribuir 805 billion pesos. Usbo na ko, ha? 805 billion pesos. Ngayon, gipangsunog malita. Ang uban, niklaro na lang nga paper bag ko, no? Sa patong ilang giingon nga expandable envelopes, etc., etc. Imagine na ninyong ginaganon sa kwarta, mga kabibes. Kung atong i-apply ang kanabang matematika o logistics na kinahanglan ni Ana, imposible na nga imong madistribuir ya bisan pagkadaadlaw from 2022 to 2025. For the simple reason, mga kabibes, that you are talking of about 805 tons, 805 katonelada, ha? Sa kwarta, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Parang tagaan ta mo og klaro nga analogy, ha? Mura ka og nanghatag og kwarta nga labaw pa kadako sa gidaghanon sa basura sa syudad sa Sugbo matag adlaw nga 600 tons, mga kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Naka-imagine mo sa akong explanation ninyo? Kung ang atong naglaundok nga basura, ato nalang ipanag-ing dito sa nahugno nga, nahulpa nga, kinini ang binaliw, ha? Matod pa nila binaliw landfill project, pero kaklaro gud nga nahuog nga open dam site na, mga kabibes. Ha? Ug mapuno ang hipuson gyud ang tanang mga basura, ha? Pasensya sa mga namahaw sa siyudad sa Sugbo, mga ka-vibes. We have about 600 tons. Ha? Sobra pa niya na 800 tons. Inana, kadaga na sa kwarta, mga ka-vibes, ang ila ko nung matulpa gidistribuer.
3: He is looking at you, kid.
6: Ha? So, saan mo na pagka... pagkaitabo, mga ka-vibes, ng ilan ng... ha? Ilan ng mapahigayon? Imposible kay na, mga ka-vibes. Ha? Gano good taon nga ilan ng ma... ha? Ilan ng mapahigayon, mga ka-vibes? Imposible taon kay na, oy. Kung ato silang tuhuan. Ha? Kay nga naman, laliman kag 800 tons. Ha? Kaimposible kayo, mga ka-vibes, nga ilan ang mabuhat. Ha? Imposible yun kayo. Kay lagi, mga ka-vibes, ha? Ang maong gidaghanon, puwerte kadagan nga dili na nimo mahurot og distribuer sa pipila lang katuig. Ha? Maunay labing tinuod. Nga, og imo laging subayon gyud, klaro kaayo ang pabakak sa maong mga nitambong dito nga Philippine Marines kagahapon, mga ka-vibes. Ha? Klaro gyud kayo. Kay ngano, mga ka-vibes? Ha? Kung imo yung sutaon ba, klaro mo to nga scripted to tanan kagahapon dito sa Blue Ribbon Committee, Subcommittee on matod pa nila Flood Control Projects Controversy. Good morning ato ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Matod pa niya, good morning Kabibes Sir Tonton, happy Friday. Natong tanan, God bless us all, watching from Negros. Matod pa niya din sa iyang pagtimbaya. So mauna nga, perting imposibliha gyud

Itong kwarta lagi nga ang nag-apod-apod batod pa mga taga DPWH. So in other words mga ka-vibes, wow, akong balikon din he, kanang aligasyon dili lagi na ebidensya. Ha? Mayroon lagi tag, nipakita silang ebidensya, video ba ron? Klaro ba ron nga doon ay suod kwarta, gani doon na to sila pasangil nga. Nanakay ko ng aeroplano si nagkuyog ko no si Senador Ping Lacson o si kung si kani Senate President Tito Soto. Muningon, Tito Soto nga, kaning iroplanuha mo, muning giabangan katong nangampan niya sa mi. Muna nga, klaro gig ayaw nga maumaura gito tanan. Ha? Pasdilan mga tawa na ambot, kamugay kamo doon na namang ginmoy igong pagsabot pa. Ha? Matod pa ni Kabibes Kanoy si Rolf. Good morning, Kabibes Tonton. Maugyod og DDS, maugyod ng DDS og followers. Ilang gubon ang kabatuuran. Kinahanglan, Kabibes, mugawas gyud ang matod, ang matuod. Listening always. Salamat kay nimo, Kabibes Kanoy si Rolf. Mga Kabibes, lagi, sultian ta mo. Kung may pagawas palag mga ebidensya ang maong mga 18 Marines, mausab ding dagan ako sa kong komentaryo. Pero imposible yung magyugayo. Lisod na totohuan ba? Ha? Laliman lagi kas akong gi-explain ninyo. Nga sobra pa ang ginaganon sa matapok ng basura sa syudad sa Sugbo, Matag-adlaw. Imagine na nimo, ha? 800 tons. Kadaganan ng kortaha. Pila ka mga malita ang gikinahanglan niya na. Ha? Pila ka mga sakyanan ang imong gikinahanglan niya na. Unya, mauro to ilang gipanulti kagahapon. Unya, ang para na ako ba? Nakapadugang sa atong pagduda kay gawas nga illegal ka tong ilang gibuhat kay dili sila ang tukma nga komite ba? Kay nailisa naman si Senator Pia Cayetano as chairperson of the Blue Ribbon Committee. Ha? Kanana ang niingon sila nga, ha? Suspended ang ilang hearing. Sa ato pa wagi lagi klaro. Ha? Tanaw na to, muto nga ba ni sila karong umaabot Lunes. Pitsa 5 montaron ang schedule gyud sa Blue Ribbon Committee hearing karong Hulyo 8. Tanaw na to, buto nga ba ni sila kung ipatawag ni Senador Irwin Tulpo? Kung di ganyan mo to nga, aklaro gig kayo nga doon na sila gitaguan. Klaro gig kayo nga wa sila magsultis tinuod. Ha? Kayo nagsulti kas tinuod, bisan magbalibalihon ka pangutan ng mga kabayos, baka tubagyo ka. Ang ako lang lagi, nga nung gikuhaan, nga nung gidugangan. Ha? Daghan ba kayo silag mga gisulti kagahapon nga alang nako, imposible na gyud kayo. Ha? Muna mga kabibes ba nga sa klarong istorya, katong 18 Marines, kapit sa patalim na lang gito sila, oy. Tinuod mga wa na yung mga trabaho, gipang wa na servisyo mag-unsa man. Magpakalimaw sila sa daan. So, klaro gyud kayo ba? Unya, kananang og imong tanawon gito gahapon og dili pa sila sultian daan ni Senador Rodante Barculeta, wa sila klarong ikatubag. Matod pa ni 0792, unya katong usasir, mihila kunuhay kay namatyan og kaanak gahapon, unsa may relevance na anak sa korupsyon. Okay, kanang human as we are, kabibes 0792, of course mo kanana ang mo pahasubo ta, but then again lagi sakto gyud ka, what is the relevance of that sa issue sa corruption? I'm sure mga kabibes, ang ilang framing, kanang gitawag og framing ba, ang ilang paghanay ni adto aron ba pag kada bitong paghatag og na pagduslate ba sa ilang mga base, sa ilang mga lumalaban
ang mga

Duterte Dayan supporters, they appeal to emotions. Ha? Muna, ako bitaw. Sige. Kanang mapadayag mi sa kasubanan pero sakto ka ka 5-0-7-9-2. Unsa may kalabutan ni Ana sa pagsulti ni Mustinood. Ha? So, most of they were just appealing to emotions. And I think that's one of their kananaang narrative nga aron kunuhay ipanghimakak nga nakadawat silang kwarta. Pero kung consistent palang ginunta sila, kung panang litila palang itang gisgutan, nga nung waman nila, kanila ho, nga nung waman nila isguti si Senador Lorin Legarda. Nga klaro kayo, doon ay pizza, doon ay address as ang balay, nga nung waman nila isguti gahapon. Nga nung waman nila sa isguti ang kalabot ni Senador Mark Villar. Buot pa sa buot mga kabibes. Katong ilang gahapon, usa ra gi punteriya og direksyon. Dauto ng kasamtangan ng administrasyon og buling-bulingan ang mga tao nga maunya ang aktibo kaayo ang partisipasyon. Sumaabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sumaugin ay labing tinuod. Talman ka hasta good si Father Flavi Villanueva, gipasanginlan pa. Pastilan mga tawhana, oy. Una nga, okay, pasultiyon mga kabibes. Katung tanan, propaganda ragyod to. Akong usbon, propaganda ragyod to. Aron sad kitahay ang ilang mga lumalaban, malipay. Aron sad kitahay ang ubang tao, makaingon nga doon na gindi ay paghatag og malita, pero akong usbon ha, akong premise. We were talking of 800 billion pesos nga kung imong subayon. Sa tinud-anay lang yun nga pagsubay. Matematika og luhika og ingon man, aktual nga pagpanghatag og mugamit ang dagang malita. Hangtod ron, wapat sila na human og pagpanghatag. Muna nga imposible kayo itong ilang ipangsulti kagahapon. Matod pa ni kahabol pa si Kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning, Kabibes. Scripted kaayo tanan. Pwede di ay magpakita ka picture pero ipangutana asa to. Ingon wala ako kabaw. Pwede di ay na. Unsa AI generated. Pastilan. Sakto kagyod, Kabibes sa Francis Yanyan Huerte. So mga Kabibes, bupos ko kay muhatag tag-agianan sa tong arakada balita sa buntag o ba ni Kabibes Juby Balneg, apan mo bali ko, inika alas 7:30 hangtod na sa alas 9 alang sa atong second portion sa Arangkada, dinhi lamang sa 93.1 FM Radio Cebu sa atong Arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong Kabibes, si Tonton Alcos Antugo. Sa ngalan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Standby mga kabibes, bubalik ko, inig ka alas 7:30. Kabibes, mauna ni.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ang update sa panahon karong adlawong Biyernes, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, atong mahinabi Sir Mark Gallis. Sir Mark, good morning.
1: Ngayon ang buntag, Lord Juvie, usap mga sugindi ko rin naman itong latest weather update para karong adlaw. Kagahapon, opisyal lang gireklara sa Pag-asa ang pagsugod o onset aning rainy season o panahon sa ating ulan. And update sa pangitatambayan ng low pressure area, kaganina ang kadlawon, nakasulod na kini sa ito ang Philippine Area of Responsibility and may develop na ito ng sukabagyo sa tropical depression and ito ang global name na Esther. As of 4 a.m., ang sentro ni Tropical Depression Esther ay mutang around 225 kilometers northwest sa Ikbayat, Batanes. Ang maong bagyo, patunay na lang hangin maabot sa 45 kilometers per hour doon siyang sentro and gastines o mga pagkusukuso na sa 55 kilometers per hour. Gayon ginigarol pa amin ang silangan sa ipaspason na 20 kilometers per hour. Basis yung latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magpadali ng karog pa amin ang silangan o ay gamitin sa iyang kakusugon ng tropical depression and posible niyang malantulan ng kapagatang bahin sa Taiwan karong adlawa. And ganabod niya mga lugar sa Batanes, makasinati sa direktang epekto ng maong bagyo, makasinati sa mga buwan-uwan, kiniugan sa mga pagkusukuso sa hangin. Ang kasagpang bahin sa Central and Northern Luzon, makasinati usap og mga pagwan-uwan, gumikan sa napainhas o napakusog na Southwest Monsoon o Hawagat. Dili sa kabisayaan, layo ang mga bagyo ha, at wala tatanagutuhan nga ron sa Southwest Monsoon o Hawagat. Kita dali makasinati pa sa arang na panahon. Usulabi niya po ng adlaw, panalang niya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat at mga pag-uwan. Pagpunod-dog kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kayumta sa hangin o sa katagatan, diri sa kabisayaan, at wala magyabunda yung masinabi nga hinay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin, gikan sa habagatan ito na sa habagatan kasadpan, di na ito ang kalagatan, magkabiling nagbulinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang katagatan, doon ay punas karong agaling na alas 5:45 sa buntag mo taog unyang alauna 3 sa hapon. Temperatura para magkasukubikan 26 kato na sa 33 sentigrado. Haring adlaw yung silang galing ng alas 5:22 sa buntag mo salot unyang alas 6:04 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:18 na sa kabuntagon. Huwag mo na ito ang latest weather update. Di ka nila sa buwatan sa DOS sa Pag-asa Mactan. Miss Mark Gallis, maayong buntag. Huwag daghang salamat.
0: Daghang salamat sa detalyadong update sa panahon. Gikan mismo sa pagbuhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Mark Gallis. Mga na mga ka-vibes, ganaay Tropical Depression Esther ang anisulod sa Area of Responsibility sa Pilipinas. Apan, wala kinidirektang epekto diri sa Central Visayas. Pwede na makasinati taog generally fair weather mga ka-vibes na ay dugdog o kilat kinitungod sa localized thunderstorms. But kung tungod man lang sa bagyong Esther, wala ni siya direktang epekto sa ato ang mga ka-vibes. Again, makasinati taog generally fair weather lamang karong adlaw o sa mga sunod niya mga adlaw. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, mga ex-Marines ni pasangil ni PBBM kani House Speaker Martin Romualdez og mga senador sa mayorya nga gikahimutan sa kickback sa flood control projects. Milutaw ang dakong kontrobersiya human sa testimonya sa 18 kakanhi Marines ato sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Cayetano Black og ni Gipreside ni Senador Rodante Marcoleta kagahapong adlaw, Hunyo 4 tuig 2026. Gipanganlan sa mga ex-Marines si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kani House Speaker Martin Romualdez ug pipila ka mga senador sa bag-ong mayorya nga giingong gihatdan og mga mali-maletang salapi gikan sa anomalosong flood control projects. Lakip sa mga gipanghisgutan, mao sila si Vicente Tito Soto III, Erwin Tulfo, Leila De Lima, Franz Castro ug Zaldico nga giakusahan nga nadawat og kwarta gikan sa proyekto. Gingon pa nga si Mike Defensor usab ang naghatag og 5 milyon na pesos aron suhulan ang mga ex-Marines sa pagpamatuod batok sa mga opisyal. Matud pa sa mga testigo, sila mismo ang gipahimulo sa pagdala sa mga maleta nga puno sa kuwarta ngadto sa mga gikasangil nga mga opisyal. Ang pasangil nagpunting sa korupsyon nga naglangkob og bilyon-bilyon nga pesos nga giapil sa 2025 national budget alang sa flood control projects. Ang Senado karon nagatubang sa dakong hagit sa kredibilidad samtang ang publiko nagpaabot sa klaro nga tubag ug aksyon gikan sa mga gipasanginlan. Ang Blue Ribbon Committee nagpadayon sa pagtuki aron masuta ang kamatuoran ug aron masigurado nga walay anomalya nga makalapas sa interes sa katawhan. Samtang sa nahitabong kagubot kagahapon sa Senado mga ka-vibes, gipahayag ni DILG Secretary John Vicrimulya nga wala siya muatang aron pugngan ang mga senador o ang 18 ka ex-Marines nga resource person sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon kagahapong adlawa. Matud pa ni Rimulya, paingon na unta siya mogawas sa Senate building o iyang gikasugat ang mga senador. Apan, si Senador Pia Cayetano nagkanayon nga gibaba agan siya ni Rimulya og makita usab sa video nga daw naglinayugay sila si Senator Robin Padilla diin anaa sa luyo sa senador ang mga kanhi sakop sa Philippine Marines.

0: O sir, kay bag-o ni sa bag-o ni nga rin ako ang imong termino nga gigamit. So, ako ningon nga propaganda yun. Kay ngano mga kabibes, unang bahin dili legal ang maong kabiti baghapon. Kay nagreorganization na sila. In fact, ang ako nga pasumpay niini mga kabibes, nga ato na lang gining sumpayon. Ang kanang Integrated Bar of the Philippines kon IBP may pagawas o pamahayag nga in effect illegal gitong gibuhat gahapon tungod kay sakto o balido ang gihimo sa grupo sa bag-ong mayoriya sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gumikan lagi kay doon ay gitawag og Abilino Doctrine. Itong tuig 1949 and this has not been disputed. This has not been set aside. Kay naglabigit sa ni og mga senador niya itong tuiga mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nagusgot manggudi sa gitawag nga koro mga kabibes. Kay ang grupo karon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga akong pagsabot mao karon ang opisyal nga giila sa Malacañang. Ha? Nakakuha og 12 ka mga senador nga physically present sa ilang sesyon niadtong milabay nga Miyerkules mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kailagi daw nagmilagro ang kahitasan nito nga sa wa pa mahuman ang ilang sesyon o ang ilang gikatakta nga sesyon si kanhi Senate President Chase Escudero mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Og tungod sa pagtunga sa maong senador ang pamahayag sa IBP nga balido og legal ang nahimo nga reorganisasyon sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Og tungod kay legal man og balido buot pasabot mga kabibes ang kagahapon nga gipahigayon nga hearing sa subcommittee kitahay nga giumol ni questionable nga Senate President Alan Peter Cayetano was not binding. Mao bitaw nga human sa hearing gahapon dideklara na yun siya nga the hearing by the committee is suspended. Kay wa naman gud siya ay kagahom yun mga kabibes. Questionable man ang iyang personalidad isip Senate President mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Aron lang maklaro ang operative word nga gigamit niyan ang gitawag og Abilino Doctrine mga kabibes sa pagkabot sa quorum kanang gitawag nila og kinini ang coercive jurisdiction sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: In simple term nga imong mapatungag yun diha sa Senado ang usa ka senador which at this point in time mga kabibes dili na nanimo mahimo ngadto ni Senador Ronald Bato de la Rosa because he is considered a fugitive of the law. Nagtago-tago na ron si Senador Bato de la Rosa gumikan sa iyang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: And the same applies to the case of Senador Jinggoy Estrada. Piniriso na si Jinggoy Estrada tungod sa kasong plunder ngayang gatubang. So dili ni mo siya mayano pagpatambong sa maong sesyon sa Senado mga kabibes. Therefore, wala na coercive reach niya. Dili na siya makatungha sa maong sesyon sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Og tungod niya na mga kabibes ha? Klaro nga wa na'y numero si kininiang Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President diha sa Sina

0: do mga kabayb kay og atong kwintahon, wa naman si Bato de la Rosa og si Jingo Estrada, unsin na lang sila ka mga senador samtang sa pikas 12 mga kabaybs. And therefore quorum was reached kay 22 na malang ang mga sakop sa Senado nga nasa gitawag og coercive jurisdiction. Sa pa man ninyo pagpatungas Bato? O pagkapusas lang niya og mutungas siya?
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni 0792 kanang gibuhat ni Kawatano, gibuhat na sa, niya sa una kung unsa na kahangol sa grabiha po ni mo 0792 eh. Kahangol sa ikal, ingon na anak po siya kahangol sa power. Suma pa niya. Kanang matod pa sa kung nalakangan, sorry kayo ha, 5118 Kamuragyod de Montes si Abay Mon Montes Claro sa Pikes Planeta ang akong paminahon Sir Tonton kay Obang Radio Station pero sa harag ayo. Let me explain kabibes kining salamat kayo kabibes ha 5118 sa tinuod lang ha I am not neither pro Sara nor pro BBM. Naragay ko sa liwa. Inyo lang makita mga kabibes nga medyo critical ko sa mga DDS kay mao maguna akong nakita. Ha? From where I sit, I am very objective here. Kay sultiyata mo mga kabibes o nakapakita lang yun og mga ebidensya. Klarong basihanan ang Philippine Marines. Ako sa nang iyagyang din yun, but sadly, puro sa mga tapos iata bila.
1: Arangkada sa butang.
0: Nagani, sa kanitisen nga niingon ako nga kabibes. Ilang giingon nga gitagaan ko na sila og iPhone sa to 16 ba to? Niadtong tuig 2024 pero matod pa sa netizen nga ni text nako. Ningon siya ka vibes. Ang kana nga version sa telepono 2025 na muna sa to pa klaro kaayong namakak.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni ka vibes 5668 sa di pa ta mag commercial break. Ako rin ang gibali ang DDS Sir Ton. Sorry kayo kay gipul anako type anang grupo. Ah, okay. Salamat kayo ni mga vibes ha. Mga kabibes, alas 7 naman, or rather alas 8 naman, mag-post lang ko makaliyot niya, humani anak mo balik ta, alang inanagyod sa atong katapusang portion sa Arangkada sa Buntag. Palihog standby kay ato pa ning ipadayon ang atong panagisgot na ining importante kayo nga panghitabo sa atong pinangga nga nasod sa Pilipinas. Palihog standby mga kabibes.